0: sa podcast sa tennis legend nga si Maria Sharapova sa Russia. Natuma na ang pangando ni Alex Iala nga makaharong ang iyang idolo. Sa balitang artista, usa na katuig ang relasyon sa singer-actress nga si Frankie Pangilinan ug iyang hinigugma nga si Dan Laurel. Gisaulog sa managuyab ang ilang unang anibersaryo baguhay pa lamang. Kahinumduman nga dili mudirekta og tubag si Frankie kaniadto kun pangutan-on kalabot sa relasyon nila ni Dan Laurel.
1: Bugti sa peso, itandis dulyano mga salapis, kalibutan ng mga gutuan.
0: Ang US dollar sa 62 pesos o 76 centavos. Japan yen 39 centavos. UK pound 83 pesos o 5 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 99 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 12 centavos. Singapore dollar 49 pesos o 2 centavos. Australian dollar 43 pesos o 67 centavos. Saudi real 16 pesos o 72 centavos. UAE dirham 17 pesos o 8 centavos. Euro 70 pesos o 39 centavos.
1: Inyo na ba't ang balita sa Tire Queen? Goodyear Service, take your first stop in first class at Tire Service, Dalan Venancio Pindig Avenue, Dakbayan, Stigbilaran. O kagig pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitek, ang mga pulong skalam.
0: Ang kakugi sa usa ka tawo mao ang magbunga sa kalampusan sa umaabot.
1: Mao kanto ang nagbagang balita karong buntag nga nabanti paguna dinhi sa numero nung stasyon sa Bohol gisaligan sa mga Bulanon, DYRD ug sa ngano sab ni Sir Raychan James kang kagawad Jerry Cahes. O mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas sang friend mo forever.
0: O kinisigli Orkulyo ang friend mo forever.
1: Labing labas ang kompletong balita din sa DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
1: Atong oras sa 8:05.

0: Inay, DYRD ka nunay.
1: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
1: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Biogesic Tablet, basta lagnat, i-Biogesic agad, most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford ba? Afford ba?
2: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanat.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco 1.

0: naay chance kang makadaw ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mopalit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadaw og GCash kun mopalit ka og 6 ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vaina, duha sa mi sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! Buhat ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumul sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Mo ito, nagpa-check up ko sa doktor. Nga pa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumul sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, dito times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumul sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ADYRD, ang anti-paminaw yun, everyday medyo kumaminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong anti-paminaw na radio station, kaya wala NDYRD radio, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
0: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Mayong buntag world, mayong buntag Bohol ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, welcome, welcome na usab nini nga to ang sinimanang programa ang Meet the Mayor in behalf sa to ang beloved mayor, the first and youngest lady mayor in the history of Tagbilaran, no? Og ingon man ang multi-awarded mayor nato sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, ubani ko ninyo, Dice Arsenal Luspo, karong buntaga para sa mga latest updates, no? Mga katikaran, kalihukan, nga nahitabo sa buhatan sa tuang pinalanggang mayor, Mayor Jane Yap. Daghan kay mga importante, no, nga mga panghitabo karong simanaha unya kita mabati iday taninyo sa 1161 nga dial sa inyong mga radyo sa DYRD ingon man sa atong hookup station DYTR sa 1116 nga dial sa inyong mga radyo niya. Mabatian po ta sa Radyo Bohol, no, naa sa radyo sa hagna na siya nga station, no, radio station unya malantaw po ta ninyo sa Facebook Live na ata karon sa DYRD Bohol Balita, no, kay naalay mga gamay nga mga technical problem nga gitarong pa, no, ang isa ka Facebook page, no, so mo na nga naata karon sa DYRD Bohol Balita nga Facebook page sa DYRD. So baniko ninyo for our latest updates this morning. Unya, hi, good morning sa DI sa tuang mga avid listeners nining atong programa, no, ato mga pinalanggang senior citizens, ato mga tricycle drivers, ang mga Tagbilaran City Government concessionaires nato, sa ato ang integrated bus terminal, sa ato ang naasa to ang mga public markets, no, sa Kugon, sa Manga, Central Public Markets, ug ingon man kung asa man mo karon nahimutang, no, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa inyong mga trabahuan, maayong buntag kaninyong tanan, and hoping naata sa mga kapiskay nga mga panglawas nato karon, no, nga bisan pa man sa mga hulga, aha, grabe kayo, no, talagsa ko maggamit ani nga term hulga sa El Nino, or hulga baka nga naatay na feel nga mga ginagmay mga sakit, so padayon lang ta sa to ang kanang pagsalig, no, sa kahitasan para nga padayon kitang buligan, no, padayon kitang protektahan, no. Anyways, ania labi na karon kay kanang Rosary Month, no, magpray ta, no, always kay wa man gyud lain, no, nga walay lain nato nga kanang bisag unsa na tong pagpaningkamot unya salig ra ta sa tong kagalingon, di ta mo salig sa labaw makagagahom, di ta magpray, wa gyud ta, no, dili ta ma dili ta ni nato maabot or dili ta makaabot kung asa ta karon without their protection and help. Hi and good morning sa tong 16 sangguniang panglungsod, no, headed by our Vice Mayor Attorney Adam Relson. Hala, mayong buntag ni mo di Vice. Inubanan sa iyahang konseho, Councilor Jose Floro Plongplong Rinca, Councilor Gian Besas, Councilor Tim Butalid, Councilor Buchi Zamora II, Councilor Leonides Edi Borja, Councilor Fausto Bebot Budlong. Unya, kanang speaking of Councilor Bebot Budlong, kagahapon namuot ko kay sige na magyo siyag tawag nga mga board members ra marag mo na galing na sign. Councilor Bebot. Sige gyud siyag tawagon ato ang board members. Appeal siya sa board members, no. Okay, didto man sa kalihukan kagahapon si board member Binlod og si board member Baliti, no. So mo nang na-appeal si Councilor Bebot Budlong na yung tawag og board member bitaw. Anyways, hi to Councilor Agustinos Dodong Gonzaga, to Councilor Merrick Blanco, to Councilor Charles Cabalit, and Councilor Gemma Inting, no. Mayong buntag ninyo tanan mga cons. Nya, yeah. Sayod ko kani si Councilor Edi Borja, no, sila ni Ma'am Joey, lipay kayo, no, lingaw kayo kay naan ni uli gyud ang ilahang one of the princess, no, niya naa kuyog ang apo, no, so amang gyud daw kuno basta apo nagali, so di mat, dili daw kuno matupngan daw ang kalipay daw kuno mabiyaan ang mga anak, no, so luoy kayo may ani apo na gyud apple of the eye sa mga lolo og lola, basta naa na mga anak et chapuera, so ikatsawad ko, warang may hugot, no? DJ Rachel, DJ James. Warang na'y hugot, no? Inanag yun. Na-feel kay nako na, no? Sa kong mama, pag apo nagali, manggawas ang kwarta. Unsay pa ngayon sa apo, pero pag kami galing, ma, ato tagko na, wala, wala. Unya na, pero pag ingo na galing, lala, paliti ko kwan, diretso na'y gawas. Asa may mong gusto, ano, day? Grabe kayo, no? So, warang maka-relate gyud ko sa mga anak diha nga ang apo ni palangga sa lola. Anyways, hi and good morning usab sa ato ang mga SK chairman sa ato nagkadaiyang barangay headed by SK Federation President Honorable Mafi Norin Climaco. Gingon man ang atong mga barangay captains, no, nga mga grabe kay mga aktibo sa ilahang para sa kalambuan sa ilang mga barangay, no. Mayong buntag ninyo mga cap. So, headed by their Liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral diha sa Barangay San Isidro. Yes, maayong buntag aninyong tanan. And also, hi to Janella Day, no? Welcome home, no? Yes, na-meet na gina mo at last, no? Thank you, Kent Chadrick Ivasco. Na-meet na mo si Janella. Tinuod na yun, bitaw. Hi, Tito Peng, to Tito Butch, to Mami Neets, no? To Jadon. Yes, good morning ninyo. Diha sa Poblasyon Uno. Hi, good morning sad sa itong mga department heads, no? And heads of offices, employees sa City Government of Tagbilaran headed by our City Administrator Alvin Luis Acosar. Ingon man inuban na ni Chief of Staff, Ma'am Cathy Torimocha, nga busy na kayo, no? Para sa umaabot nga mga major mga dagko kayo nga mga kasaulugan sa atong Jubilee celebration sa City Government of Tagbilaran, no. Mao na nga naay pagahimuon nga pasidungog para sa ato ang mga empleyado sa ilahang mga tenure, ilang services nga nahatag sa ato ang City Government of Tagbilaran ingon man sa kinatibuk ang Tagbilaran City og ingon man naputay mga pasidungog para sa ato ang kabarangayan the following day. At the same time, on the same day pod on October 15, pagahimuon pod ang ato ang Sidlak Investors Night nato nga mga pagpasidungog, no, sa ato ang mga investors, no, ato mga partners in development diri sa ato ang syudad sa Tagbilaran. Kay atong ana gyud si Mayor Jane Yap nga atong hatagan og pasidungog ning tanan, no. Kay ingon si Mayor matud pa sa iyang mga pulong kagahapon nga everything that has happened sa Tagbilaran City, mga kalambuan, pag-progress, dili kini mamahitabo without the partners, without the help of everyone. So it's a joint effort gyud, no, nga mauna nga nagmalambuon ang ato ang syudad sa Tagbilaran, which is true, no, without our mga MSMEs, ang ato ang mga businesses, no, wala na, dili mamahimong inani karon ang ato ang syudad sa Tagbilaran. So daghang-daghang salamat kayo in behalf sa City Government of Tagbilaran ingon man gikan kang Mayor Jane Yap ni Vice Mayor Adam Relson Alao sa tibuok nga administrasyon. And also, hi and good morning, no, sa tanang mga nag-celebrate sa ilang birthdays today, no. Happy, happy birthday ninyong tanan, no, nga mga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Later on, atong panggreet ang kutob sa katong mo message, makita na to nga mga messages. But for the meantime, before sa atong updates, kaya natay gusto nga ipahibalo, no, or i-share later on, no, as part of kanang importante kayo nga reminder ni siya, clarification at the same time sa mga panghitabo sa ni Aging Simada. But for the meantime, let's watch vlog 301 nila ni Congressman Babaya pong ni Mayor Jane Yap para mahibalan po nato unsa pay mga panghitabo sa mga miaging simana nga gisalmutan, ingon man nga gipanglihok, gipangapilan nila ni Mayor Jane Yap og ni Congressman Babay Yap. Kagawa Jerry, Sir Ray Chan, palihog ko sa vlog 301 nila ni Mayor Jane Yap og ni Congressman Babay Yap.
2: Hi to all, this is Jami Jusnelia with Jami Jusnelia. Welcome to vlog 301.
3: Unang update na to, ang pag-launch sa Tagbilaran City Tourism website. Makatabang ginilog na po sa pag-promote sa ato mga business establishments. Apin na po ang safe, convenient, and easy way for our tourists, both locals and international, to visit Tagbilaran City Bohol. Ako yatash ang link o ang dugang pang-detalye para sa future collaboration.
4: Padayon yapon ta og inspect sa mga nagsugod na nga mga infra projects sa tibuok D1 dito ta sa barangay Tanhangdon dito sa lungsod sa Loon kay nagsugod na ang ilang covered court.
5: Diata karon sa lungsod sa Loon sa barangay Tanhangdon Occidental ni Cap Winston Pagaura nga excited na pud kayo siya nagsugod na gyud ang covered court na pagidugang ani gikan ni Gov Aris. Mo na dako-dako gining proyekto ha. So makita ninyo nga gasugod na og di na pud mi kahuwat pohon og naay mga activities magamit na gini.
4: Apil na po dito sa lungsod sa Balilihan sa barangay Cantumimbo.
5: Diata karon sa lungsod sa Balilihan, barangay Cantumimbo, kuyog na to si Cap Olegario Dapar. Tungod kay nagsugod na gyud Cap imong project ani nga covered court. Excited na pud kayo kay sa dugay kayo nga panahon why covered court, pero karon nagsugod na gyud Cap. So congratulations Cap.
6: Salamat kayo kong
5: bisag Domingo, pero naagya pong ka dere.
6: Oh, lagi pasensya na doon, nakaingan nila kung forma.
5: Okay man kayo, muragya po. Magpanong mo ito dagat ha.
6: So, sa dugay doon namong ipangandoy, makakabird court niya kay Ponpon, kung nangay may mga kalihukan sa barangay, luoy may kayo, lamay nagtingungan, palong sa mong foundation di. Doon yung may kasilungan, masayang ang amuang pag-prepare kung nangay mga kalihukan, kinalaganan yung salamat.
5: Salamat ka.
6: Salamat doon kayo.
4: Apil na po ang improvement sa ilang multi-purpose covered court sa Barangay Pundol, lungsod sa Corelia.
5: Di ata karon sa lungsod sa Corelia, Barangay Pandol, nagsugod na po ang ilahang project for 2026, ang extension sa ilahang Barangay Hall, ang isa ka multi-purpose building. Makita ninyo sa likuran, nagsugod na gyud.
3: Isugdan na po nato ang atong tinuhi nga Sense of Amor Interagency Basketball Cup para ni mapalig-on ang pag-ibig-unay and partnership sa kalalaing mga agencies, both national, local, non-government, and private sector na naa sa Tagbilaran City. Pwede takapin ng mga teams ang ni-appel. And as usual, Babay Yap, Jane Yap, Adam Halat, suportado yun ang atong mga kalihukan, labi na ang atong sports development. A sense of amor, Tagbilaran, a sense of amor, Tagbilaran. Nag-abri na ang usa ka programa sa DSWD and partnership with City of Tagbilaran, ang general merchandise sa hukbong kababaihan sa Tagbilaran dito sa Barangay Mangga. I-celebrate po na to ang atong CHO Family Day sa Tagbilaran City. I-supportahan na to ang Balay Alima, Kuyog si Ate Jana. Grabe, bilid yun ko kaayo sa Tagbilaran City College sa pag-lead sa TCC DG Creatives. Congratulations sa Barangay Dampas SK Interpurong Basketball League.
4: Suportata sa lungsod sa Maribohok para sa ilang liga ng mga barangay, kuyog mga barangay official. Dito ta sa lungsod sa Katigbiyan, Dibo kayo ang first ever Sapit Clan Reunion. Porta na to sa lungsod sa Antiquera para sa ilang inter-barangay basketball. Itiko to mga to ang vlog, A Sense of Amor D1.
3: A Sense of Amor, Tagbilaran City.
2: Bye-bye!
1: Mao ka to mga higala ang vlog. 301 nila ni Mayor Jane Yap pag ni Congressman Babay Yap. So grabe, no? Daghan kayo mga activities not just sa para sa itong mga kabatanuna, napod sa mga hingkod. Unya, napod tayo mga businesses na pod, no? O mga bagong gipasiugdahan ng mga kanang programa, no? Sa DSWD, o gingon man labi na ang mga programa sa atong academe, no? Sa ito ang Tagbilaran City College. So makita na ito nga inana gyud kapaspas gyud, no, ang pag-progress sa ito ang City of Tagbilaran. So pasalamat ta sa to ang mga lideri sama nila ni Mayor Jane Yap, ni Lakong Babayap, na ni Vice Mayor Hala, ug ingon man sa kinatibuk ang administrasyon kay without their mga efforts, no, may lang mga kakugi sa ilahang mga pagpanglimbasog, pagpaningkamot nga makakuha og mga projects, no, mga budget para mahatagan, no, og programa ang nagkadaiya nga mga barangays, no, dere not just sa Tagbilaran City nga part sa Distrito 1 ingon man kinatibuk ang Distrito 1. So daghang salamat kayo, no, sa inyong mga kakugi, Kong Babayap, Vice Mayor Adam Vice Mayor Adam Halam, Mayor Jane Yap, pagingon man ang ilahang kinatibuk ang 16th sanggunyang panglungsod niya. Dili po ni mamahimong mahitabo ni without the kanang mga very kanang committed pod nga working, no, working hands behind the scenes, no, mga empleyado, trabahante ngon man ka barangayan, no, down to the grassroots na level nga naningkamot pod nga para sila ilang mga barangay mulambo pod, no. Daghang salamat kaayo tanan-tanan sa inyong mga kakugi. And then belated birthday cheers, no, going out to Ma'am Lovelyn Lupisan. Yes, belated happy birthday to you, Sir Benji Hamora. BNJ, no? Belated happy birthday to Shirley Alaba, to Engineer Maria Lizel Concepcion Gallardo. Yes, Prof. Belated birthday cheers to you to Ate Mashalay Mendoza diha sa Manga, no? Ang maanyag nga mama ni Bahaw. Yes, yes. Happy birthday. Belated happy birthday to you, Ate Shalay. And also to the very beautiful from inside out, to Sir Gigi, no, Rayzon. Belated happy birthday to you, Sir Gigi. Hi to Rayzon family, sila ni Sir June, Rayzon, no, Ma'am Dome, no, og sa ilahang kinatibuk ang pamilya. Belated happy birthday ni mo, Sir Gigi. And also, belated happy birthday to our very, very dedicated po kay ni siya nga close-in ni Mayor Jane, no, to Ron Dote of Barangay Manga. Yes, belated happy birthday to you, Ron. And also to Ma'am May Lim, no, ang guwapa kayo nga kapikas ni Dr. Raymond Lim. Yes, belated happy birthday to you, Doc May. And also, happy birthday today to Sir Frederick Calamanza. Nga a very buutan kayo ni nga mahan, no, nga kugihan pod kayo. Happy birthday ni mo, Sir Frederick. Sa kadtong mga gusto mag-greet sa ilahang mga kanang ilahang mga mahal sa kinabuhi nga nag-birthday karon, yes, ay message lang ta, live ta karon sa DYRD Bohol. Balita, no, basing masaag mo, wala pa offline pa nga to ang DYRD Bohol ang kasaligan, napata karon sa DYRD Bohol balita nga Facebook Live. So di na to dugayo, no, kay kani importante kaayo nga mahibal-an pud ninyong tanan labi na sa mga ginikanan, no, nga dili gid siya maayo ang kanang dili gid siya maayo ning mga gitawag nato og bomb jokes or mga bomb threats, no. Mao na ang nagpahimo gyud, nagpahigayon og a quick nga press briefing kagahapon, dihay briefing kagahapon si Mayor Jane, no, inubanan sa ato ang mga representante gikan sa ato ang provincial government of Bohol, ingon man sa atong provincial police nga diha gyud si PD Digay, o niya inubanan usab sa ato ang legal representative sa city government, si Attorney Blanche, Cathy Blanche Hamila, ug diha pod ang ato ang Chief of Police, no, Joey Bicoy, ug ingon man si Councilor Fausto Bebot Bodlong, no. So mo na nga among ihatag kaninyo karon, no, para mapaminawan, para magiyahan pod ato mga parents nga ilang i-guide pod, no, i-guide ninyo ang inyong mga anak, istoryahan ninyo yung mga anak no matter how busy you are, kay basing nananay mga kanang nananay mga gipanghambin, no. Kaimportante kayo nga to ang mental and emotional health gyud, no, sa ato mga anak. So basig dili ta magpalabi og kanang kuan ba kanang subsub kayo sa work no hatagan ginatog higayon or time ang atong mga anak. So mao na nga atong paminawon ang tipik no sa gihimo kagahapon gipahigayon nga press briefing dito sa ato ang City Hall atrium. Inubanan ang ato ang mga stakeholders from the academe no sa mga kabaranggayan ingon man ato mga representante po sa kapulisan. So kagawa Jerry, Sir Raychan, palihog kog play sa ato ang briefing kagahapon ni Mayor Jane Yap regarding sa mga bomb threats.
7: With the essence of time, mo diretso na lang po sa akong tuyo. Nasayod damong tanan na pipila ka mga adlaw ang inlabay, adunay hulga nga na post sa social media sa atong mga dagko nga universities sa syudad sa Tagbilaran. Kini naka-alarma di lamang sa city government, apil na pod ang provincial government of Bohol, ang atong national government o hilabi na ang mga hingtungdan ng mga universidad, ilahang mga estudyante o pamilya sa ilahang mga teachers and students. Dako kayo ni nga hulga kung magpadayon, dako kayo ni nga hulga kung dili tagdon o dili aksyonan. Klaro na sa tanan nga napiktuhan ning maong atong post. Mo na nga karong puntuha, dako po kaayog pasalamat sa ato ang PNP. Duha ka mga leaders atong PNP ang naasin inyong atubangan, ang ato ang provincial director si Sir Digay na maupod na himong chief of police kaniadto sa Tagbilaran. O nang di jud ko magduha-duhag hangyo niya kay kabalo jud ko nga motabang siya sa atong syudad. O karon ang atong chief of police Sir Joey Bicoy naa sila ipresentar kaninyo mahitungod sa investigasyon ni atong post. Ako lang klaruhon na all these investigations are based on data and facts. So, walay pagtudlo kung minikinsa, kundi nagsunod rejud sa saktong legal na proseso o ebidensya. Why are we doing this? Because we want to send a clear message that posting bomb jokes, threatening lives of students, teachers, our universities, the peace and order of our city is a serious threat to the city government of Tagbilaran. And we will not take this lightly. As you all know, tanang pwedeng matawgan atong gitawgan para mapadali ang maong investigasyon and nakakita dayon o nasulbad dayon nila sa PNP in less than 24 hours na identify nila ang suspect. So thank you very much to the workforce behind the PNP led by our Chief PNP Tartates. Secondly, kinahanglan yun po nga naanay manubag. Dili man siguro bago labi na sa ato mga media, no? Na prior to this, aduna na yung mga hulga sa uban pa natong public schools. And nakita nato na nahimo na ni siyang trend sa mga estudyante, sa mga kabatanunan, o huwang o bugat nga punishment para nga manubag ang mga gapaluyo ani. And today, I stand firm in front of all of you na adunay nipon ang balaod, nagtrabaho ang mga PNP personnel, and they will be presenting to you in a while kung unsay ilang resulta sa ilang investigasyon, kung unsay legal na lakang sa PNP. So, this work behind ma-identify ning maong tawhana will help shape the future of our education system, especially the present here are our partners from the academe. Kung unsay pagabuhato nato, kung adunay simbako sunod na pod nga mahitabo ani, because kinahanglan yun dunay klaro nga direksyon ang atong city government in partnership with our schools and universities. And let this be a stern warning to the young children, students of the city of Tagbilaran. Kung kani, inyuhaton, sibling na ay legal na aksyon. So, dili lang pwedeng himuong katawanan, himuong binua, himuong pastime ang pagpahulga sa kinabuhi sa makatawang Tagbilaranon. So, thank you very much for your presence this afternoon. The sequence of our press con, of course, there will be a presentation from the PNP right away. And I ask all of you to ask questions, clarifications, or even programs from the PNP or from the government moving forward. We will answer everything after the presentation of Chief of Police Joey Bicoy.
8: Good afternoon, co-ordinate dignitaries in front, friends from the media, heads of schools in Tagbilaran, mayong hapon ka na tong tanan. I'm Lieutenant Colonel Joey Bicoy, the OIC Chief of Tagbilaran City Police Station. Allow me to present the incident involving the alleged bomb threat involving three universities in Tagbilaran. Next. So, as on the background of incident, shown in the left side, ma'am, makita nato diha ang specific post made by our suspect. Sa karon, na-post ni siya sa group page name Panglao Tagbilaran Bohol Car Rental and Buy and Sell. Okay? The specific posting, nakabutang bomb planted, it's in UUB and by so. Up to PM, goodbye students, delete it and you will regret it. So kanisiya na post October 5, but sa atong investigation, na-find out nato nga ang pangalan na gibutang is anonymous. And among estimated time na na-post ni, more or less nasa 5:53 AM on the same day. Then ang report, naabot sa atong station at about 12:50, medyo taas-taas na siya. No? Siguro that time, wala pa ni siya nag-viral. Then nag-conduct verification, we found out na kani siyang posting na delete na and ang screenshot na lang ang gipost balik. So dito na ta nagbase sa anang screenshot na post. Sige, next. So this is our measures sa PNP na gihimo nato. Na-receive na tong information at 12:50 within 3 minutes, no? Nakaresponde ang atong Tagbilaran City Police personnel sa mga school together with concerned units. So immediately, nag-coordinate sa security officers sa Tuluka University wherein naghimo dayon ta og clearing and paniling with the help of our EOD K-9 sa province. So at 2:24 PM, no? Na-clear na to ang tulo ka mga universities. Of course, naku kayo ang tabang sa atong mga school security heads. Kay sila, within their level, na sila yung mga security protocols na gihimo na nagpamadali sa atong trabaho as PNP. Sige ma'am. So, on our investigation, no? Kay na-clear naman ta, after the incident, naghimo na yung tag-investigation, Money ang yung timeline, no? From online post, security response, post verification, and then na-identify dahil nato from post with the help of the page administrator. Na-found out nato kung kinsa mismo ang nag-post. Likewise, dako kayo ang tabang sa atong anti-cybercrime division or unit sa Tagbilaran tungod kay sa investigation makita gyud nato kung kinsa gyud ang nag-post. Then nag-conduct og kanang investigation interview with the school heads, the parents involved and partner agencies hangtod atong na-identify ang suspect. Nako ipakita sa inyo sir ma'am no nga link diagram. This is to show nga makita ninyo diyon sa nato pag-identify sa suspect. Please click the investigative flow.

Ito lang. So makita na to diha, no? Sir ma'am, kanang original post, nakabutang diha, anonymous, student A. Kana si student A, usa na siya ka first year student. Initially, ato nang invite sa station, and we found out nga dili siya ang nag-post. Later on, nakakuha tag information from Facebook, atong na-found out na si student A, ang kanina account, student A, na siya cellphone number, of course, nigamit po siya og email account. Kanang cellphone number niya is GCash verified account. So nanatay pangalan kung kinsa na siya. Likewise, kanang blue diha nga email, ato pong na-identify na usapod ka estudyante yang paragiyan niya na is student B. Now, kana nga Google account nga information, makita na to diha, naka-login na siya sa 5 ka mga devices, 5 ka cellphone. So, ang 4 anak, pamilya ni student B. Ang usa na cellphone ni student X, nga mao ang atong suspect. Okay? Kanang si student X, during sa atong investigation, iyang i-impersonate kaning student A, B, o C. No? Katong student A, muna itong na-investigahan na karong October 5, i-impersonate ni student X si student A. Now, kanang student B, previously, sa tagbilaran, nabutay bomb threat. Nahitabo ni siya August 8. Atong na-found out sa investigation na ito, na si student X, iyang di-impersonate si student B. Likewise, si student C, nag-i-impersonate niya para mag-chat sa iyang mga classmate. So, diha na ito, na-come up ang atong investigation. Atong na-found out yung suspect is student X. So, kana magpamatuod, yung kanang atong himuon ng mga posting sa social media, sa atong investigation, malocate o ma-identify yun mo. So, beware especially sa mga bomb threat. Prioritize tayo ni sa atong pinanggang mayor sa mga aling mga insidente. Kung nakadungog mo, sir ma'am, nangayag yung tabang si mayor sa atong chief PNP, sa atong RD o sa atong PD para i-prioritize ni siya mga kaso. So, as of now, bakmay, palayo ko sa kwan. As of now, we are preparing charges para sa atong makasuhan na to ang atong suspect. Palayo ko itong possible cases na itong i-file.

0: ka-actions nga himuon na na-against you, no, niya. Labi na raba o nanata sa legal age, no, di na yun ta maka, di na ta makaingon nga makalingkawas ta kay imoingon ta nga gishare to nako or kanang nakitaan rato nimo, no, kay dili gyud na siya o niya. Katumuingon, no, sa giingon na ni Mayor Jane nga, dili mo moingon nga, di lagi na matrace, tanawa, nakita, na-trace gyud, na-locate or na-kuha gyud nilang detalye o asa gyud ang source ato, no, nga bomb message or bomb threat message, no. So mo na nga, please, magbinantayon, please, atong atimanon ang ato ang mga anak, no, atong pangutan-on, ug naba sila yung mga gihambin ng mga problema, not just kanang mga sa schools, basig na po sila yung mga personal dealings na kinahanglan ninyo nga mahibalan. Thank you kaayo di ay, no, sa source na to ano, ato nga video, no, Sir Jomer Pickett from our hookup station DYTR. So dinhi na lang kukutob para sa ato ang updates gikan sa Meet the Mayor. Stay tuned in for nagkayusang tagbilaran with yours truly, Dice Arsenal Luspo, in a little while.
1: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Young.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Young.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
4: GTX 500.
5: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayaw pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tana.
7: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: See Long Range Journey.

0: Las Fuerte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
4: Balisama na ang isip.
5: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
4: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Problema!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag tumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
2: Giditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: ADYRD, ang ang pipaminaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
6: Yes, we're back! In behalf sa tuang regular anchor nining nagkahiusang tagbilaran, City Administrator Alvin Luis Acozar, ubani ko ninyog balik, dahil sa Arsenal loose po para sa mga latest ng mga katikaran, kalambuan nining atong dakbayan sa tagbilaran, uban ang nagkahiusang tagbilaran. So in behalf sa itong beloved Mayor, Mayor Jane Yap, ingon man ang 16th Sangguniang Panglungsod headed by Attorney Vice Mayor Adam Relson Hala. Yes, daghan-daghan salamat kayo sa makanunayon ninyong suporta sa mga programa nining ato ang pangamhanang syudad sa tagbilaran. Ug ingon man, daghang salamat kayo sa inyong pag-cooperate on whatever nga mga katikaran nga ipahimo, no, ug mga kalambuan nga gusto nga ipahamtang or ipaabot kaninyo nining ato ang pangamhanang syudad sa tagbilaran. Hi and good morning sa ato ang mga ka-TFs diha, no, mayong buntag ninyo tanan, no, nga excited na kayo sila nga nag-prepare, no. Hi to you, to Ate Belen, Kuya Boy George, to Zai and Norman, and also hi to Judith and Rico, to Doc Janine and Giovanni, to Ate Arlene and Kuya Atang, to Jack and June, no, nakabalik na ba ni si Kablik Nas Junior, no, to Balot and Lourdes, to Doc Joanna and Prince, no, of M&E Aesthetics, no, Medical Aesthetics, to Yako and Jijay, yes, maayong buntag sa to mga ka-TFs. And speaking of mga ka-TFs na to, Auntie Yo and Uncle Jimmy, yes, maayong buntag, lipay kay ni sila, kay giuli gini sila sa ilahang anak, no. Mm-hmm. Og nag-celebrate with him, no? Belated birthday cheers to Uncle Jimmy Hadlocon diya sa Barangay Dampas. Hi to Kap Marlo Ananyana di ay, no, sa Barangay Dampas, no? Sa iyahang pamilya diha sa Barangay Dampas. Also, hi to Rehis family, no? Nila ni Izay, no? Former kagawad mini siya diha sa Barangay Dampas. Yes, maayong buntag ninyo, Izay, Rehis, and Rehis family diha sa Barangay Dampas. Also, hi and good morning sa tuang mga pretties, no? Dahan salamat kaayo ni Inday Alo from Anda, oh, nga gibisita gyud mi, ni uli gyud siya from UAE, niya ni bisita gyud siya diri sa mo, ano. Dahan salamat kaayo nga nakauban ka namo. Hi to our mga pretties, no? Nessie, to Nicey, to Katie, to Anna Rice, no? And belated birthday cheers to Maye, no? Balo. And also hi to Jean, to Nolly. Yes. So happy to be with you. Last time nga dere si Inday, no, niya. Lipay kaayo, no, mga sobrang buhak kakatawa na po. So happy to be with you mga pretties the other day. Unya, congratulations dai sa provincial government of Bohol. Especially to our beloved Governor Erico Aristotol Omentado, o gingon man siyang kapikas, First Lady and Congresswoman sa 2nd District, Maria Vanessa Cadorna Omentado, no, sa very successful kayong 2026 State of the Province Address nga gipahigayon kagahapon. So, ha, kung nakadungog sa kang sopa kagahapon, nindot kaayo no ang mga kalambuan, nindot kay mga programa nga karon gipahigayon sa tong probinsya sa Bohol no niya. Nindot kayo paminawon nga daghan na pod kaayo ang mga improvements sa tong probinsya sa Bohol. So padayon lang ta sa pag-abante Bohol no. Padayon ta sa kanunay. Unya hi, good morning sad sa tuang mga yes, mga pinalanggang senior citizens no. Mami Soria Romano, yes, mayong buntag. How are you, Mami Soria? And also to Mami Nitz Himalaluan. Yes, ngalipay kayo siya kay kanang nagkatapok po sila no sa pag-uli sa iyahang tawagon ba ni nato nga kuana future kuana niya kanang granddaughter-in-law Mami Nitz. Kilig kay me Mami Nitz kagabi. Anyway, hi to Ma'am Esper Bronidor, mayong buntag ni mo Ma'am Esper. Yes, and also hi to Nanay Nita Waton no, to Tatay Ave, to Nanay Ave and Tatay Mario de Asamanga. Hi to Nanay Paping of Mansasa. To Ma'am Rosalina and Sir George Oduhan, mayong buntag. To Ma'am Lita and Vicente Mission, no? Ug ingon man, hi to Ma'am Vicky, hi, diha sa Peña Flor. And also, hi to Pam Galiares. Yes, daghang salamat kayo, Pam, sa pag-accommodate namo, no? Sa mga kanang hangyo no sa city government no. Daghang salamat gid kayo sa makanunayon nimo nga suporta sa city government of Tagbilaran. Niya shout out day kuno diha no kang Tatay Dodo ug Nanay Marina Limpo. Yes, mayong buntag. Hi also sa Dote family in Manga no, morang ning celebrate ni sa birthday, morag post celebration is a birthday ni Ron siguro karon weekend. Yes, dahan salamat kayo. And also hi to Tita Eva Rodriguez no and Rodriguez family at Barangay Buoy. Daghang salamat kayo sa makanunayon ninyong pagpaminaw. Di natudugayo no kay karong buntaga naatay importante kaayo nga guest nining atong programang nagkaiusang Tagbilaran kay murag narabay mga kanang daghang activity kaayo no when it comes to our health programs diri sa tuang syudad sa Tagbilaran no. Nya ingon man labi na kay naarabay mga nagsingabot na pud no nga katong naa mabasahan nato online nga kaning gitawag natog plague. So murag madlok mabutaning plague oy kay murag kaning plague dako no man kaayo ni nakasinati ta sa pandemic kunya karon kay tawo natog plague no. So pero hopefully magampo gihapon ta mao ni gining atong hugtan pagyod ang atong pagtuog ingon man pangusgan pa nato atong pagampo ka Mama Mary kay mao man gid ni kanang magtabang natog ampo ngadto sa labaw makagagahom no. But anyway, so atong welcome karon ang ato ang guest nining nagkahiusang Tagbilaran walay lain ang atong very dedicated, very committed nga health workers ato ang city government of Tagbilaran from Tagbilaran City Primary Care Facility no. Walay lain Sir Robin Culpa. Sir Robin, maayong buntag, welcome sa nagkahiusang Tagbilaran.
7: Good morning, Ma'am Dice. Good morning sa atong mga suking paminaw. Yaning atong programa din sa Kanginan, kada Sabado, sa mga katawahan din sa Pusunod sa Tagbilaran, sa Nungwikin sa Bohol, sa tanang mabot sa atong programa, o sa kamay mutag ka natong tanan.
6: Yes! Mayong buntag, Sir Robin, no? So, murag, kung di yun sa Meet the Mayor, dari yung kasanag kayo sa Tagbilaran. So, ana lang ta, magkita-kita lang ta on air, wag di man kayo ta magkita yes, sa buhatan. Murag dari rin kita kutub na ta mag kanang pamatiay sa tuang mga tingog. Anyway, Sir Robin, ikaw yun ang request sa tuang City Administrator Alvin Luis Acozar, no? Nga mamahimo na tong guest karon kay for latest updates gikan sa buhatan sa maayong panglawas, mental health ug unsa pa diha nga health mahitungod sa tuang City of Tagbilaran. Sir Robin?
7: Yes, Ma'am Dai. So, daghan kay tag mga activities in the past 2 weeks. So, mm-hmm, sa mga coming days, Ma'am, daghan tag mga activities nga gipanghimo.
6: Yes.
7: Kung saan niini, I believe it was last September 22, naghimo ta og katong Family Health Day Summit wherein 85 pabuok ng mga pamilya, ilang kubanin sa amahan, inahan, ug sa tanan, gitapok nato sila Ma'am Dice, no, sa 15 ka barangay sa Tungsunan sa Tagbilaran para mapadayag nato ang atong mga serbisyo sa atong panglawas, labi na kay flagship nga program na yung gain ang pamumpitig na program wherein ang atong mga katauhan o ang atong pamilya atong gihatagan sa unsay mga programa nga pwedeng ma-avail sa atong mga tagsa sa pamilya gani Ma'am Dice, diha man si Eugene siya good na ngunay panghatag sa mga kits nga para sa atong mga pamilya o nga lipay po ng atong mga pamilya tungod kay nakita po nila ang mga serbisyo sa atong mga katauhan, no, nakita po nila ang mga serbisyo sa City Health Office nga napaabot diha sa ilang mga kabalayan niya. Tungod po ni Ma'am Dice, no, after pila ka days, naghimo po tayo BHW Summit, no, na feature man po ni sa ato ang report ni Mayor Jane last week o sa kanang ato ang makita sa vlog ni Mayor Ogekong, no, karon. Wherein ang 208 na mga BHW sa atong sudan sa Tagbilaran wasa na itong ipaduti ato sa silang gitapok tungod kay atong gipasidunggan ang ilahang mga serbisyo diha sa atong mga kabarangayan. Sila ginang ato ang mga frontliners Ma'am Dice diha sa atong sudan sa Tagbilaran, no, sa pagserbisyo sa mga health nutrition services. Kumiya, aside from that, Ma'am Dice, ato po silang dipasidunggan, pinagi sa paghatag sa best performing BHWs sa 15 ka barangay wherein 34 ka mga BHWs ang atong gihatagan sa maong pasidungog. Nakapahatag ni sa pagbus sa ilang moral, Ma'am Dice, so confidence to live by makaingit nga mga BHWs na left out sila sa ilahang, although naka sila yung panghimong mga buhatunon, pero murag na let out sila sa ilahang in terms of recognition. So it's high time po Ma'am Dice nga ito silang ipasidunggan na niya. Nakadawat po sila ang food pass. Ang importante po na ni Ma'am Dice, nakadawat po sila ang tagsa-tagsa na barangay health workers kits, no? Naglagupan po niya sa sphygmo manometer ng DP aparatos. Naapod sila ay stethoscope, naapod sila ay forehead thermometer, naapod sila ay gihatag, agitagal po natin sila ang pulse oximeter wherein magamit ni nila sa pag-monitor sa ilahang mga sakop sa ilang purok o sa mga barangay, no, sa patungunay mga maintenance, no, para ma-check ang DP, para makita yun natin na nabay improvement ang ilahang ipangbuhat ng mga intervention aside sa pag-inom sa mga tambang ng niya. I believe karon or ugma, naapod tayo pagkahimuon nga kay nakasugur naman ni siya ito last week, kanang ay murag seminar or health teaching sa ato mga tricycle drivers, Ma'am Dice.
6: Wow, that's nice.
7: Yes, ma'am. Ato mga sanitary inspectors magto sa ilahang mga seminar para paghatag o health education in terms sa sanitation, sa panglawas. Kay usap ko ni ka requirement para atin ng ato mga tricycle drivers healthy all the time sa ilahang pagpangpasahiro. Umiya, every Friday, padayon ta naghatag sa free food handlers training sa atuang mga nagtrabaho sa ato mga establishment, mga food and beverage establishments panday. So, requirement maniniya, so sa atong sudo sa Tagbilaran, digid ang mag-uod tungod kay libre ni sa nga gibuhat na ito, Ma'am Dice. Ang ilan nalang buhat, bayaran is ang mga laboratory sa mo sa x-ray, school exam, ating na po ang pagkuha sa ilahang health card. So, on a daily basis, Ma'am Dice, nagpadayon ta sa ato ang consultation, na ay consultation niya sa pagkutak sa kabarangays, dati kay consultation dili sa ato ang primary care facility through the Bukas Center wherein mag-open ta from 8 in the morning up until 10 in the evening. Yes, ma'am. So, dili lang po may nga mukiter lang sa Tagbilaran, but mukiter po ta ang mga kanang mga bulanon sa dudong sa natuang sa buhatan, Ma'am Dice. Literate ang consultation, Ma'am Dice, ang ato lang ani kung naa sila yung buhaon ng mga tambal, buhaon ng mga laboratories and x-rays, ato sila hangyoon nga magdala lang silang ID o mas maayo kung naa sila yung in-hand ID para mag-check na ito. Pwede ka natin sila mag-member sa atong yata program. So, kung na daily basis, Ma'am Dice, na santang mga activities, unya, in terms of kagangi, Ma'am Dice, ito ka matayon nga nung ubus ng Mayo, but murang ni hunong ang pagdaghan sa dengue nato, although naamang yakunta sa state of emergency, no, sa ito ang living sa alcohol. So, mapo na nga magkanunay tang mag-andang, no, mag-manentayon at the same time, mukunod yuta sa ito ang dengue 5S. Una nga ni Ma'am Dice, ang Search and destroy wherein ato mga kabaranggayans. I believe karon mga adlaw dunay gipanghimo nga mga search and destroy niya sa ato mga purok sa barangay. Kun ang nabutong is early consultation wherein natay dinggi task lane sa akong buhatan sa City Health Office Monday. So, kung sa kapasente, mudong sa akong buhatan, mag-check nila, makita na ito ang ilahang pasasin sa ilang sense of symptoms dinggi. Unahon, ginato, kung kanyang akima Monday, so in 5 minutes, makima na ginag sila. Sunod is ang paggamit ng mga sakot na tag-as, no? Kanyang self-protection measures, maunin si Monday, kanyang paggamit ng mga repellent lotion, mga kanyang ay couple, no? Pero is mas possible ang couple din ang isa.
6: Oh, kaya murang sakit na sa dughan.
7: Yes, correct, Monday, kanyang mga gihika or kanang
6: asmahon, o, asmahon, o, na pneumonia.
7: Yeah, ang ikaupat nga S sa dengue 5 is kanyang support fogging or misting only when there's an outbreak. So, sa whole province of Bohol, na may outbreak, so, pwede pang maka-request kung naidaghan ng sa dengue sa Osaka lugar. And lastly, kaning hydration, it's all about hydration. Sustain ang hydration. So kung ang Osaka tao mag-sustain sa hydration, at least ang iyang lawas, dili siya madaubos sa iyang electrolytes, dili po maubos, dili siya ma-dehydrated. So, morning atong mga measures ng guys to counter ang COVID.
6: Yeah, that's very nice, no? So, murag dagandaghan yung itong gipanghisgutan, no? When it comes to health, Sir Robin, no? So, ikaw nagyod, Sir Robin. Bitaw, bitaw. Anyway, so, atong usa-usahon, no? Nga, ang kanang, katong pirmirong ang gipanghisgutan ni Sir Robin, nindot kaayon, no? Kay mga kalambuan. Actually, dugang to sa mga kalambuan nga giyatagan og mga ekipo, no? Ang ato ang grassroots level, no? Ang ato ang mga health workers sa mga kabarangay. Yan, kay aron pud nga in case nga naman yun ay uban, no, labi na ni ato mga seniors kusog kay mamaray nga kanang magpabipik ko be or magpa-check nana sa sugar, kay importante biya kay nang sugar karon ato ang blood sugar nga testing, no, nga basinday nag it's either nag hypo or nagtaas nag yung kaayo ang iyahang sugar. So di ba nato yung oximeter kanang kuan, di ba napo to yung oximeter nga gihatag sa ilaha, di ba? Sir Robin.
7: So, sige, Sir Mandais niya. Hopefully po, in the next coming years, makahatag po tayo ng glucometer.
6: Oh, kanang glucometer, importante. Muna yung kanang isa sa importante, di ba? Kay gawa, danay oximeter, nice, nanay ka tong pang BP ba to, sir?
7: Og, yes, BP aparatos.
6: Spig mo, o kanang BP aparatos, no? So, murag ka na, isa na sa importante ng oximeter. Actually, naagyo na po sa among kits as mga first kita, no? Mga first aid nga mga yes, kanang first aid konohay nga mga first aider na sa among apod. Anyway, so nindot kayo na kung ma-include na buhon ng glucometer, no? Kanang Sir Robin. Unya, ang ikaduhan, no? Katong mga gipahigayo, no? Nga pagpanghatag o unsay tawag ani kanang katong unsa to nga chip out katong kuan sa ilaha, Sir Robin, nakalimot ako sa
7: katong hatag kag kids food sa atong family health
6: family,
7: day family yes man dai, so 85 ka buok nga families sa atong gihatagan sa mga kids, no, na atay mga hygiene kits nga pwede magamit nila para in that way po makapractice po sila og protection measures through the use of the hygiene.
6: Yes, very nice kayo, no. On, yeah. When it comes to dengue pod, no, nga gisgutan ni Sir Robin, I hope unta di na tamahadlok ana kay ang ako ang pagumangkon lang gyud personal experience bag-o lang gyud na dengue in town dito pod nakakuha sa eskwelahan, Sir Robin, kay di man gyud malikayan, no, nga daghang mga kahoy, nga daghang mga tubig-tubig ana nga magpundo, yes, kay sigig ulan-ulan. So mo na nga sakto gyud to, pinaka first gyud siguro nga dali buhaton search and destroy og kanyang kanang magsuot og kanang mga tag-as, no, long sleeves, pajama, no, kay mao gyud na siya, yes, pinaka numero uno nga protection nga mahimo nato karon, kay usahay na magiuban nga dili maka-afford og kanang balit og off lotion, no, or kanang dili makadiretso-diretso or nahudtan bag off lotion. So mas maayo na lang gitong magsuot na lang tapermi og long sleeves og kanang pajama. Mao na nay gi-practice ako mga pag-umangkon. Anyways, Sir Robin, nay nangutana diri, no, I don't know, kanang basig kanang isa ni sa mga kliyente siguro sa kanang mga dialysis center siya nga, ma'am, kanang pwede mapangutana kanusa kaha magsugo nag-open ang dialysis center nga gimension ni Mayor Jane sa city government ug ingon man ang Super Mega Health Center. Nangutana siya, no? Mga excited na ni siya nga mudong dito sa itong Super Mega Health Bitaw. Actually, we're looking forward. Yes, sir Robin?
7: Yes, ma'am. Happy na tayo nga ma-open ang atong Super Mega Health Center. I believe ang tanan po excited ang atong okay. Na tayo mga nadungog na pagabuksan na sa in the next coming month.
6: Yes, murag nalay mga gipanglihok lang no nga mga papeles gyud kay di man gyud ta makabasta-basta pog operate kung dili na to makumpleto kay si Mayor Jane pa gusto gyud na niyang pinahiluna gyud no pero hopefully nga ato na nang ma-enjoy na ang benepisyo no or pasilidad no sa city government sa mga umaabot nga adlaw. Sir Robin,
7: yes, napay
6: Napay sus the murag daghan ikaw litingo murag daghan maning ni message ani ma'am naa pa bay libreng flu vaccine sa city government vaccine
7: guys last year wala na muhatag ang Department of Health although for this year natay gi-procure to dili nga nakadaghan but we were given kanang kuan a communication gikan sa regional office sa Department of Health nga naa daw kon flu vaccine nga
6: maabot.
7: Pero as of today wala pa man tay nadawat pero hopefully by the time nga naa ni Soundays ato gining a CBS sa kanginan tungod kay flu season ra ba pud ron no
6: and then tinuod mo siguro ni nag-message
7: dapat. Yes ma'am, so kaning mga kaning makatawhan nato nga na aware na gyud sa unsay ikatabang sa bakuna sa flu vaccine.
6: Mm-hmm.
7: So siya na gyud mismo ang magpangita on a yearly basis kay dako gyud katabang ma'am dahil specifically katong mga naay mga comorbidities no katong mga nagtrabaho tungod kay di po sila ganahan nga absent, di po sila ganahan nga mapalta sa pag-duty tungod kay maapektuhan sa flu. I believe daghan kayo po na pa-check up sa ato ang buhatan ma'am dahil tungod aning flu and then ang importante lang kay wala mo tayo vaccine ron mumanage lang tabay the symptoms.
6: Ah, that's very nice to know, no? So hopefully, no, maabot na napuhon mo rin. Daghan nang nag-atang po dani mo rin. Isa na mi ani. Bitaw. Appeal na po ka. Nay nangutana dari Sir Robin. Tanawa lagi Sir Robin. Warag daghan yung kain concern sa ilang health karon Sir Robin. Nay nangutana, ambot senior ba niningon siya nga, ma'am, pwede ba nang dengue? Hindi magpa-injection ng mga bata kami, nalang mga senior, gini. Kung pwede pa lang sa Robin, no? Pero sao ba para sa allocated man na para sa mga bata?
7: Yes.
6: Well, good. Anyway, ato na lang yung nun, mangutana tanas taga di Department of Health kung pwede ba na ikuan sa senior. Warang, kaning atong mga senior diri sa City sa Tagbilaran City niya kaning active kayo sa city government murag kada biyo no ug unsay kanang mga benefits nga kanang makuha nila abtik yung kay ni sila no kagahapon nalingaw ko sa Robin kay busy bibo kay ang mga seniors nang dawat og bugas kagahapon no dito
7: yes.
6: sa Ulog Gym
7: bigat man no kita sa to kasi ato mga seniors man guys let me also inform everyone nga ginangga ni kay ni Mayor Jane no
6: yes, atang idog niya
7: kay on a monthly basis at tuon gini sila ilang mga tansa-tansa ka mga barangay or chapter para dito na to itang distribute ang ilahang mga maintenance medicine na pagkikauban nga doktor para i-check up sila kung nag-improve ba ang ilang sitwasyon kay kung nag-improve ang ilang sitwasyon na probability nga ang ilahang dosage sa ilang medication is hubsan or ang mayo nga scenario ani kung mahayo na gid ang ilang paghintay then probably tangtang or unsa ba na diha. So mauni nga ang atong mga senior citizens atong sila sa Tagbilaran are well pampered. Ang ako na lang pong hangin sa ilaha para makakuha din sila sa ilahang maintenance medication is that wagto lang din sila sa schedule sa ilahang pag-submit sa mga barangays. Ang mag-arrange mang sa schedule ang mga barangay, ma'am guys, is ang mga barangay head no sa mga senior citizen nga chapter. So na sila po yung mag-update niya sa atong OSCA through ni Ma'am Baby Woodlong. Kami na po mag-arrange po po yung sang adlaw. Aka na kanang kung go na ba't ito na. Kaya patunod na po yung mga conflict na. But rest assured that all barangays kay hatuon gina sila monthly niya. In the event mondays nga wala diha ang mga senior citizens kay nag-enjoy basaha o nag-ilakaw, kaya di ragyod ang mga significant others or mga membro sa pamilya mo'y mahanto magkuha dadoon lang ilang ilang booklet, katong Fit for Life booklet, for as long as updated ang ilang resepta nga nasa booklet. Or kung dili siya updated, pwede ra po nga mamamantay kanang na ay ipa-update po sa mga nurses and doctors nga nakaduti sa ilang schedule sa pagkuha sa mga tambal. So, big initialism mong dahil sa ngayon lang is pag-comply lang pagkatang ng panahon.
6: Yes. Kanang mukuha, naka-mention man ka nga pwedeng ilang mga miyembro sa pamilya di na mag-need o authorization gikan sa senior citizen nga suguan.
7: Hindi na ma'am, kaya na... Hindi naman kayo na
6: recorded na ang
7: katong Fit for Life na booklet na naman
6: dito. Ah, okay.
7: Ang so, Fit for Life na booklet kayo naman po yung ID picture nila naman po ang name sa pasyente.
6: That's very nice, no? So, tanawa o, gitawag o Kit for Life, no? Nindot kay paminawon. Ah, hi and good morning daw ko no from Ma'am Nanili and Wate diha sa Dampas. Sir Robin, no? Niya,
7: good naminaw, morning, Ma'am Wate. Ma'am Nanili.
6: Yeah. Naminaw daw ko no iyang Mama Nati. Wow! Good morning, Mama Nati. Diha sa Barangay Dampas, Manila, ha, no? Wapag yung ko nakapamista diha da. Di mangug ko himistahon. Nahuman na dito. Awa, nahuman na dito Dampas. Tingin ko himistahon ka. Nakalipat man ko nga human na dito yung fiesta sa Dampas. Ang amo rin yung gitimanan kay among fiesta rin yun, bitaw. Sir Robin, sorry, napag-ido ni Dugang o kanang message. Ma'am, pwede ipangutana ni Sir Robin nga, pwede ba mi mo request nga magpa-bisita sa balay kay dili naman makalakaw ang ako ang inahan? Napa ba na nato nga serbisyo karon, Sir Robin?
7: Yes, ma'am. Wala yun nato gihikaw ang paghimo o mga bisita sa balay ng dais kay active. Sige pa man nato gi-perform ang atong balay-to-balay program. So this is one of the section sa ato ang Fit for Life program wherein ang atong mga senior citizens o atong mga senior citizens o mga bedridden kung natay mga services nga gustong ipa-perform like sama sa cadet panel o isa ba diha, pwede din sila makikarin sa atong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility o manak sila sa ilang health center para ma-arrange na to ang adlaw sa pag-adlo nila, Ma'am Dice.
6: Oh, that's very nice. So para sa katong nag-message na to karon, no? So naagyod, ready, ragyod. Pwede ra siguro sila mo request sa ilang barangay, no? Sa ilang barangay health worker, Sir Robin, no? Or mutawag sa kanang yes, sa Tuang City Health Office, no?
7: Yes, ma'am. May problema na. They can call us up at 411-411-222. Then pa-connect lang sila sa City Health Office.
6: Oh, okay. Napagyod lain message Robin. Sorry, nagmurag nagpusot-pusot ba ni kalit murag na daghang na interesado siguro aning ato ang mga services sa ato City Health, no? Ma'am, naka-mention manggutog unsa to kadtong bukas unya ingon nga pwede ma-cater ang dili tagbilaranon unsa may mga gihatag ana nga suporta sa bukas, ma'am? Ah, sige, explain na itong okay. Balik. Kung saan yung bukas sa Robin yes, o kung saan yung mga services?
7: Yes. The same services na gihatag na ito sa atong general public, Ma'am Daiskay. In the event nga, usa ka LGU, ang usa ka RHU, walang ilang municipal health officer o doctor, tanang services i-refer man sa ito. So, pwede rin po ito magka-perform of consultation, mga laboratories, x-ray, no? Since part man sila sa presidency ko Bohol, pwede kita makahatag o kanang na ay tambal, pero mas as possible, naagid lang ba sila ay ID o kanang itawag na ito o valid ID para ma-validate yun na ito nga tinuod silang, ay sila ang mga taong atong servisuhan. So, kanang naman guys, kung mga from other lungsod, no, gikan, kung maagi sila ang RHU, kaya naamang gina-referral, but pwede na gugapon sila muwari nga walay referral, Ma'am Dice. Daghan atang na-cater ng mga tangalain ng sumo, especially kanang DBA, kaya nga mana sa atong Galliares Hospital para ma-decongest po na atong Galliares Hospital. Dili na sila mudong sa tuwa in a matter of 10 to 30 minutes, mahuman na gina sila manday.
6: Oh, that's very nice, no? Murag, nindot na siya kay kanipo na nga itong bukas. This is in partnership pod with, of course, Department of Health and Galyares Hospital, right? If I'm
7: yes,
6: right ba?
7: Exactly, manday.
6: Oh, so, mauna nga, diha gyud i-refer. So, para sa katong uban bitaw nga kanang wala na kay balo nga naan ni siya, no, bukas ni siya ang atong bukas. Bukas ni open ni siya from 8 a.m. ba to until 10 p.m. Sir Robin, no?
7: Yes ma'am, Monday to Friday 8 a.m. to 10 p.m. except lang during holidays and weekends.
6: Okay, so para sa katong nangutana, there you go, no? Katong naka-mention makag-laboratories, kani ato laboratories, of course, for a fee, with a fee ni siya, kanang kung, Sir Robin.
7: Yes, Nanday, but kung member ka o dilihat nga yakap, na ay mga laboratories nga libre.
6: Ah, okay.
7: Yes, ma'am.
6: So, mas maayo nga atong naklaro ni siya karon Sir Robin, kasi yes, mudong rapun sila niya, moingon nga, alib dito ta kay basig libre ra ni, so dili gyud siya nga libre tanan, no?
7: Tanan man tayo, but mao gyud na atong ultimate goal nga kumanto dito sa buhatan malibre, but mangita pa tag funding ana kay kasagaran gyud natong giserbisuhan man tayo sa binakatong mga members nato nga naay yakap ano itil health through the yakap program. Mm-hmm. Malibre ra gyud sila sa x-ray laboratories and some of the medicines nga at least 21 nga medicines sa libre sa yakap nga program.
6: Ah, okay. So, mga to, no, reminder sa katong gusto mo avail anang atong services nato sa bukas nato or muadto kay na emergency or ge-refer ba, please bring valid ID. Unsa man nga mga ID ang kinahanglan nila, Sir Robin?
7: Kung nasa na yung national ID, mas maayo. Kung nato sila yung health ID, mga BIRD or any government issued ID, ma'am, guys, pwede na ginasang ayo.
6: Okay, okay. Kaya naman ko iuban nga pananglitan kung ang nara niya voter's ID sa Robin allowed ba
7: na? Ma'am. Kaya ng government issued ID man siya. So, bahin po sa yaka program, ma'am guys, no, pwede din sila at their end makaparegister sa ilahang yaka program through the e-gov nga app. Ato lang sila sa PhilHealth na man dito portion nga ato i-click nga asa sila gusto mong pa-member sa yaka. And then, there are also certain scenarios, ma'am guys, nga ang ilahang yaka provider is na pre-register nga without their consent. Karon at the end of the year, the last quarter of the year, pwede na gin sila nga mag-vaccine from DICE. Buhatan lang nila, ipag-vaccine lang sila sa buhatan sa PhilHealth para ipag-vaccine or ipag-transfer ang ilang yaka provider.
6: Ah, okay. That's very nice, no? So, thank you kay sa very informative ni mo nga gipadayag karon nga mga mensahe. Labi na sa ato ang when it comes to our mga proseso, no, sa atong yakap, Sir Robin. Napag-unidugang, Sir Robin. Yan na siya nga. Ma'am, nana ba'y available nga atorstatin man yung giingon na atorstatin. Murag ka ng paras kolesterol man siguro ni.
7: Yes. Atorvastatin. Nangana sa available, ma'am, guys.
6: Ah, okay. Nangutana in town siya. Okay. Sige. So, katong nag-message, yes, no, from 898 nga last number, palihog lang o dong sa City Health, no? Dala. Importante nga dalo ni mo imuhang reseta, no? Kinanglan o reseta.
7: Updated reseta, ma'am, guys. Yes.
6: Reseta o ID.
7: Yes, ma'am. So, pwede rin po sila mangutana po sa ilang mga BHWs. Kaya ito mo ang BHW coordinator sa mga BHWs po mo pangutana sa kuha kung available na ba. Kaya that way po, aron ma-lessen na po ang chance dito nga maka-travel na wala na available na ito ang tambal. So, in that way, makakaroon ko ng servisyo sa ito mga katawan. So, ako na hangin mo dahil po kaya itong mga senior citizens, itong mga PWPs, mga solo parents are free na sila sa PhilHealth kaya pero may gabayad nila. So, ila lang, katong mga senior citizen lang, katong bago na senior citizen, i-update lang nilang lang data of record sa PhilHealth. Kaya lahi man itong sa panahon na paying pa sila na. Katong wala yung PhilHealth sa una na senior na karon, mato lang yung sila sa PhilHealth para pag-update na ma'am dahil.
6: Oh, that's very nice, no? Nay, nangutana pag yun, dugang, muragdaghan yung kayong concerns about health. Ana sila, ma'am, mudawat ba pud mo og cardiac panel? Pila pud bayad? Agoy, magkabalo ba ka ni Sir Robin?
7: Yes, no, guys. ang cardiac panel nato, ma'am, guys, is actually kung price lang atong basihan, we are at only at 1,150 and that's mistaken. Pero kung nasa yakap na program, pihat na nakamitin siya sa 2A, duha man ika klase ang atong executive cardiac panel natay A o B. So ang cardiac panel A, tanan nga components ana, libre siya sa yaka program. So wala rin bayranan ang pasyente.
6: Oh.
7: But in the event nga, iyang doktor mo, kasi tayo nga, i-appeal ang SGPT o SGOT, which are sa ato ang liver, appeal na ang uric acid. Na mubayad ang kanang dili pa senior o 450, pero kung mo abot kung senior na siya, ang only ang bayaran niya is only 360. So very minimal na po mong
6: guys. Oh, very nice. So para sa katunang utana, no? So pwede gyud ay kaayo, no? Niya. Basta mo lang to, kinahanglan lang nga. Pagdala lang yun mo, bisag asa man siguro ta, marong pangayuan, tag valid ID, no? Niya, mas maayo gali katong naka-register na, murag naman na ihatag, pare sa kuha, dihay gihatag ng murag certificate sa yaka QR o katong mura o katong basta kay natoy gamay apapil nga gihatag para mura to i-present, no? Nga nanaka, naka-register, naka si yaka member, naka sa TCPCF. Oh. Taas
7: yes, ma'am. Katungod kay na fully rolled out naman ang universal healthcare. So, morning, dapat member gid ang kanan sa telehealth.
6: Wow, that's very nice, no? So, muna, mga kaigalaan, no? Atong mga naminaw karon mga konstituente sa Tagbilaran, atong i-avail na, no? Ato ang YAKA program, no? Kay, kanang daghan ang advantageous biya na nato, no? Niya, moingon sila nga kanang hago, magpila, magkuanam, bisag asa mangita, bisan sa mga dagkong hospitals, di ba, mga private hospitals sa Robin, magpila, manggihapon ta. So, adto na lang ta sa katang for minimal fee, no, nga tawago na to niya. Same raman na nga mahatag ng mga services po sa tua. So, na-day ta.
7: Kaya dito sila nga mag-uol kay ang atong consultation guys sa atong sudan sa Tagbilaran, di gita mo balibad o bisag kinsa po kay imam po na ika-four days sa usa ka establishment to. So si Tiyan po kay mamon na ito ang usa sa mga main nga services. Libre ragin ang pag-demo o consultation ng guys. Ari na po ta, ari kita mo sanggo kung na mga ika-order ng mga lab, x-ray, o mga other tests, ang isa ka doktor. So mo na nga, mas accessible at naging i-take advantage ng mga member ta sa PNF to the YAKA program.
6: Yes. Another one, Sir Robin, pasensya na ha, murag, I don't know, nana po iniabot. Ma'am, naabay paanakan diha sa TCPCF? Nabalot ay panakan daw sa Robin.
7: Okay, birthing center, ma'am.
6: Oh, yes, tinuon.
7: Birthing center and BBK facility. So, sabi siya ka ng initiative na to in partnership with the Department of Health wherein ang usa ka mama ang ato na pong equated ma'am dahil itong mga gravidator, ikaduhang pagpanganap up until ikaupat ng pagpanganap niya, ato pong dili sa katong mga high risk. So, kinsa itong mga high risk, katong mga below 19 years old, katong lapas o 30 years old, the first baby pa. So, ang ikaduha ang pag-ikaupat o niya, kanyang atong paanakan, ma'am, guys, isa nga mag-goal kay kung PhilHealth member ka, isa'y bayaran. Ang imbarang bayaran is ang pag-register na dito sa ato ang LCR. So, mauna at nakalindo condition nga, kung ikaw mga anak dito, dahil possibility nga, ikaw ang pasyente, so, ang mugaway, makapahuway dito o darong, ma'am, guys.
6: Wow, that's nice. Murag din na, di ko pwede, anak, kay lapas ko rin ta naman ko. Di na day ko pagka nalipay ko kay naligit ay birthing pero pag ingon nga kinahanglan nga ikaduha nga panganak na hantod ikaupat unya dili pwede ang below ang 19 years old and below niya 30 up ay di na day ko pwede. bitaw. Anyway, mga high risk no nga mga situation nga or cases no sa mga mabdos no. But just the same no, just the same bisan og dili ka diyan ang anak sa birthing pero naay mga libre gihapon nga mga suporta si Mayor Jania para sa to ang mga buntis no nga mga nanay or nang anak di ba na yung mga libreng gatas no.
7: Yes, so, from time to time, si Mayor, kaya kayo mo sa briefing, yun, nakakasak mga previous, so, who knows, no, sa panahon ng mga anak, ang usa ka mama na to, kasi gusto siya sa mga maswerte nga nabisitahan sa aswang very supportive the mayor.
6: That's very nice, no? Mo lagi na from womb to tomb, no? Nga programa sa to ang inahan sa Dakbayan, Mayor Jania. Anyway, Sir Robin, murag hay salamat, murag wa na, murag na satisfy na sila sa to ang mga sa imong tubag, no? Sa mga services, no? Pasensya na Sir Robin, murag daghan magyung nangutana, murag very concerned kay sila karon, a very concerned citizens bitaw. Anyway, Sir Robin, di nakadugayo nako kay murag busy ra ba kanya. Basin og kanang matagak na mo cellphone des tubig hinoon si bako ang imuha na lang mga panapos nga mensahe karon sa itong mga listeners nining nagkahiusang tagbilaran.
7: Alright, so dahan kayong salamat din guys sa paghatag na ito kay gayunan na makahatag pag informasyon saktong informasyon diya sa kainunan through health educational bahin sa panglawas bahin sa nutrition hangin sa itong makatawahan irate kayong weather o sa inip o sa imuuan. Mag-amping katalunay, isaktuhon na itong atong pagpahuway, boost na itong immune system. Yes. Kumiya, mag-amping katalunay, mag-impuse sa itong palibot para why sakit nga muhatag, makuha na ito sa pahugaw sa itong palibot. So I think that will be all for now, mga guys. And I think that will be all for now.
6: Yes, daghan salamat, Sir Robin Kulpa. From our Tagbilaran City Primary Care Facility, no? So, taas kayo, naging pangalan ng atong City Health. Enjoy! Happy weekend ninyo, Sir Robin! So, mao ka itong mga higala, no? So, nindot kayo, murag daghan gitag na tuki-tuki karon, no? Buntaga, unya. Lami kay paminawon nga inana dede kadaghan ang ato ang mga gihatag, no? Nga mga services sa ato ang TCPCF, no? So mo nang please mga tagbilaranons, bisag dili magali mga tagbilaranons, no? Through the bukas, no, nga center na to, pwede rin yung kayo mo avail sa mga services, no? So mo na nga please let's grab the opportunity nga mo na at the minimal fee lang compare sa mga private institutions so niya ato na siyang i-enjoy pod labi na ang mga libre nga services sa to ang Tagbilaran City Primary Care Facility. And soon, no, ma-enjoy na nato na ang atoang services gikan gyud mismo sa atoang primary kanang super mega health center. Sorry, sa atong super mega health center kung ingon kung asa naa ang dialysis center nato, gantong senior citizen center nato, no? So inana ka palangga gyud atong mga senior citizen ni Mayor Jane Yap. So, wa naman yung taigong oras, no? Ato na lang panimbaya po sa atong mga listeners, no? Last few minutes, no? Sir Eric Ming Klupena, no? From the City Mayor's Office, no? Speaking of City Mayor's Office, basin sa katong wapa na kahibalo, karun pa lang naminaw ni natong programa, bukas ang ato ang buhatan, abli. Basin ma-confuse na ta. Abli ang buhatan ni Mayor Jane Yap or City Mayor's Office karong adlawa bisag adlawng Sabado from 8 a.m. until 5 p.m. for any assistance, no, nga financial assistance nato, labi na financial assistance sa kadtong mga nine hospital, no, nya mugawasay na nya adlawng Sabado. So bukas ang buhatan ni Mayor Jane Yap for your assistance bisag adlawng Sabado. So please bisita lang mo dito from 8 a.m. until 5 p.m. Onya katong wala pa nag-follow sa Facebook page ni Mayor Jane Yap, ingon man ni Congressman Babayap, follow na mo for latest updates. Ug ingon man sa ato ang Tagbilaran City Government nga Facebook page, no, official Facebook page niya. Dito ninyo makita pod ang mga latest updates, no. Ingon man unsay mga announcements, no, na dito unya other mga government as Tagbilaran City Government ka Facebook page labi na sa tuang City Disasters Risk Reduction Management Office, no, nga mga updates, no, for emergency unya. Please, ayaw kalimot, no, although moingon ta nga dili lalim kung nanata sa emergency ang panahon, no, nga naay mga emergencies na usahay mag-block out ta, makalimot na ta, pero sayon ra kayo pag dial diretso lang for any emergencies 911, no, ibutang na sa inyuhang emergency dial na yung mga panghitabo, mga kakulian, please dial 911. So, it's now exactly 10 o'clock in the morning. Daghang salamat kaayo sa inyong pakiguban ka na mo karong buntaga. Kaganina sa Meet the Mayor, ingon man karon sa nagkayusang tagbilaran. In behalf na lang sa toang City Administrator Alvin Luis Acosar, ang atoang regular anchor nining programa, kini si Dice Arsenal. Daghang salamat. Happy weekend. And as we say in tagbilaran, a sense of pumor.
8: Inyong nabate si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa tagbilaran. Nagkayusang tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.

0: Luwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
6: Beach trip or island hopping? Maparty.
7: Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na.
12: Chance na lo promo na.
13: Make 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Shell Yo Cup
16: para sa chance manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
18: Cash shali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
20: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
21: G22 here. Step into your Myra era.
22: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
23: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Kinahanglan sa Bildo, anyana dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Embaras Siyudad sa Tagbilaran.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Reactivate! Let's move, let's groove!
4: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
4: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
6: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
4: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
7: Panguta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban?

0: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Halika o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
6: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Works o sa 1161 DYRDEM. Mga sanong majong buntag atong mga panginahot ang tanan. Nagyod sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan. Kaya nasabi niyo higala sa kahanginan, TIBBS Bong Bulisir, magkaguban ka ninyo o welcome sa atong dulumanon, Radio Mercado!
1: Radio Mercado, inyong mga huna-huna, among ipahilo na.
0: Arangkada ito mga kaigsunan sa ato ang pagparanguban. Karon solo flight ang mga higala. Kaya wadiha atong partner nga sa Jerry Pabi apan karong buntaga sa atong studio. Mauban na ito mga kaigsunan as our resource person. Not as our co-anchor mga kaigsunan. Pwede naman ha? Mga igsoon. Ang nagpabilin nga gwapo mga igsoon. Gikan sa bayan na muna ang kanhi. Ah, naadiyay ang atong partner. Naadiyay. O sa kalinya ha? Line 5, oh, very good, oh. Na, mga kaigsunan, eh, yung ato, kainan ko, on vacation pa ang atong partner. Kakawa, Jerry Pabi, baby, welcome back sa atong tulumanon na Radio Mercado. Jerry?
2: Yes, may buntag, Vice Mayor Tim, so may buntag usab sa tanan na itong mga suking team paminaw ni ating atong matag sa panong tulumanon, ang Radio Mercado. Kining ko mo si Gala, Jerry Pabi, medyo nadugay-dugay tapag...
0: Active
2: meaning atong tulumano na Vice Mayor gumikan kay bag-o patagikan sa Mindanao.
0: Nananggi so, kuno ka og mais didto?
2: Ha?
0: Nananggi kuno kag mais.
2: Oh, do na ba tay?
0: Ba,
2: iko na tal nananggi ba?
0: Oh.
2: So atong muraga ang panahon dito Vice Mayor para pareha sa pudire nga magsigig uwan-uwan. So ato pagtibaya diha sa ato masuking tingpaminaw ning atong tulumanon una dinhi sa atong dakbayan sa Taglaran sa 15 ka barangay sa atong dakbayan sa Taglaran atong mga pagtibaya kaninyo tanan na utunta nga nakamo sumayang panglawas na sa Kapiskay sa inyong panglawas mayong una ora o atong tibaya unsa ng atong mga kaigsunan sa 47 ka mga lungsod dinhi sa atong lawigan sa Bohol sa 1109 ka mga barangay din sa atong lalawigan sa Bohol, kumusta, may buntag, dagkan din yung tanan. Inatunda nga nagihapon ka mo sa mayong panglawas sa atong tibayaon sa nga itong mga kaitsyon ng mga bulanon, dagkantang mga bulanon nga ito sa Mindanao, mga igala. Nagasunod o nagatubay ning atong tulmano, nakaibaw na sila o gonsay mga paanging nga sila makapaminaw sa atong programa. O usap sa atong maigso mga bulanon nga ito gawa sa atong nasun, mga igala nga. Ato asa gawa sa ato nasun, kumusta, wag unsang orasa mo diya, may buntag, may unto, may hapon, o may gabi, kaninyo tanan. Kining ubos ni Gala, Jerry Pabi, magiguban kaninyo sun sa usa ka oras, ato kamong imbitahon, nining atong tulmanon, din ang inyong una-una, atong ipahiluna, nining atong tulmanon, Radio Mercado.
1: Nagpaminaw ka sa Radio Mercado, ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radio Mercado.
0: Arangkada ta Jerry, doon ako surprise din mo karong buntaga kagawan da Jerry, no? Niya on board na to dire sa tong studio. Ang ato ang resource person karong buntaga. We are so lucky that he is here with us today. Mga kaigsoonan, dating congressman at siya ang chairman ng bayan muna mga kaigsoonan na og blood uncle ni Angel Loxin mga igsoon no uncle ni Angel Loxin niya uban nato mga kaigsoon Jerry uban nato karong buntaga si congressman na attorney Neri Colmenares attorney Neri welcome to our program Radio Mercado attorney
3: maga Vice Mayor Bong at sa kay Jerry at sa lahat po ng viewers and listeners ng inyong programa.
0: Uban po nato karon na Jerry ang ato ang regional coordinator sa bayan muna ang imong amigo kagawad Jerry John Ruiz is also here on board today in our program kagawad Jerry.
2: Yes, Congressman na Neri Colmenares ang popular nga congressman nga yes, mo debate gyud mo sukol dito sa awanan sa Kongreso o ang atong higala nga si John Ruiz Sir John may nga buntag kanimo dia.
4: Buntag.
0: Ang buntag. Okay, attorney, yes, salamat ka naa ka attorney, no?
3: Yes, yes.
0: Kay actually welcome talaga namin yung may bisita kami from the national officials, no? Yes. We want to know and get updated on what's going on in our country today. I know talagang on board ka sa lahat ng mga impeachment trial hearings karon attorney, no? Maybe we can start from that, no? But before that, attorney, baka may i-greet ka pa. Please proceed, attorney.
3: Yes, well, sa atong mga gala diri sa Bohol, may buntag ka ninyong tanan na ako diri karon kay gi-invite man kong lecturer ba sa mga lawyers IBP nya may lecture ko on various issues isa ICC syempre at ang isa ay sa yung sa budget sa budget flood control tanan so yeah that's the reason I'm here so may buntag ka ninyong tanan.
0: Okay, yeah. Attorney, magbalita naman ta attorney no. Unsay tan-aw nimo aning atong impeachment trial ko ni BP Sara? Ang imuhang mga projection in the unsa makonbikto ba o di based on the evidence presented attorney?
3: Well, based on the evidence presented, syempre hindi pa natin narinig no ang depensa. Based on the evidence presented, para sa akin ha, mataas na yung conviction rate no bilang abogado yon assessing the evidence. For example, yung kahapon undeclared salen no na testimony, may mga undeclared na hindi sinama sa salen na 817 million pesos. So medyo para sa akin kasi tingnan mo naman yung ordinaryong mga government employees. Hindi mo lang na-declare. Clerk ka lang ng munisipyo. Ikaw, Vice Mayor.
0: Talagang magde-declare tayo.
3: Mo-file ka ng sell-in mo every year. No? So, may discrepancy ka lang dyan. Medyo mayroon ka ng, kumbaga, summons ba. So, dire, 817 million. No? Kung nainumdom nyo katong panahon ni President Duterte, gikasuhan nila si Chief Justice Sereno, not for undeclared, but for failing to file the her sal-in, katong professor siya sa University of the Philippines, eh, pila ra bang sweldo sa professor?
0: No?
3: You're not even talking of a million pesos here, di ba? In this case, hundreds of millions. Si Sereno na tanggal. Kasi ang desisyon ng korte noon, she lacks the integrity necessary for a public official because of the sal-en issue. So, para sa akin, if that's the same thing that happened to CJ Sereno, kung baga ay guilty nung panahon ni President Duterte, so most likely, if you're going to follow the evidence, lalo na ito, not just, hindi lang may discrepancy, kundi may hindi talaga na-declare na hindi pwedeng sabihin na pagkakamali kasi you're talking of 817 million.
0: Even then, if we call it a mistake, honest mistake, would it be credited as, okay lang kaya, honest mistake naman?
3: Generally, hindi. Kasi kung sabihin mong mistake, di lahat na lang ng mga official natin sa gobyerno na nabisto ka na. Tapos, nagkamali ako. Sorry ha, di tapos na tayo. There is a period provided for the official to amend the
0: sal-en.
3: Nag-file mo karong adlawa, unya, next week o few months, a month later, hindi ko na include ang bank account ko, halimbawa, no? So, you can still amend, pero yung ganito na 2023, 24, and 25, medyo matagal-tagal na yun. And you're not talking of small items, you're talking of big items na pwede mo bang malimutan yung 200 million? Parang imposible.
0: Honest mistake or deliberate mistake
3: is
0: a mistake.
3: Liable ka kasi.
0: Liable ka.
3: For the misdeclaration of assets sa sal-en. Plus, of course, itong buong kaso na to, it's an unexplained wealth. Pa yung sal-en mo, may discrepancy. Iba pa yung ngayon. May discrepancy na nga, i-explain mo saan mo kinuha ito. Kasi nakasabi sa sal-en mo, parang 88 million ata ang total na assets.
0: Lagyan natin ng twist ito, attorney. No?
3: Yes.
0: Yung sinabi mo, from an observer and as a lawyer.
3: Yes.
0: Palagay natin, if you are the defense lawyer, if you are the lawyer of BP Sara, what would you present? Parang ganun. Kasi obvious na obvious, bank records would not lie. Na talaga, ito yung pera niya, pero ito lang yung dineklara niya. No? Yes. What would be the possible defense move, attorney?
3: Actually, sa totoo lang, Vice Mayor Bong, nahihirapan akong anong ebidensyang ma-present. No? Pero kung ako ang abogado, of course, at sa aking opinion lang naman, ang una ko syempre yung step na lang, birahin ng birahin ang ebidensya ng prosecution. So, for every evidence that they present, bibirahin ko na lang yun. Ah, nag-violate secrecy law. Hindi na yan. Dapat hindi ganun yun.
0: Hindi ganun. Oh.
3: O kaya, hindi naman expert talaga yun eh. Yung ganun. Pero, pag turn na ng defense na mag-present, doon ako nahirapan kasi these are documents ng official. The most na ma-prove ko sa defense, illegally done yung
0: pagkuha
3: ng dokumento.
0: Dokumento.
3: Yun na lang. Na, totoo, may dokumentong ganon. Pero inadmissible as evidence yun kasi hindi legal ang proseso ng pagkuha.
0: So most likely, yung fight nila is hindi yun admissible as
3: correct,
0: an evidence.
3: Correct. Kasi hindi ko maubos maisip ano ang ebidensyang ipakita mo. Kasi may findings eh. Halimbawa, ito na yung sell-in mo. Tapos nalaman, may korporasyon ka halimbawa, may shares ka doon. Kumita naman yung korporasyon na yun based sa report niya sa BIR o sa SEC. So, how do you explain ngayon na wala yan doon sa sell-in mo? Shares of stocks are part ng sell-in eh, no? So, kung may bank account ka man na hindi ni-report at nung 23, 24, hindi na-report yung bank accounts eh, 22, 23, 24. So, anong sabihin mo? Parang imposible naman na walang bank account. Kasi zero ang bank account, Vice Mayor Bong eh. Pag zero, ibig sabihin wala kang bank account, parang ang hirap paniwalaan kasi vice presidente ka. Yung ordinaryong teacher nga may bank account eh. Doon dumadaan yung sahod sa ATM eh, di ba? So, parang napaka-imposible yung explain. So, I guess, kung ako, yun na lang talaga. Secret yun. Confidential fund man, confidential yun. But I don't see any evidence na ipresenta to debunk the official documents.
0: Okay. There were three articles of impeachment.
3: Yes.
0: Sa tatlo, grave threat at yung misuse of confidential fund at saka yung unexplained parang ganon. Ano yung pinaka-strong doon sa tatlo?
3: Malakas naman silang tatlo kasi sa grave threat lang, eh, syempre, klaro-klaro. Oh. Tinreten mo publicly, naging emotional ka. Pero sa akin, alam mo, Vice Mayor Bong, sa akin, hindi malaking bagay yung grave threat eh. Totoo lang ha. Hindi ako nag-agree sa prosecution na sama pa yung grave threat. Ang mamamayang Pilipino, we don't really care who threatened who. Tinakot mo ba si ganito? And we don't really care about that. Ang mas importante sa taong bayan, saan napunta ang pera namin? So, while the grave threat is strong, in a sense, sige na, okay na rin yun. Pero sa akin, hindi yan very crucial na klase. Kasi hindi naman kami, tayo, hindi naman tayo interesado masyado doon, di ba?
0: Kumbaga, it's a crime against person, hindi crime against the state. Parang
3: Of course, it shows into your kind of person. Mas yun siguro ang mangyari sa grave threat. Kasi parang ang ano na dito, pag sa politika halimbawa, ang sasabihin ng kalaban niya, tingnan nyo yan siya, tatakbong presidente, pero pag nagagalit pala emotional, nagsasabing patayin kita, yung mga ganon emotional, hindi stable. Parang ganon siguro ang gamitin ng kalaban sa politika. But beyond that, sa legal, sa akin hindi ganun ka-importante ang grade rate.
0: Yung confidential fund.
3: Yung confidential fund at ang sell-in, malakas ito talaga. And this is the issue na gusto-gusto ng malaman ng taong bayan dahil pera natin to. Di ba? You're talking of at least 125 million na confidential fund or 612 million kung i-include mo yung 2023. So malaking pera yan. 612 million is half a billion pesos na pwede sanang pumunta sa ospital, sa libreng gamot, libreng paggamot. Itong unexplained wealth, kung tingnan mo lang yung kahapon, yung unexplained wealth, at least 817 million yan. Hindi ko na masyadong sinawag yung mga billion-billion na yon. Okay na yun para sa alimbawa. Pero still, yung 817 million, malakas yun eh. Kasi parang saan mo nakuha yon, no? So, mas ganun lang yung ano doon sa
0: science. Even if they can explain legal source yung pera na yon. Yeah, but the fact na hindi nila na lagay sa SALN, it's still a violation.
3: Yes, a violation. Kasi dalawa ang kaso dito. Una, may wealth ka, hindi mo nilagay sa SALN.
0: Okay.
3: Ang pangalawa, may wealth ka, hindi mo ma-explain kung saan ang galing. Ngayon, kung ma-prove mo na legal naman yung SALN mo, ay di, sorry, legal naman yung wealth mo, explained, na-explain mo, ay di, tapos na yon. Pero yung undeclared, kaso talaga yon.
0: Kaso talaga yon.
3: Sabi ko nga, maraming government employees na ordinaryo na natanggal sa pwesto dahil sa SALN niya.
0: Hindi nilagay
3: na
0: niya.
3: May hindi siya nilagay na it's not even a million pesos. So, doon talaga ang problema. Kasi both of them, sabi nga nila President Duterte sa panahon ni Sereno, it goes into your integrity. Wala kang integrity na public official pag hindi ka nag-declare ng SALN mo. So, I think ito malakas. Although, itong unexplained wealth, mukhang malakas rin talaga ito eh. Pareho silang malakas, pero yung unexplained wealth, mas maraming dokumento, mas maraming ebidensya. Kaya, pwedeng dito may conviction.
0: So, the only argument that you could best present is questioning the admissibility of that evidence.
3: Yes.
0: But who will decide whether i-admit natin yan or not? Ini-admit na eh.
3: Yes. The Senate, of course. The impeachment court.
0: The fact that the trial was there at saka nilabas na yon, so ini-admit na.
3: Well, ganito. Kasi after the trial, malamang kung sundin nila yung ating patakaran sa korte, i-offer nila yan. I-offer yung evidence. Ibig sabihin, sige na, hayaan na yung witness na yan na mag-testify. Ngayon, ang last part niyan, i-offer mo na yung evidence o kaya yung dokumento na yon, i-offer mo na. Pwedeng doon may senador na magsabi na, tingin ko inadmissible yon. Tinanggap ko yon, nabasahin namin, ipresenta na ebidensya, kaya questionin namin yung admissibility or yung yung probit, yung kanyang value ba, yung heaviness niya, yung bigat niya, hindi naman mabigat yon. Some senators may say that. So, it's still, hindi natin ma-preclude ang Senado kung paano niya husgahan yon, but in the end, para lang sa akin, medyo mabigat yung ebidensya na yon. At ang hirap yon. Ang hirap talagang baliin yon when it's the turn of the defense to provide their answers and defend and evidence.
0: After the grave threat article, what followed was the
3: confidential fund.
0: What followed was the case na iniaresto si Sarah. Grave threat, no? Sa RTC. Would it also mean that after this unexplained wealth plunder will follow?
3: Definitely. Kung plunder man yan or graft and corruption, we don't know. Pero sa totoo lang, pwede bang kasuhan ng vice presidente kahit hindi siya convicted sa impeachment? May immunity ba from suit ang vice presidente? Kasi may decision ng Korte Suprema na ang presidente ay may immunity from suit. Does it include the vice president? For a period of time, may debate doon na ang vice-presidente naman, kasama pareho lang yan sa presidente, may immunity din. So, many years na yan. Until nung panahon ni President Duterte, kinasuhan niya si Vice President Lenny Robredo ng sedition. So, parang ang posisyon ni President Duterte o ng mga Duterte at the time, walang immunity ang vice-presidente. Kaya minsan, Vice Mayor Bong, what you sow, you reap eh.
0: Okay.
3: Pag ginawa mo yun nung una, ngayon ikaw naman ang tatamaan, ang hirap mong sabihin.
0: So they cannot invoke that? Kasi they were using that.
3: I don't know if they will invoke it, but if they invoke it, medyo may bala na yung kalaban nila ngayon.
0: Oh.
3: Ba't yung ginawa kay Sireno, kinasuhan nyo ng sedition, di ba? Si Chief Chief Justice Sereno. Ginawa nila kay Vice President Lenny Robredo pala yung vice presidente noon si Lenny Robredo sedition case. So I don't know if they're going to invoke that. Kaya ako, mga kasamahan ko sa Kongreso, when I was in Congress, sinasabi ko talaga sa mga kaibigan ko diyan, pag nasa puder kayo, huwag kayong mag-abuso. Ako, kami sa bayan muna, alam mo, Vice Mayor Bong, wala kaming pakialam eh kung sino ka. Wala kaming aliado, wala kaming kaibigan dyan o kalaban dyan. Lahat kayo, pag nagnakaw kayo, kay Marcos ka, Duterte ka, o si Aquino ka, wala kaming pag... Basta, wag kayong mag-abuso. Kasi darating ang panahon, nabuling kayo ng inabuso nyo eh. So, just have a very principled stance. Kung ikaw ay nasa gobyerno, wag mong apakan yung kapwa mo. Kasi balang araw, balikan ka nun eh. So, anyway, nandito na tayo ngayon. O di, talagang ganun ang nangyayari. And I don't know if... they have evidence to disprove it, but we're going to wait, of course, with bated breath. Depends sa panahong sila na at kung anong ebidensya ang ilalabas nila.
0: Okay, ato partner Jerry Pabi, doon na kay pangutana ni Atty. Neri. Jerry?
2: Yes, Vice Mayor Tapes, Atty. Colmenares, good morning.
3: Good morning, Jerry.
2: Yeah, alam natin na matakas ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte with regards to presentation of the prosecution. So, dito sa pag-convict sa ating Vice Presidente Attorney Colmenares, debatable yung two-third the votes of the all members of the Senate senators, no? Pero yung nabutuhan nila ngayon Attorney Colmenares is 14 base sa yung apat na mga senador hindi nakapag-attend ng trial. So ano sa palagay mo Attorney, tama ba yung 14? Ngayon 14 na sila dahil Senator Mark Villar nandoon na sa majority. So ano okay. Sa palagay mo, debatable ba yung 14 na threshold voting Attorney Colmenares?
3: Actually, Jerry, ang rule sa Constitution, two-thirds vote of all the members of the Senate. Mm. Karon, ang members ng Senate ay 24. So ang two-thirds nun? Ang two-thirds ng 24 ay 16. Mm. So 16 pa rin ba ang two-thirds? At halimbawa, dito sa impeachment, kung 8 ang bumoto na i-acquit si Sara Duterte at 16 ang bumoto na i-convict, convicted siya kasi may two-thirds vote. Eh. Mm. Ang problema, there are senators na either nagtago, hindi umaattend, abroad, o nahuli, nakulong, na hindi na sila pwedeng umattend or ayaw nilang umattend. So ang tanong, bababa ba from 24 to 20 ang two-thirds vote? May diskusyon dyan sa isang kaso sa Senado, sa Korte Suprema dati, na ang sabi ng Korte Suprema sa quorum, on quorum, kung ilan ang present, yun ang two-thirds. So halimbawa, kung 100 kayo, at ang present ay, kung 24 kayo, pero ang present ay 20 lang, o di ang two-thirds noon, bilangin mo sa 20, hindi sa 24. Bakit mo bilangin ang 24, sabi ng Korte Suprema, wala nga sila eh. Ngayon, di, mawawalan pala ng quorum palagi ang Senado kung batayan mo yan. Kasi ang gagawin na lang ng minority o opposition, absent ng absent. Oh. So, hindi nila talaga maabot yung quorum stage, di ba? So, yun yung issue doon. Pero sa impeachment, wala pa yung desisyon ang Korte Suprema. So, ano ba ang tama doon? So, ngayon, ang Korte Suprema ay may isang desisyon, no? In the case of Bayan versus Zamora. Mao na ang kasong among gi-file kani adto kontra sa visiting forces agreement kay kinanglan ra ba to sa two-thirds vote of the Senate ang treaty ratification. Unya ang ingon sa Korte Suprema at 23 na lang ang senador kay si Senator Gloria Arroyo ay naging vice president na.
0: Mm-hmm.
3: Okay. So sabi ng Korte Suprema, so, ano ang two-thirds ng 23? Two-thirds ng 23 pa ba yun? Or two-thirds ng 24? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi kami magdidesisyon dito dahil ang boto sa Visiting Forces Agreement ay 18. lampas-lampas sa 16. So, lampas, sabi ng Cortes, hindi kami magdi-decision. So, walang decision. Ngayon, pwede pa bang itingnan ng Korte Suprema yan? Hindi ko alam kung makikilati siya ng Korte Suprema, pero may desisyon ng Senado na ano yan, 2/3 vote of all those present. Yung present lang. So kung 20 yon, ang 2/3 ng present ay 14 ba?
0: Mahina. 13.33.
3: 13.33.
4: Round off.
3: I-round off mo siya sa 14. Kasi wala namang 0.33 na senador. So, 14 yan. They need 13.33, pero gawin mo ng 14. So, pag may 14, convicted na si Vice President Sara Duterte. So, yun ang decision nila ng decision sa rules. May poder ba ang Senado para desisyonan ang rules? Of course, yes. Nasa Constitution yan, that the Senate is the only body who has the power to try and decide impeachment cases. And therefore, they are the only body who has the power to promulgate the rules of impeachment. So, well, they have the power. Ngayon, nandyan na, na-issue na nila yon. O di, later on, baka umakyat sa Korte Suprema. May umakyat na nga ata eh.
0: Pero na, wala nang hindi nag-decide ang Supreme Court.
3: Oo.
0: Wala pang kaso. Wala pang active case.
3: Yeah, walang actual case or controversy. So, ayun, we don't know. Tama ba na i-insist na 24 pa rin? Kahit na ang sa totoo lang, 20 na lang o 15 na lang umaattend. Sa akin, mas kiling ako na it's a moving threshold. Depende moving sa threshold. Members.
0: Depende sa present.
3: Oo, sa present. Kasi yun naman ang nasa Constitution ng United States. Halimbawa, kung tingnan mo yung Constitution nila, eh yung impeachment naman natin galing sa US.
0: Yeah. Gaya-gaya.
3: Ginagaya lang naman na nakalagay doon. 2/3 vote of all the, those present.
0: Present.
3: Yung present lang. Kasi parang unfair naman. Alimbawa ko, may presidente. Presidente ng Pilipinas, na may kaso siyang corruption, pork barrel, kakutsaba niyang siyam na senador. O di ngayon, kinasuhan siya ng impeachment sa Senate. O kakutsaba niya yung siyam na senador, o edi, di ba? O kaya nakulong yung siyam na senador, sabihin natin. Kasi wala namang immunity ang senador, pwedeng ikulong yan eh. So nakulong na yung siyam, hindi na maka-attend. So di, hindi siya, ang presidente, hindi mo makonvict ngayon. Kasi wala nang 24 eh. So talagang pahirapan ang pag-convict sa kanya. So sa akin, moving naman yan, very logical yan at very realistic na i-move mo yon kasi ayaw na nga umattend eh. Gusto na nga mag-abroad eh. Gusto na nga magtago eh. Tapos ngayon bibilangin mo pa siya, di ba? Yan ang saga ng akin. So tama ang desisyon ng impeachment court sa rules. Whether or not the Supreme Court will affirm it, we don't know, but personal opinion ko yun, Jerry.
2: Yes, mayroong decision sa Supreme Court. May complaint sa Supreme Court attorney.
0: Petition, no?
2: Pero walang sagot ang Supreme Court, deny nila. Sabi ng iba, deny dahil hindi sila mga sakop ng Senado, dapat ang mga senador ang mag-question doon. So, sa palagay mo, Attorney Culminares, malakas ang tatlong, dahil tatlo na ang articles of impeachment na against the Vice President. Pero, tama ba na hindi na ito si Senador Trillanes ipresenta sa prosecution as a witness?
3: Ako lang okay lang. Sa akin, di naman, kasi kung corroborative lang naman siya, ibig sabihin, ang sasabihin niya, ay yun na rin lang naman sasabihin ng AMLC, yun na rin sasabihin ng BIR. Kung ako ang lawyer, hindi ko na siya i-present kasi andun na yung official ito eh. Ito si Senator Trillanes, hindi naman siya official eh. So,
0: nagtataka rin ako, attorney, bakit i-presentar siya? Hindi naman siya taga-bangko. And he will be talking about figures in the bank. Siya lang o nga nag-una.
3: Correct.
0: Siya lang ang nag-una. Opening remarks lang siya na ito nakuha niya. Pero hindi mo siya taga-bangko.
3: So sa akong pagtanaw, kung ako ang abogado, sabihin ko, you're just going to corroborate what is state, what will be stated by the BIR, by the Anti-Money Laundering Council, o kung ano pa mang government agency, di wag ka na kasi ito gobyerno to eh. Ang problema mo sa witness kasi na ganyan, pag i-cross na siya nung kalaban, baka maputasan siya kasi saan mo nakuha yun? Paano mo alam yun? Personal knowledge ka ba? Ba't ka nag-testify? Expert ka ba? Kasi sa ano, sa witness stand, dalawa lang naman ang pwede doon. Una, yung witness na may personal knowledge. Nakita mo, di ba? O, alam mo yan, personally. O. The second is, kahit hindi ka mo, wala kang personal knowledge, you're an expert witness. Pag expert witness ka, kahit hindi yan personal, expert ka eh. Iyon yung ano eh, doktor ka na, expert ka sa kung anumang sakit, kahit hindi mo nakita yung pasyente, as an expert, pwede ka magbigay ng opinion as a witness. So, para sa akin, kung ako lang ha, hindi ko ipipresent si Senator Trillanes.
0: Ang piligro, ana, attorney, o ipresent siya, makatugan siya as a source. Na ay makompromise nga tagabangko nga hinglik niya.
3: Basig ma, that's a good point. Oh. Actually, Vice Mayor Bong, kasi basig mapilitan ba siya na kuan siya?
0: Gisa makaan eh.
3: So ngayon, na-weekend mo pa yung testimony nung isa. Kung totoo man yan. Ha. So yeah, okay.
2: Sakto ti aleg, adili yung ipresentar si Senador Trillanes, gumikan kay una, dili na sila dili na motuo ang depensa gumikan kay kontrol na madaan sa Trillanes sa mga Duterte.
0: Dili sa taga-bangko, di taga-amba.
2: Dili siya taga-bangko. So why reason ngano nga ilang ipresentar ang si Senador Trillanes pa nini ang batok sa impeachment trial.
0: Okay, brate lito. Jer, for political purposes sa tilito.
2: Yeah, sa kung tanaw, brate, hindi maayong ipresentar.
3: Siguro, hindi ko alam, pero yung witness naman, pwedeng kontra ka na doon sa akusado. Kasi mayimeneng ganyan naman pinatay ang tatay mo ni A, o hindi magtetestify yung anak. O syempre, kontra mo na talaga si A, pinatay ang tatay mo. Valid yon, pwede yon, walang problema. Kahit na kontra mo na talaga ang akusado. Sa akin pa dito, yung value ng testimony. Ano pa bang value noon?
0: Yabang authority.
3: Uulitin mo lang naman yung sinabi ng opisyal. Didong ka na lang sa opisyal. Bakit ka pa doon sa tape recorder? Kumbaga tape recorder lang siya eh. So, yeah, I agree with the fact na hindi
0: pero,
3: lang siya.
0: Yung sinabi attorney na ni Trillanes nga, nagdawat og kwarta si Sarah from China, but it was not part of the evidence presented. Di ba? Makari ba yun, attorney? Pwede ba yun na...
3: Actually, may evidence na pinresent, pero hindi kinonclude na gano'n ng official ng bangko. Sabi nila, DTI, or sabi nila, merong galing sa isang malaking state-owned corporation ng China na nagpadala ng 315 million sa korporasyon nila, Sara Duterte. So, ang sabi ng witness na yon, nag-gobyerno na to. Hindi namin ma-figure bakit at ano naman ang dahilan bakit nagpadala ng pera ang isang korporasyon na pagmamay-ari ng gobyerno ng China sa korporasyon nila, Duterte. So, yun yung tanong. Hindi naman nag-conclude na ano yon. May mali siya, but you know, siyempre ang katulad ng iba na hindi naman doon, di 1+1 muna yon, di ba? Tumulong yan sa eleksyon, di ba?
0: Parang ganoon.
3: Parang ganoon.
0: Gawas ko na ang kumpanya ni Sara ug ni Man Scarpio ni deliver sila og service to that China, Chinese government to that.
3: Yes.
0: Unsa man po nang ilahang kuan attorney? Unsa man po nang kumpanya nila nga to deal with China? Unsa ka po nang negosyoha nga makigdeal kan China?
3: Murag kanang murag cropek banana chips. Yes, banana chips.
0: Basin og gibayran so, ang China nang umpra og banana chip.
3: Why ta kabalo? Pero anyway, it has to be explained, siyempre, kasi siyempre ayaw natin na ang presidente magiging tatakbong presidente yan eh, tapos pag nanalong presidente, baka ano yan, di ba? May mga sine na yan dati na presidente, pinatakbo ng kalaban ng bansang yon, o di ibigay niya na ang West Philippine Sea lalo, di ba?
0: Oh.
3: So,
0: at atong hinumduman attorney nga og banana chips nang maong kompanya daghang banana sa Davao basig mao na deal nila nga nangumpra ang gobyerno China og banana chips sa Pilipinas 300 million basig long shot dito good for 10 years dito advance payment oh takay bawa na
3: wait takay hello pero you know I mean it has to be explained ano ba yung tama yun ano ba yung rason kasi ako kay kwarta ba 300 plus million pesos na pumasok sa bank account. So, you know, di alamin lang natin kung ano yon.
0: If they can explain that, doon na sila papatayin sa for not declaring it in Salen.
3: Correct.
2: Okay, Vice Mayor Tibbs, mangutan ako ni Attorney Nery Colmenares. Attorney, balik ta sa ining voting threshold, no? Sigun sa definition kita o sa interpretation sa mga ubang mga senador against sa ininiang pag- ubos kita sa voting threshold from 16 as 2/3 of all members of the Senate gidown kita ngadto sa pagka 14. So unsa may imong interpretasyon nga wa man mo ingon diha nga all members present, all members of the senators makuha ka og 2/3 votes to convict the vice president.
3: Yes. Well, ang una, the Constitution says 2/3 vote of all the members present. Sinabi ba yan sa Constitution? Hindi.
2: Wala.
3: Hindi yan sinabi. Sinabi ba doon na 2/3 vote of all the members including the absent? Hindi rin sinabi. So, technically, walang sinabi ang Constitution ni. Ang sinabi niya lang all the members. Ngayon, whether present yan or including the absent, hindi natin alam. Ngayon, pinasa yan sa Korte Suprema in the case of Bayan versus Zamora. Mm. Yun ang tanong eh. Naging 23 na lang, so anong 2/3? Ang sabi ng Supreme Court, tingnan natin. Hindi pa muna namin decisionan kasi no actual case or controversy. Wala namang controversy dito. 18 bumoto eh. Ba't ba natin pagdidebatehan, di ba? So, hindi totoo naman ang claim ng depensa na klarong-klaro yan, nakalagay yan sa Constitution. Hindi nakalagay sa Constitution yan eh. Kaya subject yan sa interpretasyon. Nag-interpret ngayon ng Senate Impeachment Court, sabi nila 2/3 vote of all present, o di, interpretasyon nila yan, interpretasyon naman ng depensa, no, 2/3 vote of all the members kahit absent bilangin mo, eh, interpretasyon din yan. So in the end, probably the Supreme Court will interpret it. But there is no Supreme Court categorical definition na it is all the members including the absent. Wala ring, either way, walang decision.
0: Walang decision. 8 minutes before 11 o'clock, hold your line, Jerry. Kaya doon natin caller on the other line. Hello, Mayong Bundag. Okay.
2: Hello.
0: Hello, Mayong Bundag.
2: Hello.
0: Hello, Mr. Caller.
2: Hello, hello.
0: Yes,
2: hello,
0: sir.
2: Good morning.
0: Go ahead, sir.
2: Ano ko yung pangutana ni Attorney?
0: Felix Semprun.
2: Yes,
0: okay,
2: Felix.
0: Sir.
2: Mayang Buntag.
3: Mayang Buntag, Felix.
2: Attorney, Mayang Buntag.
3: Mayang Buntag.
2: Jerry Colmenares. Ganting ma-acquitted si Sara, Vice President Sara, sa ano sa impeachment. At sampahan siya ng kasong plunder. At makumbikto siya next year sa hindi pa ang eleksyon. Kung makumbikto siya ng plunder, hindi pa rin siya maka-run for president.
3: Yeah, well, ang tanong nyo, kung makonvict siya sa plunder, makatakbo pa ba siyang vice-presidente? Ang sagot niyan, ang plunder will have the accessory penalty of perpetual disqualification.
0: Mm.
3: Marami ng public officials ang na-convict less than million lang ang i-issue pero may qualification na perpetual disqualification from holding public office. Hindi sinabing perpetual disqualification from running in an election, from holding public office. So posible kung ma-convict ang isa, hindi lang si Sara Duterte. Marami ng ordinaryong government employees ang na-convict sa plunder. Hindi nga plunder, graft and corruption.
0: Graft and corruption.
3: Na-convict na sa graft and corruption for lesser amount, pero may perpetual disqualification from holding public office.
0: So if it is a plunder case, kasama na talaga yung perpetual disqualification doon. Felix?
2: So meaning, hindi na makaraan.
3: Hindi na siya makatakbo. Of course, hindi natin alam ang sitwasyon. Hypothetical yan, Felix. Pero posible mag-appeal siya sa Supreme Court, eh may election na, I don't know. Kung hindi man lang mag-TRO ang Korte Suprema, di hindi na. Kung mag-TRO, di hindi siya makatakbo. Pero kung hindi mag-TRO, di pwede siya sigurong tumakbo. Yun lang, dehado na siya sa election kasi syempre, ang sasabihin ng kalaban niya, alam naman yan, kayo kagawad, vice mayor sa politika, pag tumatakbo ka, lahat ng isyong ano sa'yo, sabihin na, oh, na-convict ka na sa plunder, ha? Tapos gusto pa ba naming ulitin yun, gawin ka pang presidente? Eh, vice-presidente ka pa lang, lumaki na yung nakaw, di ba?
2: Public perception na, pero the rule of law is, di na siya makadagan for any position in the government.
3: Yes, okay. Kung may disqualification po.
0: Okay. Attorney, kung plunder, pwede ka mag-appeal?
3: Of course, yes.
0: But if it's yung impeachment, is that appealable sa Supreme Court?
3: Yes. No, it's not appealable kasi sabi ng Constitution ay only the Senate has the power, soul pa nga, nakalagay eh, power to try and decide impeachment cases. Ngayon, ano, bakit may umaakit sa Korte Suprema? Pag ikaw ay abogado ng mga petitioner sa kaso sa Korte Suprema, you have to allege grave abuse of discretion. Of course, mayroon kayong discretion or power to try an impeachment case, pero may grave abuse. So, pag pumakit ka at grave abuse at napatunayan mong grave abuse, pwedeng mag-intervene ang Korte Suprema. Otherwise, kung i-question mo lang, eh, mga senador, bumoto sila na convict, o kaya acquit. Hindi natin alam kung anong boto. Eh, mali yun eh. Dapat kinonvict.
0: So, you can go for, you can question the result of the impeachment on the, not on the basis of the merits, but on, yes, on a grave abuse.
3: Yes. Sabihin mo, mali yun eh. Dapat kinonvict yun. Bakit inacquit? Halimbawa,
0: okay, acquit. Hindi pwede yan.
3: Sabihin ng court, eh, desisyon nila yan eh. So, okay, wala tayong magawa. You have to allege na may grave abuse of discretion.
0: Okay. Felix, salamat kayo. Salamat kayo, Felix, sa pagtawag. 4 minutes before 11 o'clock, attorney. Ano sa tingin mo sa unahan, attorney? No? Usa may tabuan ng Pilipinas karon, conviction or acquittal? What will happen to our country?
3: Yeah, it's, ngayon, well, syempre, kung lalaban, syempre, ang mga sila, kung na-convict man, lalaban sila Vice President Sara Duterte, syempre, di dagdag na tension yun. Kung ma-acquit man at lalaban din yung sumusuporta sa prosecution, o di may tension din yun at gulo. Ano? So, ganun ang problema, nahati-hati tayo eh. Kaya kami sa bayan muna, ang tingin namin ay ganito. Pag-issue yan ng pera, pag-issue yan ng pondo ng bayan, ninakaw, dapat hindi tayo maghati-hati. Kaya ako, kami sa bayan muna, Vice Mayor Bong, wala kaming pakialam. Pag ikaw ay pro-Duterte, ay nagnakaw ka. Ikaw ay Marcos, nagnakaw ka. Wala. Ikaw ay Aquino, Dilawan, nagnakaw ka. Kami sa bahay mo, wala kaming pakialam na kasuhan ka. Wala kaming problema na kasuhan ka eh. Wala kaming kasi it should transcend political divide.
0: Mm.
3: Ang pera na to, pera natin. Bakit nung nagnakaw ba itong mga magnanakaw na to, pinili nila na nakawin nyo lang yung pera ng pro-Duterte, ha? Hindi pro-Marcos. Hindi eh. Pag magnakaw naman sila, ninakawan nilang pro-Duterte, pro-Marcos, pro-Leni. So, bakit tayo maghati-hati sa issue ng public funds and accountability and corruption? So para sa akin, yun lang ang problema, magdi-divide, magti-tension na naman tayo at yung mga politikong magnanakaw, tinatawanan tayo. Parang sabihin nila, tingnan mo, nag-away-away sila para depensahan tayo. Ininakawan ng natin eh. Nag-away. So sana naman mag-unite ang mamamayan para sa accountability lang. Kung ma-explain yung wealth, di so be it. Tapos, na-explain naman eh, may legitimate naman palang na resource na pinanggalingan. Pag na-explain yung confidential fund, eh hindi naman pala peke yung mga yon, may tao talaga na binagbigyan, o di, so be it. Pero on the other hand, kung ma-convict naman, so be it din. Ibig ko lang sabihin, eh ganun yung, ano, pag na-account yung pera, tanggapin natin. Pag hindi ma-account yung pera, dapat ma-convict talaga siya at magkaisa tayo dapat dun dahil ang pera na yan, kay Marcos nga o Duterte o Leni o sino man yan, eh pera nating lahat.
0: Sabi nila, Attorney Sara, ngayon is not safe dito sa panahon na ito na si Marcos anang doon. No? So, they are talagang race ito, sino yung mauuna. si Sara ba yung mauuna na mawala o si Marcos ba? Do you think the possibility, attorney, na si Marcos, there were several attempts already to topple down na the Marcos regime sa mga people power ng Iglesia ni Cristo, parang ganun. Do you see that, attorney, coming?
3: Una muna, kung safety ang pag-usapan, panahon ni President Duterte at panahon ngayon ni Ma Marcos, hindi naman safe talaga. Para patayang kaliwat kanan. Eh. Yeah. So, iyon yung problema doon. May matatapol ba dito? Hindi ko alam. Pero ito nga ulit, balikan natin yung leksyon. Pag ikaw, panahon ni President Duterte, pagkalaban sa politika o kaalyado sa politika, pag nagnakaw, birahin mo. Hindi yung birahin mo lang yung kalaban mo sa politika, yung kaalyado mo sa formally, didepensahan mo. Dapat hindi. Ganito din kay Marcos. Ito ngayon, meron kayong corruption case kay Sara Duterte. Meron kayong kung ano-anong kaso sa mga supporters ni Duterte, okay lang yun kasi nagnakaw. Kung nagnakaw, hindi nagnakaw. Pero yung lahat ng alyado nyo sa flood control, kasuhan nyo rin. Dapat fair. Eh ang mali ng dalawang presidente, both President Duterte and President Marcos, yung alyado, pinoproteksyonan. Yung kalaban, binibira. Birahin mo si Leila de Lima, si Sereno, si kung sino-sino pa. Tapos yung mga katulad ng mga formally na yun, didepensahan mo. O ganito din kay Marcos, o sa flood control, ilan na bang nakasuhan sa flood control? Kaya kami sa bahay muna, we insist on that. Hindi tayo dapat magkagulo, depende sa resulta ng impeachment na to, at dapat magkaisa tayo na kung anuman may ang pinuntahan ng ating pondo, dapat igiit natin yon. Magkaisa tayo doon at hindi tayo dapat maghati-hati.
0: Maganda yon na attorney, magkaisa tayo doon, no? But do you believe in that case filed against Martin Romualdez? Hindi ba yung drama? Saan sa tingin mo? Nakulong na si Martin eh. Sabi na hindi mo makulong yung ano mo, pinsan mo. Ay nakulong na ngayon.
3: Nakulong. So ngayon ako naman, kung ultimately gawin nilang drama yon, di bibirahin natin. Pero ngayon may kaso na, na-aresto na, di so be it, good. Okay na yon. Pero huwag tayong lumabay, ha? Porket kinulong na, okay na yon. Hindi. Yun ang mali natin noong 2013, ha? Noong panahon ni President Aquino. Nakulong yung tatlong senador dahil doon sa Napoles scandal. Ang Napoles, parang confidential fund din niya, namudmud ng pera.
0: Si Jinggoy, si Bong, at si Enrile.
3: Enrile. Ah. Tapos sabi na, ay okay na, good na. Oh, ay, tingnan mo ang nangyari, di ba?
0: Na senador pa.
3: Ako, nakulong man yan, kung sino man yun, kung ilang senador ang makulong, ilang si Martin Romualdez makulong, sige, kulong, okay yun. Pero magbantay tayo. Kasi baka sa dulo nito, acquit na naman ulit. Na naman. Babalik na naman, mas malaking korupsyon. So, bantay tayo. Ulitin ko yung sinabi ko sa ang bayan muna. Kami, pag kinulong ang pro-Marcos o pro-Duterte sa issue ng korupsyon, walang problema yon. Pero bantayan natin na ang kaso nila ay matapos sa conviction. Hindi yung marilis na lang pala. Kamuang mukat-mukat natin, wala na pala sa kulungan. Tumakbo pang senador, nanalo pa. O, diba? So, ang hirap naman ng ganong sistema dahil pag ganon, paulit-ulit na lang itong corruption sa atin at namimihasa itong mga opisyal na to na magnakaw kasi hindi naman sila napaparusahan. Habang tayong mga mahirap, pag nakulong tayo, most likely mabubulok tayo sa kulungan, sila hindi. So, igiit natin talaga yun at bantayan ang mga kasong ito kahit na file na sa korte.
0: The usual defense o critic ng mga pro-Duterte, bakit sila lang? Saan ba yung mga malita? Bakit hindi na-appeal? Attorney, paano ba yan? Kasi yung nakita nilang justice sa attorney, kung sabihin mo, nangawat si Sara. Ang si Marcos, mangawat. Mura bang ingunana ang ilahabang dipin sa attorney. Paano ba yan?
3: Yeah, una muna sa mga sa kaila President Sara, kay Sara Duterte, nung panahon niyo kayo ganun din ginawa niyo kasi, 'di ba? Binibira lang nila yung kalaban nila pero yung kaalyado hindi. Dito naman kay Marcos ganun din. Paano ba yan? Ang simple lang talagang solusyon yan eh. Pag ikaw ay presidente, gamitin mo ang poder mo ng pantay-patas. Kaibigan o alyado, kung nagnakaw o kaya kalaban, kung nagnakaw, bibirahin mo talaga yan. Ngayon, dito sa kay Marcos, Hindi lang naman totoo na sila lang, yung Duterte lang, ang nabibira dito. Pero ang ginigiit naman namin sa bayan muna, yung kinakasuhan naman sa Marcos, kulang pa. Kulang pa. Pero the fact na may hindi kinasuhan sa Marcos, it doesn't mean na iabsuelto mo naman yung Duterte.
4: Correct.
3: Kasi di walang mangyari sa atin. Yeah. Hindi, huwag mo muna akong kasuhan. Kasuhan mo muna ng isa. Sabihin naman ng isa, hindi, kasuhan mo muna. Hindi, kung may kasalanan ka, kasuhan ka, ikulong ka, at hindi mo pwedeng gamiting dahilan, ba't siya? Diba? Mm. Otherwise, walang makonvict sa murder. Walang makonvict sa Pilipinas na murder.
4: Lahat naman.
3: Sabihin mo, may kaso kang murder. doon sa sa Cebu, may nag-murder doon. Hindi naman nakulong yun. Pakialam mo. Basta may kaso ka dito, pumatay ka. In this case, may kaso ka dito, nagnakaw ka. Ngayon, kung hindi pa man nakasuhan yung iba, dapat kasuhan. Mali yung sinasabi nila, ang impeachment politically motivated. Posible ba yan? Posible talaga yun. Na politically motivated itong impeachment. Pero hindi yan maabsuelto yung kabila just because politically motivated yung kabila. Dapat hindi politically motivated ang impeachment. Dapat ganun. Pero it doesn't mean na absuelto ka na. Kasi lahat na lang ng politiko na nakakasuhan sa korupsyon, sabihin nila, gawa-gawa lang to ng kalaban ko. O di, absuelto ka na dahil gawa-gawa ng kalaban. I-explain mo kung saan napunta ang pondo bago ka maghanap ng dahilan bakit ka kinasuhan.
4: Sa tinuod lang, attorney, yan ang problema natin.
3: Correct.
4: On the understanding and the perception of how our justice operates.
3: Yes.
4: Sa iba, yun ang talaga ang hustisya nila. Kung sabihin, nangawat ka, tumagong dayon ka, ag ikaw. Buti pa sabot ka mo, duha nangawat. Sa tukla kayo, nangawat po ka, absuelto ka. Which is not the case.
3: Correct.
4: Kung nangawat ka mo, duha kawatan, ka mo, duha mo'y pirisohon. Dili kay azaw ko, pirisoha kay parihabi taong may nangawat. Murat inana ang ilahang, inana ta attorney, kung muna sa mga Pilipino. That is how they look at justice here.
3: Sana hindi ganun. Yun na nga ang sabi ko kanina. Halimbawa, nangawat siya. Duterte, halimbawa siya. Sabihin mo, di kasuhan siya. Ninakawan niya kami. Kahit na pro-Duterte kami, pera namin yung ninakaw niya. Tapos sabay mong sabihin, yung Marcos, kasuhan mo rin kasi ninakawan niya rin kami. Hindi pwedeng i-absuelto silang dalawa. Ang sabihin mo dapat, ikulong silang dalawa. Diba? Baliktad eh. Parang i-absuelto mo to kasi yung isa in-absuelto mo rin. So, it's not good. Dapat ang posisyon nating lahat, di kinulong mo yan, di kulong mo rin yung kasama mo, good, para naman makulong na lahat ng kurakot sa gobyerno.
4: Attorney, abe ni Monterrey, lami dyan mo, huwag magtibuk, 24 oras na mag-istorya, ani Attorney, that's very exciting and informative to talk about you, Attorney, pero our time will not allow us. Attorney, si Jerry, basig na final questions to Attorney Neri. Jerry?
2: Yes, salamat kayo, Vice Mayor. Attorney Neri, unsang maimong ikasulte kabahin ani ni ang former DepWH Secretary Manny Munuan nga siya gihimo nga state witness nga supposed to be siya unta moy pangulo sa flood control scandal ani niya gubikan ka siya may secretary sa DepWH.
3: Yes, well, ang state witness kinukuha mo lang yan una yung he is not the most guilty, no, so kung hindi siya most guilty. Pangalawa, kung kulang pa ebidensya mo, hindi ko nag-agree na state witness siya. Bakit? Para sa akin, hindi naman siya most guilty, no? Pero isa siya sa promotor. Para sa akin, ha? Pangalawa, parang lakas-lakas na ng ebidensya. Kailangan niya pa ba ng state witness? Hindi ko naisip na kailangan pa si Bonoan para mag-state witness kung malakas ng ebidensya.
2: So, tama lang na siya ay galing state witness?
3: Ano-ano po?
2: Tama lang siya ay gawing state.
3: Hindi nga ako agree na kasi sabi ko, sapat na yung ebidensya, parang ang dami ng dokumento eh. Pangalawa, isa siya sa, hindi man siya most guilty, but he is the one of the leaders kasi. So dapat makasuhan siya. Kailangan ko lang siyang gawing state witness pag kinukulang ako ng ebidensya. Kailangan ko yung testimony niya para ma-convict yung ang iba. Pero kung hindi naman ang kailangan, ba't mo pagawing state witness? Dapat managot din si Bonoan sa korupsyon sa flood control.
4: Okay, Jerry. Okay. No? Nilapas sa taga 9 minutes sa ating
2: programa. Salamat
4: kay
2: Vice Ngertel sa Attorney Colmenares o ni ang atong higalang John Ruiz. Mahigala, nindot punta na to, iskutan, daghan pa kita mga pangunta sa atong presentation sa bayan muna. Pero wa naman tayo oras, kining ubos si Gala, Jerry Pabe, mayon kaninyo, hangtod sa sunod sa Sabado po ron, mayong buntag.
4: Okay, salamat Jerry. Can we have your final word for the day? Attorney Neri, we are happy to have you here. Although talagang nandito ka for that you are invited guest, no?
3: Sa mga lecture lang.
4: Nag-lecture ka but you took time here. Maraming salamat.

0: dahil tayo ang ninakawan ng mga yon. So, hindi tayo dapat maghati-hati sa issue na ito, sa issue ng pera at pundo ng taong bayan dahil lahat tayo ay ninakawan. So, sana naman magkaisa ang atong nasod, ang atong mamamayan na mag-giit ng accountability sa ating mga public officials. Maraming salamat po. Dagang salamat at may buntag kaninyong tanan.
1: Mga kaigsunan, si Atty. Nerya Colmenares, mga kaigsunan, ang ato ang kanhiya congressman na representing bayan muna. Happy to have you here, sir. And hope soon na babalik ka dito. Mag-usap naman tayo, mag-chika tayo, mag-marites tayo dito.
0: Of course.
1: Atty. Nerya. Dini na pupusak atong tulumanon ng Kurangalawa, Sabado, mga kaigsunan. Ako magpasalamat ka ninyong tran, magadapit ka ninyo nga sa sunod Sabado. This is here, this is Octubre. Dini gihapunta sa kahanginan, magtagbo mga kaigsunan. Dini lamang sa istasyon nga nagmahal. Sa mga bulanon, walay lain. Ang numero uno, DYRD. Dagang salamat. Kini si TIBBS. Happy weekend. Kanatong tran.
2: Inyong nabati ang sinimanan tulumanon sa radyo nga gikagubtan sa tanan. Mga honghong ug hohongihong, atong hipuson ug tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon, hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado.
3: Bye-bye, ingay!

Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

Una din sa itong dapit, duha katulisan nga nanulis sa usa ka gasolinahan sa Barangay Libertad Tubigon, gipangita sa kapulisan. Sa laing bahin, duha na sikop sa bypass operation kagahapon diha sa lungsod sa Dawis. Sa kauluhan, presyo sa gasolina musaka sa unsi mana samtang muus-us ang diesel. Sa gawas, gitayog sa 7.7 magnitude ng linog ang Panama. Tsunami warning isa sa Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador og Mexico. Bago itong mga higalang at mga uluhan na mag-detalye nini o mga balita, human lang sa pinundong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa tuga balita sa kauluhan, ni ay di mayong balita. Gitagdang musaka ang presyo sa gasolina. Sunod na simana, inoon ang diesel mosos. Pila po kahang usos. Sana ang report sa JMA Integrated News.
1: May 2 piso kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng gasolina sa susunod na linggo batay sa taya ng oil industry source. Isa po sa mga naka-apekto sa presyo ng langis ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. 3 patay sa pag-atake sa airport sa Saudi Arabia. Saksi si Jamie Santos.
2: Bawas presyo sa diesel pero taas presyo naman sa gasolina. Ayon sa oil industry source, naglalaro sa 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang posibleng taas presyo sa gasolina. Hanggang 2 piso naman ang posibleng rollback sa diesel. Napapailing na lang ang mga motorcycle taxi rider na nakausap ko. Halos wala na raw kasing kinikita ang mga rider dahil sa sunod-sunod na taas presyo sa gasolina.
3: Ay, sobrang hirap po. Lalo pa tumataas lahat ng mga presyo ng mga bilhin, tapos tumataas din ang presyo ng gas. Sobrang hirap po sa amin. Mga biyahe po namin ngayon, matumal din.
2: Ang iba, hinahabaan na lang ang oras ng pasada. Halos triple na raw kasi ang itinaas ng inilala ang budget para sa gasolina.
4: Dati, 200 na yung gasolina, may uwi man, kahit pa paano ngayon, wala na. Iba nga sa amin ito, wira lang mo eh. 2 araw na bago mo eh. Para may uwi lang.
5: Dati, ramdam pa namin yung kita. Eh, ngayon po eh, hirap kasi sobrang taas po ng gasolina. Eh nga po, bumababa nga pero liit naman. Opo, tapos pag umakit naman, napakalaki naman ang inakyat.
2: Hiling ng mga rider,
5: sana bumalik ulit yung dating presyo ng gasolina.
4: Sana, kahit papaano, pag binaba, medyo ano naman, medyo patas naman sana. Dadama naman sana ng mga rider.
2: Ayon sa oil industry source, ang tensyon pa rin sa Middle East ang isa sa mga nakakaapekto sa presyo ng langis. Hindi bababa sa 3 ang napaulat na patay sa pag-atake sa airport sa Riyadh, Saudi Arabia kahapon. Inako ng grupong Houthi ang pag-atake. Ilang flight na Manila-Riyadh ang sinuspinde dahil sa tumataas na tensyon. Tinatarget ng grupo ang mga pasilidad sa Saudi dahil sa suporta umano nito sa UN-recognized government ng Yemen sa gitna ng civil war doon. Ang sigalot na ito, konektado sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East at gera ng Amerika at Iran. Dagdag ng oil industry source, may epekto rin daw ang pag-shutdown ng oil and gas production sa Gulf of Mexico dahil sa papalapit na bagyo. Bumaba ang presyo ng diesel sa Asia dahil sa planong paglalabas ng reserba ng G7. Bagamat may paghihigpit pa rin sa supply dahil sa fuel export suspension ng China at bawas sa refining output ng Russia at Middle East, sa gasolina naman, nagpapatuloy ang paghihigpit sa supply dahil sa regional refinery shutdowns at export pa ng China. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
0: Sa ating balita sa gawas, gitayog sa 7.7 na magnitude ngalinog ang Southern Panama. Tsunami warning, giisa sa mga nasod sa Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Mexico. Ano yung report sa NBC News?
6: Hello! Tonight, a frantic search in Panama after a major earthquake. This hostel crumbling to the ground, setting off a search for anyone who may be trapped. A bell tower collapsing at this 400-year-old cathedral, and the moments shaking started, captured by this TV station. The 7.7 magnitude quake struck this afternoon, centered about 120 miles from the capital near Pitalosa Arriba in southwestern Panama, triggering tsunami warnings for several countries. In Panama City, people pouring into the streets to assess the damage. Cars seen smashed under buildings. And outside the city, others watching in horror as the cables on the Panama Canal's Centennial Bridge vibrate wildly. Panama's president has activated emergency services and is calling for calm, as reports of injuries are starting to come in and strong aftershocks have already been recorded. Aaron Gilchrist, NBC News.
0: Tayo salamat sa NBC News. Tibayo na ito may pagpaminaw ni Doc RR niya sa lungsod sa Luway. Doke, maing pagpaniud to ni Mulya. Mawagod mga higala ang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group. Balita sa itong tuto. Kauban sa Technical Department, Cyrus De Virus o Eric Eho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Maingud to.
7: Yung nabati ang Alturas Group balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Adiway Arde, ang akong tipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. Adiway Arde. Number 1.

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Maayong adlaw, welcome masab sa laing episode sa programang Bohol Light at your service. Sige, so, from Cheryl, before ito magsugod sa itong programa at ito sa Giriti Bayan, ito magsugod ito kuminaw, dili sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, Sir Jumar, maayong adlaw nga naka ni mo, Sir Jumar. Huwag nga ito sa itong mga suking tigpaminaw din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kita magdasig, huwag kita manghinaon nga naa kita sa maayong nga panglawas. Huwag sa kanunay, magsunod din ng atong tuluman nun, Bohol Light at your service.
2: Yes, from Cheryl, sige po, kini itong programa, gimog na magyunay para sa itong mga konsumidor, dili sa 15 ka barangay. Karang matagal sila update o tukmang informasyon gikan gyud mismo diri sa buhatan sa Bohol Light.
3: Yes, o karon na Sir Jumar atong pagahisgutan ang mga corporate social responsibility program nga gihimo sa Bohol Light, Sir Jo, aron atong mapahibalo ngadto sa atong mga konsumidor ug nganha sa ato ang mga tigpaminaw kung unsa gyud ang mga kalambigitan sa Bohol Light nganha sa atong komunidad.
2: So unsa may mga latest nga kalihukan karon sa Bohol Light, ma'am? Kalabot ining atong gitaba og CSR kun kining corporate social responsibility.
3: Okay, daghan kayo itong mga kalihukan nga gisalmutan na Sir Jumar, labi na sa nilabing bulan sa September o karong bulan sa October, Sir Jo, no, aduna kita yung mga pagpahigayon o mga feeding programs nga nasa ito ang mga kabataan.
2: Wow.
3: Walo ka mga daycare centers, public schools, dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, Sir, ang ato ang ipahigayunan o mga feeding programs. And then, ang Bohol Light, usab, Sir, nag-participate usab kita sa Coastal Clean Up. Kung nakabantay, tadihan kita International Day Coastal Clean Up, so aktibo sa kita nga ni participate ni ini ug labaw sa tanan, Sir, ang ato ang ongoing electrification program nga naa sa nagkalain-laing mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. So dako kayo ang atong pasalamat, Sir, nga naa nata at around 800 ka mga accounts ang ato ang na-energize ng mga informal settlers, and that would be form part of our electrification program, Sir Jo.
2: Yes, arita sa atong kuan katong atong usa sa atong CSR kining pagpahigayon na ito o information drive nga ito sa itong mga kabarangay ng Michelle. So, unsa may mga information nga itong panghatag nga ito sa itong mga consumer ng Michelle?
3: Like, daghan.
2: First, kaning electrification.
3: Yes, unang-una, Sir, kaning electrification. Unsa ka-importante nga, doon na kita'y kaugalingon nga connection sa suga. So, unang-una, yun, itong ipakadakan, Sir Jumar, ang siguridad nga na sa ito ang mga consumers. Mauna nga ito yung ipaningkamutan, ang kiningitawag na ito ang mga informal settlers community nga makonvert na ito into individual metering. Kanatungod kay gusto na ito, Sir, nga malikayan, ang kasagaran na itong nadunggan karon, Sir, nga sunog. So, usa sa pinaka main nga cause nga nung adunay sa sunog kay kanang gitawag na itong short circuit, which mostly, yun na siya, Sir, makakos kung ang ato ang connection sa kurente is kanang naapiltas kanang gitawag og octopus connection. So, muna ay ato agyon nga gilikayan. Muna nga hugtanon yun na ito nga gipakatap ang information regarding sa ato ang pag-individual nga naha sa ato ang mga katawhan na dapat na adjud sila kaugalingon ng connection sa kuryente aron sa ingon ni ana, kampante sila nga mogamit sa ilahang mga appliances.
2: Yes, Michelle, no, importante yun nga pagkadakan ito ng itong information drive nito sa itong mga konsumidor. Sa ginaingon na sa itong previous nga program, kadtong flying connection, Michelle, kung unsa kadelikado ninga to sa atong mga konsumidor and sa atong mga panimalay diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, kay nasulta na to nga most cases di ay nga dunay sunog nga mahitabo tungod aning flying connection.
3: Yes, so,
2: kay dunay mga balay nga nag flying connection lang nya nagkanang
3: nagpaalaw sila
2: o connect so, lain nya muna.
3: Delikado kayo, delikado. So, mao gyud na usa sa ato ang gipakadakan, Sir Jo, mga unta ang ato ang mga consumer dili sila magpanuko ba nga mag-approach sa Bohol Light aron manguta na unsa day akong requirements, no? Ilabi na gyud kung dili ilahang yuta ang ilang gitukuran kay para ma-advisean pud sila kung unsa ang nilang pagabuhaton. So, mao na ato gyud nga gibalik-balik og emphasize, Sir Jo, mar nga electricity is life. Ano, dili na ito makita ang kuryente. No, naglatay kini sa mga linya nga wata kahibawo, live din na siya. So mo na dapat angay mahibawaan ni customer.
2: Although gamit siya pero delikado, Ma'am Cheryl.
3: Yes,
2: yun ta mag una sa kanang safe bitaw, mag-una sa itong safe.
3: dili gyud angay mo kumpiyansa sa Sergio kay lahi man gud ang kuryente, dili siya sa susama og tubig nga kung mag-leak ang tubig makita nimo nga adunay nagbasa, whereas ang kuryente sir wala hilom siya nga nagdagan, naglatay-latay sa mga wires or naglatay-latay sa mga conductor, di indeed to siya pwede moagi, which is makakos na siya og pagbuhi sa kinabuhi sa usa ka tawo. So usag yun na sa ato ang bantayan, labi na gyud kung natay mga gagmayng bata diha sa ato mga panimalay, dili gyud ta angay mo kumpiyansa no kanang mga outlet na to nga pasagdan lang nga open outlet siya nya natay mga bata nga magduwa-duwa baka haw mga hairpins, mga ball pens or any metal nga basin simbakong isuksok na siya. So that's a no-no gyud, Sergio. So mo na usa sa ato ang mga pananglitan nga dapat atong pagabantayan, ginagmay-gagmay lang kini siya nga mga kanang safety tips, pero pinaka-importante kaayo kini nga atong mahibawan. Basic kini siya kaayo nga mga protocols which is dapat nato matudlo nga na sa atong mga gagmay mga bata. Tungod kay kini siya sir, kini nga education madala ni sa mga gagmay bata hangtod na kini siya modako. Ma-pass on paniniya nga na sa ihang mga anak pohon nga mo dili dili gyud taangay maghawid og mga alambre niya suksok sa ato ang outlet kay delikado gyud na siya sir.
2: Mo nang dakong tabang gyud ni atong paigayan nga CSR Marshall Information Drive, makatagtag ng mga kanang knowledge nga to sa itong mga konsumidor, kaya na pass on sa katong mga wa ka-attend.
3: Wa sa
2: kanang atong mga programa, Ma'am Cheryl.
3: Yes.
2: Mo nang kanina itong platform sa kanina ito ang programa nga Boholite is Your Service sa Gihapon, nagpadagat matag mga information good sa on-air, live, and sa atong mga radyo.
3: Yes, unya atong giauhag pud sir ang katong mga naminaw karon or katong mga nag-watch via sila ang Facebook. Pwede sila mo comment no or madawat nato ang ilahang mga inputs, then pwede nato kana ma-discuss sa sunod nato nga episodes pohon. So mo na nga sa kanunay sundon gyud nato tungod kay kining atong mga pahibalo importante kini kaayo. Unya napud ay laing mga updates sa Sergio nga gipangpostada diha karon sa Boholite nga official Facebook page. So basin matingala mo ano balik-balik man ni mga posting sa Boholite. Sa may kalambigitan aning billing statement nga kung madawat dahil sa umaabot ng Oktobre.
2: Okay.
3: So, ato gyud kini nga gimasib ang paghatag sa mga information drives or tungod kay ato yung gipaningkamutan nga unta ang ato mga customer dili na sila maghagog ari sa atong opisina para sa pagbayad silang bill sa kuryente. So kung atong mabantayan ang buhatan sa Boholite, aduna kitay gipahigayon nga cascading nining mga information nga sugod karong bulan sa Oktubre sir ang ilang mga billing statement nga madawat naa ni siya naka-attach or nakapatik nga QR code. So kaning QR code i-scan lang kini ni customer tapos i-redirect na siya sa GCash account wherein makita na niya directly si Boholite no. So ang buhaton lang gud ni customer gamiton niya ang atong ang mobile phone no using your scanner or your camera to scan the QR code, then direct kaniya to GCash nga app, then go to Boholite, automatic na siya mo go to Boholite, then manana mo transact na ka pilay imuhang unsay imong account number no. Also sa ato ang advisory gipakita nato kung asa man dapit makit-an ang account number ug account name kay mura ba gyud ni ang kasagaran nga maglibog si customer no. So ang account number sir, duha ni atong account number na kitay katong mga old accounts nga lon-lon ra numero, so 7-digit na siya. So make sure nga nag-input nato sa atong account number is atong i-include ang dash. So for example 12345-00. So apil gyud gihapon ang dash basta mag-transact kita through GCash or Paymaya.
2: Apilon tanan.
3: Pero nag-input nimo sa pangalan, diretso lang, wala nay kama. So for example Jumer Pikit, so lago lang Jumer then Pikit. Jumer space Pikit. Do not input any special character like comma, period, or slash. Kay usa ni siya nga makakos nga nung ma-invalid ang atuan na payment. Then after ana, you will transact the amount nga gusto nimo ibayad, no? So nga na sa ato mga consumers, ang GCash sayod kita available gayud ni siya anywhere. Unya bisan halos kita tanan no na anay mga account ni ini.
2: Dapat mag-install gyud mo daan ang GCash kay scan ninyo. dito ma direct sa GCash kay wa may app ni GCash, oh, so install mo daan.
3: Dapat na atay installation, no?
2: Install mo daan.
3: Ato pong na siren Sir Joa. Kabantay ka Sir Joa ang ato ang city government og Tagbilaran, di ba? Murag sa anything atong i-process diha sa City Hall kay mangayo na sila og GCash nga app, no? Activated na nga GCash nga app. So kani siya dako kayo ni og tabang not only for the purpose nga nakay madawat nga mga benepisyo gikan sa city government but also makatabang ni siya in paying your electricity bill.
2: Para masayunan na ito.
3: Para masayunan yun, kay. Since na anak kayo na-install diha nga app, so nag-scanning mo sa QR code, diretsyo na. Diretsyo na. Napod yung sud, imuhang
2: wallet. Maski pa sa yun, pagyod ito.
3: Maski pa sa yun, pagyod kay.
2: Pagbayad ng shell.
3: Yes. Dili na ka mo gasto o plate, no?
2: Pamagi na ito ba?
3: Yung ingaron nga, kusog kayo ang uwan, dugdug kilat, no? Pwede na kagihapo mo bayad kay na problema ka kay mudyo na ka o mapuho niya. Nakahinumdong ka kay karoon ng alas 6 na sa gabi eh. So, pwede ra jud kaayo nga i-transact nimo pinagi lang sa imuhang cellphone. So, grabe kayo ang ato ang paghatag og pasayo no nga nasa atong mga customers niya. Kani siya nga initiative sir, gihimo kini para sa kayuhan ni consumer no. Ang atong purpose gyud ani is masayunan sila sa ilang pagbayad nga di na sila mopila no unang una, di na sila mopila. Ikaduha, di na sila mogasto og plite padung sa opisina sa bulay. Ikaduha, makasave sila sa ilang oras no. Instead nga mag-allocate sila duha ka oras just to go to Buhalay kay padung ya pauli pa no. So masave na nila no. Instead nga kanang 2 hours iyahang gamito na pag-aris sa Buhalay, so magamit na niya in other way diha sa ato ang mga balay or dili ta pwede makagawas opisina kay kanang busy
2: hektik imong schedule.
3: So gamit na ka sa imong mga online banking no, sayo na gyud kaayo niya dili na ka ma problema.
2: Dili lang kay usa nga to ang third party like the partners for Rochelle. Ang kaya una ni karon is starting October is GCash man ang QR. So yes, dapat ay laing way para makabayad mo sa inyong mga monthly billing sa atong third party collecting partners kay naman tay BPI.
3: Oh, natay daghan. Daghan tag mga online banking search nga pwede pud ta mo tie up no kanang ganahan ka mo gamit sa imong BDO, pwede kaayo imong PNB, imong Union Bank, Metro Bank makaha. So daghan ta kayo or pwede usab kita sir mag-transa kay uban mang good food bisag ganahan jud sila mo lakaw gyud ba nga kanang makagawa sa balay. Pwede po ka mo anha sa imong pinakaduol nga branches sa Palawan or sa M. Lulier or di ba kaha sa 7-Eleven. So ang ato alam yung una-unaon nga di na jud ko mo anha o Buhalay kay di na ko ganahan adto kay layo. O man jud nakasagaran ato ang feedback. So usapod na sa ato ang purpose nga ma-encourage si customer nga gamit nila ang mga third party collecting parties.
2: So matutong tuwas talo to. Layo na kong talo to.
3: Tip-tip, kabawan.
2: Tip-tip, mangga.
3: Yeah, labaw sa tanan, sir, napasot tayo laing paaging ang ipasayo, no? Natay mga tindahan, mga sari-sari stores, nga ang ipang taputan na ito na ang tarpaulin nga payment accepted here. So, unsa may pasabot? Scam ba ni? Mga na ito ang mga kasagarang madawat nga question. Basin og nagpa-print lang ni sila ang payment accepted here sa Buhalay at mapustada ba kaha ni? So, ang tubag, ana Sergio, yes, mapustada. Then, tanan nga nabutangan na ito og mga tarpaulins. Accredited na sila nga mga stores. Muna ito ang gitawag og mga sari-sari stores accredited sa Buhalay nga pwede sila modawat og payment. So, daghan na ito og mga nag-order ng mga data na Sir Joe, nga naana po yung mga nag-transact diha mismo sa ilahang mga tindahan. So, napasalamat po ta sa mga store owners kay wapod sila nagpanuko og hatag og tabang. So, munang ato pa yung mas iinggan nyo nga mas mudaghan pa ang mubayad nila nung atog yung i-promote bisa nasa no. Kung mga tanas sila asa man nga mga tindahan. So, daghan ta kaayo no. Mga sari-sari stores sa matag barangay nga na ay nakabuta nga payment accepted here.
2: Tarpaulin
3: na ana siya. Bisan pa man sir kung why gibuta nga payment accepted here, pwede ba silang mobayad? Yes, as long as si customer willing siya nga mo receive sa inyo. Mangutan na lang ta. Uy ma'am, naman kay GCash no, di ba? Sagara mga tindahan nung kay kanang cash in, cash out. Oh. Ma'am, na ako'y bayro nun sa kuryente, basin ganahan ka og cash. Ana lang kunin mo mabayan. So pwede na niya wato ni customer, no? Instead nga withdrawon pa niya na sa iyang cash, iya na lang ibayad. Then ang cash ni Mo Sir Joe, mo nalay ako on kay para i-transact na ko.
2: Basta kada transaction ninyo ay gidlimot og screenshot or take picture sa resibo.
3: Yes, oo. Kay importante man pud na nga naagyod kay proof of payment kay simba ko pananglita na adik kay nakalimot ka nakabayad baka ako. Pero di ka angay mabalaka nga di mapostada kay mapostada gyud na siya provided wala jud na failed pagkuan pag-transact ni mo sa imuha na payment. So,
2: okay.
3: Muna itong pahinomdom, take pictures always, kay para mo po na ito ang proof if ever na tayo mga questions regarding sa maong mga transactions.
2: Yes, Ms. Cheryl. No, unya, wala kita igong oras, Ms. Cheryl. Grabe ang itong topic.
3: So, napanda ko, napanda tayo i-apas.
2: Napayapas ito. Sabayapas, Ms. Cheryl.
3: Usa sa itong importante usab nga gipahibalo, sir. Kung nakabantay kita sa official Facebook page sa Bohalite, natay nakapin ana ang advisory regarding sa update sa customer information. So, sayod kita, Sir Joe, nga ang Bohalite is nag-exist na ta for the past 26 years. Gikan pa kini sa PPUD na time, na natay mga konsumidor. Then, sa panahon usab sa Salcon Power, napod tayo mga konsumidor.
2: Okay.
3: Then, kani sila nga mga period or kani sila nga mga customer, dili tanan ani na ay updated nga contact numbers. So, mauna nga itong giauhag nga itong mga customer nga kung pananglitan, wala pa sila naka-update sa ilang mga accounts, iscan lang nato ang QR code nga naadiha sa ito ang Bohalite nga FB page. Input your account details sama sa naadiha, Sir Joe.
2: Kita sa screen na ito.
3: So, makita sa screen. So, pagbasa ha, Sir Jumar, unsa nang naaday sa screen, unsa ibot ipasabot anang account number.
2: Account number, unsa nang account number or account name niya, upload required attachment, dapat valid ID niya, selfie with ID, SPA if not the registered owner. Kaning selfie with ID pareha man sa
3: para sa kanang, mag-verify with a cash. Mag-selfie lang ka na kay ID picture, for example, kanina. Picture ka, MOM high upload. Pag matuod nga ikaw, good na siya.
2: Basta valid ID.
3: Any valid ID nga pwede mo gamito. Just to prove nga ikaw na siya.
2: Kaning referral code, mamon sa muna siya?
3: Actually, kanang referral code, actually, makita ra na siya, sir. Optional lang na siya. No? Not necessary nga mo-update ka tungod kinay nag-refer. So, that's an option.
2: Okay.
3: Pwede ra gyud walay referral code. Anyone, basta konsumidor sa Bohalite, anya, naakay ka ng, basta konsumidor gyud ta, na dyan tayo registered account. Then, sa ito opisina, mo na inyuhang ipasa. Kay para every time, sir, nga maka natay mga advisories kay part na sa ito na program, sir, nga mupadata o mga text blast, no? Kana mga information ba nga through sa ito mga cellphone. Oo, atong ipadala na sa ito mga katawan para mas dali dyan, direkta yun sa customer mismo, ma-receive nila ang maunga information niya. Di na angay ibaliwala. Parehas ba, sir, o ka na NDRRMC?
2: Yes.
3: Diba, automatic na siya, no? Na ay notification for a thunderstorm or an emergency. Mo bagding gyud na siya, something inga na ang buhaton sa Bohalite. Puhon ko o na siya alert para mas mga catch up gyud nato ang attention. Uy, message ni sa Bohalite.
2: Nindot nino? Oh, like for example, dunay mga emergency, power interruption, mo text blast dayon.
3: Yes,
2: so ang buhaton sa mga konsumidor ni nindot ni sa tumang konsumidor no para mahatagan mo kanang information dayon na text blast. Ay duna day kanang
3: ilabi na gyud, Sir Joe, kung total ang interruptions na mahitabo no mo ginato ang i-utilize. But I think sa mga laterals lang mga sections refer ta sa page kay kuan man pud siya basinog ma-shock na yun. Waman may napawong lagi. So, atong i-prioritize yun, i-section by section, i-dissect na ito, kinsa itong angay po nga makadawat, no? But, ang total, sir, sigurado siya ko na atay text blast.
2: Kanagyan
3: ang pinaka-importante. Kaya mostly, ang total blackout, ako siya ang coverage, Sir Joe.
2: Yes. And, Rochelle, that ends our program sa itong Bohalite at your service. Sa gihapon, kini si Jomer Piquet.
3: Ug kini usab si Cheryl Paga. Sa kanunay, mag-awag kaninyo sa pagsunod. Nining atong sinimanang tulumanon, Bohalite at your service.
2: Sa Bohalite,
3: panuga para sa tanan.
2: Kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohalite. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Life at your service.
1: Bohol Life at your service.

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Tricks 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Hey Cita Babes, it's your favorite Cebuana, Karen Cita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all

0: get and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
1: Nanawag lagi ko nin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mo angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulpa, hindi ko maayo. Uy, pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na moadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab. Maulagi nak, maugyun na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
2: Aba o pa ba? May kong ingon ana. Dako, kitignabang na ito pa. Nga naanay Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Usa ka makabuhay day! Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usasab ko ka runner! Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day! Maayo na lang kayo doon ay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaagi hapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko o sa ka-runner. Proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18... sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dadaa ang inyong pamilya ug mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
8: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
9: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
10: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala kumustag maayong adlong Sabado ka natong tanan. Sa Macau sa pa welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely Ate Arlene, a secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene ayon kini ang inyong ubos nga higala, Ate Nova Abanyel. Sa gihapon kita magahatag ug pagtagad niya itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigang ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panungduman. October 10, 2026 lang suwat tampo na sarang ato paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngala, Emily. Standby Emily, alasim suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Of course, brought us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
2: o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa itong Facebook and YouTube Live. Again, stand by Emily, alang sa imong suwat ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

mapasalamaton ko sa akong higala. Apan sa akong nauna, may pagwala na lang ko na sayo dati noof. Wala ko mangutana dayon kang Paolo. Wala na ako siya sugmati. Pag-abot na ako sa balay, ako nakita ang among anak na natulog. Miduol ko sa iyang higdaanan, gitanaw na ako siya. Kung dito na ako gipagawas ang tanan na akong kasakit. Hilom, walay tingog. Kay dili ko gusto nga makamata siya. Ate Nov, ni atong gabi una, nakahimo ko og usa ka desisyon. Dili ko sukmatan si Paolo. Dili pa. Dili tungod kay napasaylo na nako siya ate. Kung dili tungod, kay wala pa ko kay balo unsaon ako pag atubang sa kamatuoran.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement, mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell.

0: mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Mauna ang wa sa uban nga naa sa Cervicare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inumog Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inil? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, Google Mind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Daghang salamat kanimo Emily alang sa imong suwatampo o ingon man sa mga suking tig subaybay ning atong drumanon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story. Mga higala ang istorya ni Emily, nagpakita sa posibilidad nga resulta kung ang usa ka tawo nga na-traidor o nasakitan kay pilion ang pagbalos. Kay mao kini ang realidad nga lahi-lahi ta og coping mechanism, no, lahi-lahi tag paagi kung saan na to pag-get over sa mga nahitabo sa tuwa, especially kung gi-traidor ta. Naiuban nga igo na lang maghila ka o ipasa Diyos na lang ang tanan. Samtang adunay uban nga piliong mobalos sama ni Emily. But as we all know, mga igala, dili gyud tanang butang kinahanglan natong mobalos o dili tanang butang kinahanglan natong balusan. No, dili tanang butang or dili sa tanang panahon kita ang mangitag paagi para makabalos. Kaya sahay kung kita mismo ang mulihok sa pagbalos, makadugang kini sa atong kasakit. Usahay mas makadugang kini sa tong kalibog sa tong unahuna. And it will delay our healing and it will cost us our peace of mind. Emily, dili tuod makatarunganon ang gibuhat sa imuha, no? Dili makatarunganon yun kumasidkin sa ang pagtraidor. Apantiman eh, na dili pod kiniigong rason para imong ibaylo ang imong prinsipyo ng dignidad. Dili tanang pagbalos makahatag sa ato kadaugan. Because in reality, most of the time, ang pagbalos mo ay hinungdan sa samot natong pagkaguba. Anyway, again, salamat kasi yung tanan. Of course, October 10 karon og ang atong NAS Medical Mission Team anaadiha sa Jensen sa Barangay South Gym at Front of Public Market Jensen. So sa atong mga kaigilan diha sa General Santos City, pwede pa mo muapas ning orasa ginatay free check-up gamit ang health analyzer machine, adunay free massage, and of course nakapromo ang atong mga NANS product. And sa mga maka-avail sa atong NANS product, automatic na dayon nga maapil mo sa ato ang pamaskong handog para sa ato ang NAS Million Bonanza Season 7, kundiin adunay madaog nga 1 million pesos sa Visayas ug 1 million pesos sa Mindanao. And of course, ang atong consolation prizes, 50,000 na pulo sa Mindanao and na pulo sa Visayas. So, what are you waiting for? Pag-avail na mo sa ito ang NANS product. And of course, di na ito kalimtan ang mga nakasubaybay sa ito ang live o sa ito ang nagtanaw sa ito ang YouTube. Eto na, hi, from Michelle Ann Gador of Pagadian City, Zamboanga del Sur. Sakit gid kaayo ang gibuhat ni Paolo, pero kontinuod kang inahan, imong anak untang imong giuna kaysa sa imong kalipay kang Allen. Mm-hmm. Hi Kaya tinos magkatawa ko nga maglagot. Parehas manday ni sila way puangod ang bana na ngabit sa amiga, ang asawa na ngabit sa best friend. Quits na sila from Godofredo, Talisik, diri sa Kabadbaran City, Agusan del Norte. And hi to Rachel or Richel Lesaka watching from Dammam, Saudi Arabia. Shoutout ingon man kang Lita Nalundasan watching live and listening from Bonbon Camigin. From June Raymond Leon, grabiha sa best friend, uy, naghulat ra di ay og tahimik. Klaro kayon traidor sab nang si Allen sa iyang amigo. Nakasabot ko sa imong kasakit, Emily, kay grabe kasakit luiban, pero ang pagpatuyang sa gibati nga to sa lain, dili gyud na solusyon. From Geraldine Ompoke. From Christine Joy Balili, watching live at General Santos City, kaluoy sa inyong anak in town. Imbis maayo nga panig-ingnan ang ipakita, pareho man hinoon nga mong naghugaw-hugaw sa inyong kaminyoon. Agreed ko, Anan. Hi to Felix Zapata watching from Aurora, Zamboanga del Sur. Ingon man, kang Annabelle Kabatingan of Bogos City, Cebu. Mas may pang makigbulag ka o tarong kang Paolo kaysa magpadayon ka sa inyong tinaguang relasyon ni Allen. Shoutout ingon man kang Sheena Lou Maramba watching from Pasig City. Hi to Lenny Assis from Mabalacat, Pampanga. Ingon man kang Crisanto Bomediano of Oroqueta City. Wala gid kay mapili nilang tulo. Si Paolo nangabit, si Allen nangilog og asawa sa amigo, si Emily nangabit sa para makabawos. From Divina Pastrana, kung dili na nimo kaya mapasaylo si Paolo, buhiin na lang siya. Ayaw pagpabilin samtang ang imo kasing-kasing naana sa laing lalaki. And kang, or gikan kang Babelin Ompad. Hi DJ Nova, God bless you watching from Santa Fe, Bantayan Island. Dagan kay salamat sa inyong tanan. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat o gisend lamang sa Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga igala, balik tao man lamang sa pipila ka pahinumdom.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
6: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nans.
4: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Sa makausap, daghan kaayong salamat, Emily, sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Emily, masabtan gyud na ako ang imong kasakit ug kasuko. Kay dili gyud lalim ang traidoronta sa taong atong gihatagan sa tanan. And this is the saddest reality sa kadaghan ng mga kababayinan nga nagpakaasawa. Sakripisyo ang kaugalingong pangandoy, mga personal nga interes sa kinabuhi ug uban pa. Tungod kay lagi, nagpakamaayong asawa, unya sa sayon lang, traidoron. Iligide garantiya no nga maayo kang asawa kay dili na dayon kaluiban. Apan dili bot pasabot nga kung giluiban ka kay nagkulang ka. Aduna lang gyud mga bana nga wala ginatagan og bili kung unsay na silang atubangan. Og ayha na dayon magmahay-mahay kung makita na nilang gakawala na sa ilaha. Dugang pa, Emily. Unta dili ka magdesisyon dayon out of your anger. No, huna-huna asagid og maayo kung unsay mong gusto para sa imong kaugalingon, ilabi na para sa imong anak. Tuod man dili man nimo kinahanglan ipugos ang imong kaugalingon kay Paolo, kun dili na gid ka. Apan kung imo ka ng buhaton, unta dili tungod kay naa si Allen. Mas maayo siguro ang hatagan ni mong kaugalingon o panahon nga makapamalandong sa ka instead of asking yourself kung magpabilin ka kay Paulo or kung kay Allen ka. No, dili pwede nga ang imong rason kay muhawa ka kang Paulo para mauban ka kang Allen. Mas maayo siguro nga imong iplastar ang imong kaugalingon, imong dignidad, ilabi na ang imong kalinaw. Dagan kay salamat Emily ug sa tanan nato mga nakapaminaw karong mga tagnaa. Og karong gyawa nam ta igong oras sa sunod Sabado na sabpohon. Of course standby gihapon para sa atong health education's program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis ug mosunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos nga higala, Ate Nova Abanyel. Alang sa atong tulumanong, sincerely Ate Arlene, secret love story. Daghang salamat ug dalay gyud ng Diyos.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
6: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, NANS Corn Coffee.
8: Isa ko sa non-silver, nagamit ko ng coffee sa akong asawa nga sa'y dilisa ko yung sa mga ubang dating iha. Ng coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyong ng coffee ang mga gamiton. Pispos din nyo, dread sa kabang, libungan o kutabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
9: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
6: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Oh, siyempre, alas sa tuhet, education's program ng Adlaw, Sabado. The first kauban na to, Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene, and welcome again sa to ang Nance Health Education's program.
0: Thank you so much sa mitambong sa to medical mission kagahapon sa Coronadal sa City Mall Event Center. Sa by City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. And karong mga orasa, nagpadayon ang ato medical mission diri sa General Santos City sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinumdibi atong Nance Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon at mga giveaways sa Nance products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong Nance Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daw kung tag 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao, and layan pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. At i-arlin ako si Judy Ann Minio of Maco Davao de Oro. Salamat kayo sa produktong Cervicare. Layagunon gud ko at i-ar. Pag-inom na ako sa Cervicare, nibalik yun ka-regular o ako menstruation. Nawala na akong dysmenorrhea ug karon mao na kini akong gi-maintain. Thank you sa inyong produkto. Ayan.
2: Okay mga kanans, hormonal imbalance ug nagkakaroon ng dysmenorrhea. Dysmenorrhea mao kini yung during menstruation sa mga kababaihan naka-experience sila og mga panakit sa ilahang puson mga kanans. Hormonal imbalance mao kini yung dili balanse ang hormones sa mga kababaihan, particular na yung estrogen and progesterone hormones na maokini ang nagahatag o characteristic o nagadevelop sa reproductive organs sa mga kababaihan. Nagkakaroon ng problema sa hormones sa mga kababaihan depende sa ilahang lifestyle o depende pod sa ilahang pagkaon mga kanans. Family history, yes, makakontribute siya mo increase yung risk sa usa ka babae kung naa sila'y mga problema sa ilahang kumbaga family history, sa ilang ginikanan, sa ilang pamilya na naay problema sa hormones like naay mga cervical problem, mayuma or naay mga bukol sa breast or sa ilahang reproductive organ. So depende na lamang kini siya sa iyang lifestyle. Kung dili maayo yung lifestyle, pwede kini siya ma-develop. Pero kung nindot og healthy ang iyang lifestyle mga kanans, kini siya dili gyud ni siya ma-develop. Kinitanan, magasugod siya sa hormonal imbalance. Okay? Sa mga pagkaon, makakos sa hormonal imbalance, o dili nato ikadinay, na jud mga pagkaon na naay mga synthetic hormones na makaparesulta siya sa pagka-imbalance sa mga kababaihan. Or naapoy mga pagkaon na ginatawag nato ng mga chance hormones, dili ma-develop yung reproductive organ sa usa ka babae. Or yung estrogen or yung progesterone hormones na ay suppression or ginapunggan niya na ma-develop yung reproductive organ. So, sa mga pagkaon na naay mga change hormones mga kanans, usually, ginapalikay na to or ginabawal na to sa mga kababaihan na naay mga hormonal imbalance. Kadalasan sa mga pagkaon, maokini yung mga ginatawag na to na mga genetically modified organism. So, kung pwede, limit or likayan mga inani na mga pagkaon mga kanans. Okay? Of course, sa lifestyle, kinahanglan na kita exercise every morning. Then sa mga pagkaon na to, kinahanglan mo kaon po kita mga fruits and vegetable. And then kung nagkaroon yun ka ng hormonal imbalance makan. Another one, vinegar pala. Likayan sa mga kababaihan na ay problema sa ilang menstruation or nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya kinisya makapaluya sa capacity sa imuhang matres para maipagawas yung mga patay na dugo sa sulod sa imuhang matres mga kanans. Okay. Kung naa kay hormonal imbalance mga kanans, ang sinyalis of course irregular ang imong menstruation during sa imong pagdugo na yung mga apul-apul, na yung mga itom-itom na manggawas, sometimes na yung mga foul smell or medyo isog yung amoy sa imuhang pagdugo, and then of course nagkakaroon siya ng dysmenorrhea or pagpanakit during sa iyahang menstruation mga kanans. Sa mga kababaihan na naay mga hormonal imbalance, nagkakaroon ng dysmenorrhea, dako kaayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule. Imnon ang Cervicare brand herbal capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. After 28 days mga kanans, once na manggawas na yung mga apul-apul, mga itom-itom na mga dugo, After 28 days, pwede na lamang i-continue ang pag-inom sa Cervicare. One capsule, 2 times a day. Sulod sa 3 kabulan, hantod mo balik sa regular ug maayo ang imuhang pagdugo, mga kanans. And then, mas maayo po, nasabayan nato sa pag-inom sa non-serva capsule, 1 capsule, 3 times a day. Good for 28 days, mga kanans. Kaya para mas mutaas pa dyan ang potency sa Cervicare brand herbal capsule. Kay para yung Cervicare brand herbal capsule na ito, mga kanans, ang herbal property niya, yung estrogen hormones or yung phytoestrogen hormones niya, mga kanans, makaabot gyud sa reproductive organ para mas magamit sa pag-repair sa mga nagluya na mga selula, and then pagpalig-on sa reproductive organ, mga kanans. So mao kato no yung mga additional advice ko sa mga pasyente na naay mga hormonal imbalance, na yung mga dysmenorrhea or na yung mga problema sa sulod sa ilahang matres. Then kung pwede, kung unsa yung bawal, few weeks or few months, kung pwede, ayusa, sige kaon na to kay para mas maayo yung response sa panahon sa pag-inom nimo sa mga herbal or sa mga pagpanambal nimo, mga kanans.
0: Ate Arlene, ako si Margarito Lagamayo. Taga Porok Utso, Poblasyon Salay, Misamis Oriental. Tig Sukian ako, ang akong tibok pamilya sa inyong istasyon. Ilabi na gayod ang imuhang programa. Usa ko sa gagamit ni ining produktong Nans Coffee. Dako ning natabang, ilabi na nako og sa akong asawa, ilabi na kay mga senior na kami. Sa among mga nasinating adugay makagawas sa hugaw o sa among pagkatulog. Ug usab sa hyperacidity sa akong asawa. Dako gid kinigtabang ang Nans Corn Coffee. Dili na gid namo kiniwad-on sa among kinabuhi. Apil usab ang Nans Oil. Nagasalamat sa iyong produkto nga Nans Oil o Nans Coffee o sa imong programa, Ate Arlene. God bless.
3: Yes, Ayan. Ate Arlene. Dagang salamat no kay Sir Margarito o sa iyahang pamilya. Labi na sa mga senior citizen, common problem nila, mga
0: yes,
3: kanans.
0: Yes, nga. Kadi makatulog, yes. Di makabawas.
3: Talag sa mga good mga kanans, no, na murag kinilang ato ang unta ganan siya. Nanindot ang ato ang katulog matagabi.
0: Correct.
3: And then, bisan sa atong pagbawas, lami po ang ato ang pagbawas. Pero muna ingon na bisan unsa pa kalami sa ato ang pagkaon o mga activity, kung pagkagabi maglisod ta o katulog mga kanans, trouble yun. Matag-isa ka na to. Labi na sa mga senior citizen, kay tungod mas nagaluya mangod ang ilahang panglawas kung dili sila makatulog o ensakto, mga kanans. Yes, Nans Corn Coffee. Dako kayo ikatabang sa matag-isa ka na to. Dili lang para sa senior citizen. Bisan kinsa man na nagkaka-problema sa ginatawag nato na insomnia, mga kanans. Bata man na may edad or edad-edaran or mga senior, pwede yun sila makainom og Nans Corn Coffee. Kaya ang Nans Corn Coffee, wala siya'y caffeine content. Gibugna ang Nans Corn Coffee para mas ma-improve ang ato ang panglawas, para mubalik o kaayo ang ato ang pagbawas, pati man ang ato ang katulog, mga kanans. So pwede imnon ang Nans Corn Coffee sa buntag o sa gabi, mga kanans. Ang Nans Corn Coffee, mga kanans, makatabang siya para dili kita magkaroon ng constipations, para makaiwas kita sa uban pa ng mga sakit like mga almoranas or problema sa colon. Kay sometimes pag dili kita makabawas everyday, mao kini ang makapukaw sa dagan nato ng mga sakit. Pwede mo taas ang ato ang blood pressure, pwede magluya ang ato ang panglawas, dali mangaslom ang ato ang kuto-kuto. Nans Corn Coffee, dako kayo ikatabang ka nato, mga kanans, para mas ma-improve ang ato ang panglawas. At the same time, every morning, every afternoon, na-enjoy nato yung coffee nato, mga kanans. Plus, naapay mga health benefits. And then, Nans Liniment Oil. Ayaw jud kalimti para sa naing mga edad-edad. Mga sobrang hago yung mga panglawas, yung mga bugat ng mga trabaho, mga kanans. Haplasi ug Nans Liniment Oil ang ato ang panglawas para mas ma-improve ang sirkulasyon sa atong dugo, para maiwasan nato yung pagpanakit sa ato ang kalawasan, mga kanans. Labi na paggabi, mga kanans. Kay once paggabi, mga kanans, bugnaong panahon, sometimes yung naay mga arthritis, taas ang uric acid, mutukar yun siya, mga kanans. Mungulngul yun agato ang mga kalawasan, mga kanans. Nans Liniment Oil, dako kayo ikatabang kanato labi na para sa ato ang mga ginikanan or mga senior citizen na naay mga problema sa ilahang panglawas. Nans Liniment Oil Plus, Nans Herba Capsule para mubalik og kapagsig ang mga kaugatan para makatrabaho kita og mas daghan mga kanans, and then mas gaan ang ato ang panglawas. Nans Herba Capsule pwede imnon 1 capsule 3 times a day, good for 15 days. After 15 days pwede na lamang imnon 1 capsule 2 times a day for health support.
0: Ate Arlit, ako si Geraldine Sangkaling of Puroknara, Timalang Ipil, Sambuanga, Sibugay. Usa ko sa suking dipaminawan sa inyong nindot nga programa. Una ate, ang akong gipalit na Liniment Oil. Akong anak, yung batiis, daghang burot-burot, nagpula-pula. Akong giaplasan sa Nas Liniment Oil, pila lang kaadlaw na wala ang burot-burot sa iyang panit. Karon ako gihapong gipadayon ang paghapla sa iyang batiis. Sa ako pod ate, dali kayo ko panuhoton. Manghaplas lang dayon ko. Nans Capsule o U-Aid ni inom ko kay dati grabe gyud ko ka-acidic. Bus awunon kayo ko taod-taod kaihion ko tapos gamay ra kayo ko maihi. Grabe ka sakit sa kumpuson atong at time. Salamat sa Ginoo na kainom ko Nans and U-Aid. Sukad at duwa na mibalik ang akong busaw. Tinuod yun at yung Arlene nga effective kayo ang Nans and U-Aid. Ako yun nang nabati sa akong kaugalingon base sa akong na-feel karon. Padayon gyapon ko sa pagpalit sa iyong product og migamit na pugo karon sa inyong Nans Corn Coffee. Ayan.
3: Okay, dagan salamat no kay Ma'am Geraldine. So, sa iyang anak, nakasinati sila og burot-burot or pamula-pula sa iyang mga tiil-tiil mga kanans or sa iyang kalawasan. Sometimes is caused by allergy mga kanans. And then, pwede po resulta po siya sa mga pinaakan sa mga mananap, like sa mga lamok, lamigas, sometimes muburot-burot na sa mga kanans. Ang ato ang Nans Liniment Oil mga kanans, dili lamang siya purely na para panghaplasan ay mga problema sa mga na ay mga arthritis, na ay mga rheumatism, mga pamaol sa ato ang panglawas. Ang Nans Liniment Oil, pwede po ni siya gamiton para sa mga pinaakan or mga allergy or na ay mga burot-burot or na ay mga pagpangatol sa ato ang panglawas. Pwede ni siya ihaplas and then makatabang kini siya para mapunggan yung fungal infection mga kanans or yung tawag nato na mga chemicals na gikan sa mga mananap na makaresulta siya sa pagpula-pula sa ato ang mga panit mga kanans. Labi na yung sa lamok mga kanans, once na dili bitaw nato butangan o Nans Liniment Oil, makabantay ka, grabe yun ang iyang pula, din mugahigid siya, din sometimes katul siya mga kanans, din lami kayo siya, katulon mga kanans. Butangi ka na siya o Nans Liniment Oil. Applyan o Nans Liniment Oil, mabantayan ni mga kanans na dilignag yun magpula ang imuhang pinaakan sa lamigas or sa lamok mga kanans. So Nans Liniment Oil, pwede gamiton bisan sa mga pinaakan sa mga lamigas or sa mga gagmay na mga mananap mga kanans. And then, para sa na yung mga panuhot sa lawas mga kanans. Yung panuhot mga kanans, no, pagtaas manguna siya sa acid sa ato ang dugo. Sometimes resulta po sa ato ang tiyan. Nagrabi ka taas yung acid. Muna, ang ato ang tiyan, dali lang mag-alboroto, kutoy ang ato ang tiyan, parang butod permanente ato ang tiyan mga kanans. Dako kayo ikatabang ka na ato mga kanans. Ang pag-inom sa Nans Corn Coffee, din sa bayan dayon og Nans Herba Capsule and then U-Aid Herba Capsule mga kanans. E 3 times a day lamang ang pag-inom sa Nans Herba Capsule og U-Aid sulod sa 7 kaadlaw. And then Nans Liniment Oil, ihaplas ka na siya sa imuhang likuran mga kanans. Dako kayo ikatabang ka na siya pay para mas dali ma-release yung mga acid sa ato ang panglawas. Busaw. Okay, yung busaw kining taud-taud lang na magsigikitag ihi-ihi mga kanans. Busaw mga kanans, early sign na kung mapasagdan, pwede ka magkaroon ng UTI or urinary tract infection. So sometimes ang uman, magsige silang busaw, makabantay na sila talagsa na medyo ngulngul na or medyo sakit na ang ilang paminaw sa ilang pag-ihi mga kanans. Daku kayo ikatabang kaninyo mga kanans, no? Kung naanak ka mo yung mga early sign na nagkakaroon na kayo ng UTI or ginatawag na ito na busaw mga kanans. Dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Nans Herba Capsule ug U-Aid. 1 capsule 3 times a day, good for 7 days mga kanans. So makita nimo mga kanans mas mubalik og kaayo ang imuhang pag-ihi. Susama sa ato ang texter na si Ma'am Geraldine, siya mismo makapamatuod after taking niya sa Nans Herba Capsule ug U-Aid Herba Capsule ang iyang pagbusaw mga kanans na wala na mga kanans ug nibalik og kaayo ang iyahang panglawas.
0: Attorney na ko rin si Crisilda Herbito, 28 years old, taga Iligan City. Kini akong testimony, kabahin kini sa akong first cousin nga nangandoy nga makaanak og usab. Di pa kuha iyang IUD. Aron mabuntis pagbalik, hapit naman lang magtuig, wa gid siya mabuntis. Kami sige migpaminaw sa imong programa sa radio. At ER. Akong mama nag-inom sad og Nan's Corn Coffee, Nan's Capsule ug U-Aid para sa iyang mga sakit-sakit. Motong among gisultian akong igagaw nga mosulay siya og Nan's Corn Coffee, Nan's Capsule ug Cervicare. Tuod man at ER, mitry siya. Nakahurot gyud siya isa ka box at ER. Nalipay siya kay wa na siya tong haa sa iyang regla, ni palit og PT aron ma-test kung positive nga pregnant siya. At ER positive nga pregnant siya og manganak na siya sa January 2021. Tungod sa iyong produkto at ER, Nans og Cervicare, nakahatag og kalipay sa pamilya. Nindot gyud ang inyong produkto.
3: Yes, Ate Arlene, no? Daga na po na nakabenepisyo sa ato ang Cervicare brand herba capsule og bay-ubay na po ng mga couples, mga kanans na nakabaton sila og anak sa paggamit sa ato ang produkto. So God bless mga kanans. Ang Cervicare brand herba capsule mga kanans, gibugna kini siya para mubalik og kaayo, ka healthy ang matres sa mga kababaihan.
0: Tinuod ka na kay sagad sa mga babae may gamit mga contraceptives doc. Mang gusto nga madungang ganang anak kay lagi tungod sa sitwasyon. So dai family planning. Pero kinahanglan pod ampingan ang ato mga panglawas, ampingan ang kaugalingon. Kay sa sige nimong take og mga contraceptives, giguba nimo ang imong matres, ang imong uban pang bahin sa imong pagkababae, no?
3: Yes.
0: So unya makawala pod na siya og gana sa imong kapikas kanang daghang kagipang inom nga mga contraceptives. Cervicare ang makapabalik ni ini.
3: Yes, Ate Arlene, okay mga kanans, dili man ginatong ikadin ay mga kanans no, na kinahanglan yun nato na planuhon yung family labi na sa kalisod sa panahon. So, og dili po nato ikadin ay mga kanans yung mga ginapanggamit sa mga kababaihan, sa mga couples, na mga family planning, sometimes naagina siya yung mga adverse reaction sa ato ang panglawas. Nakita'y benefits na makuha kay para maplano yung family, sometimes pod mga kanans yung adverse reaction pod sa panglawas sa mga kababaihan makapaluya siya sa reproductive organ. Mao pod to yung uban, nihina pod ang ilang capacity sa paglimpyo sa iyang matres, nihina pod ang iyang capacity sa pagpangitlog. So walay problema mga kanans na mugamit kita og mga contraceptive mga kanans or mga family planning methods para maplano yung pamilya, pero dili po nato pwede na pasagdan ang panglawas sa ato sa inyuhang mga partner mga kanans or sa inyong asawa mga kanans. Okay? So pwede makagamit halimbawa nagainom mo og pills mga kanans. Okay? Ang ako lang hangyo mga kanans, pwede man mo kainom og pills good for 2 months mga kanans. Ayaw lang yun siya i-straight for more than 3 months, mag 6 months na, nag 1 year na, 2 years na, na straight yun ninyo na pag-inom mga kanans. Kumbaga mga kanans, sometimes kinahanglan po nato tagaan og break time yung panahon ang imuhang matres na makarecover po siya. Di ba pareho ng mga kanans no, sa dula, sa basketball, lagi na sa'y mga time out. Napo na sa'y break time. Di ba? So, kinahanglan po na mupahulay kay para mubalik o kabaskog ang panglawas sa matag isa mga kanans. So, the same po sa panglawas sa mga kababaihan. Tagaipon ninyo og panahon na makarecover ang matres sa mga kababaihan pati man ang ilahang ovary mga kanans. So pwede ra makainom og pills good for 2 months, then after 2 months gamit sa og mga natural family planning methods or gamit sa mga back off methods. Pag abot sa 3 months mga kanans, temporary stop muna yung pills, then take muna tayo ng Cervicare brand herbal capsule. 1 capsule 3 times a day, good for 28 days mga kanans. Kaya ang purpose sa atong Cervicare, para katong mga dugo bitaw na gatipunog na ligahi sa sulod sa inyong matris, maipagawas niya to. Kamu mismo makabantay anak mga kanans after taking nyo sa Cervicare brand herba capsule. Pagmins ninyo mga kanans, daghan mga apul-apul, mga itom-itom na dugo na manggawas. So bisan unsa pa na siya kadagan manggawas na yung mga kanans, at least nigawas siya. Kay kinis siya ng mga dugo, dili na siya party sa imuhang panglawas. Maokay ni ang makadugang o kabugat sa imuhang panglawas. So ipadayon lamang ang pag-inom sa Cervicare up to 28 days. Then after 28 days, So pwede na sa dayon ka mo inom sa imuhang pills or unsa man imong ginagamit na mga contraceptive mga kanans. So importante mga kanans no, tagaan og panahon ang panglawas sa mga kababaihan para makarecover, maipagawas ang mga drugs residue o mga hugaw sa sulod sa iyahang panglawas. Para naman sa mga couples na gusto magkaroon ng anak mga kanans, ang pamaagi sa pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule, first 28 days, 3 times a day kita mga kanans. Kung normal o normal o regular ang imong menstruation, walay mga apulapol, walay mga itom-itom na manggawas during sa imong pag-mens mga kanans, after 28 days mga kanans, ang pag-inom na lamang sa Cervicare, 1 capsule, 2 times a day, good for 20 days per cycle. So pag-abot sa 20 days mga kanans, temporary stop, hulat sa ka kung kanusa ka dugon. Kung wala ka gidugo, so like sa ato ang texter no, sa iyang cousin mga kanans, wala na siya gidugo, ni palit siya o pregnancy test. Kaluyan sa Ginoo, nakita na to na nag-positive siya na buntis siya mga kanans. So once na buntis, of course, ayaw na mag-inom og Cervicare brand herbal capsule mga kanans. Okay, balikon ko ang pag-inom sa Cervicare sa mga kababaihan na gusto sila na mabuntis. Good for 28 days, 3 times a day ang pag-inom. After 28 days, ang pag-inom na lamang sa Cervicare 1 capsule 2 times a day, good for 20 days per cycle. Pero kung naa kay history na nagkaroon ka ng ovarian cyst, polycystic ovary, or nagkaroon ng problema ang sulod sa imuang ovaryo mga kanans, ginarekomenda ko ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule after 28 days, instead na 1 capsule 2 times a day, mahimo na siya 1 capsule 3 times a day, good for 20 days per cycle, para makasigurado kita na every month na mangitlog ang mga kababaihan. Para po sa mga kalalakian, of course, kinahanglan na to na i-improve ang quality o himsog ang sperm cell sa mga kalalakihan.
0: So, Megaman.
3: Yes, Ate Arlene. So, dili man pwede na puro lang sa imuhang partner. Importante po sa mga kalalakihan. Kay basin nga noon na dili mabuntis ang babae kay tungod, ang sperm cell ni lalaki, luya man, dili makaabot sa finishing line mga kanan. Kumbaga dili siya makaabot sa egg cells sa mga babae. So kinahanglan himsog ug taas ang resistensya sa matag sperm cell mga kanans. So dako kayo ikatabang para sa mga kalalakihan. Ang Megaman Herbal Capsule mga kanans. Pwede imnon kung naay kay paghina sa imuhang motility or luya ang sperm cell, 1 capsule 2 times a day. Pero kung dili raman sa luya, din gamay lang ang sperm count mo, 1 capsule once a day ang pag-inom sa Megaman Herbal Capsule mga kanans.
0: At yar ako din si George Udokayan, kasamtangang nagpuyo diri sa Pag-ibig Buhangin, Davao City. At yar isa ko sa tigpaminaw sa imong programa uban ni Doc Jan. Sa Health Education's Program, ang akong kasinatian, kining pagsakit sa akong tuhod, pagluha-luha o pagkatul sa akong mata, o aduna pagyud ko'y allergy sa pagkatul sa lawas. Mao nga miadto ko sa butika o misuway ko sa pagpalit sa Nance Herbal Capsule, U-Aid o Nance Liniment Oil, Nance Coffee o Nance Eye Drops. Kay naminaw ko sa program ninyo ni Doc. Iyang mga advice kung nasa ang pag-apply pag-inom sa mga tambal. At yung arsulod sa kabulan, ako naobserbahan nga dako kaayo o kausaban sa akong gibati kay hinay-hinay nga nagkawala na ang sakit sa akong tiil. Wala na usab magluha-luha ang mata gamit ang Nance Eye Drops. Tungod ni ini, dako kong pasalamat sa iyong produkto nga gigamot niya akong sakit o nahimo kining maintenance. Dagang salamat and more power. God bless us all.
3: Okay, dagang salamat no kay Sir George o dagang salamat po sa pag-share ni mo sa imuhang sinatian sa paggamit na ni mo sa ato ang produkto mga kanans. O nakita yun ni mo yung mga kabaguhan sa imuang panglawas, kumbaga yung mga maayong epekto sa ato ang produkto mga kanans. So sa imo na kasinati ka sa ginatawag nato na rheumatism. Okay. Rheumatism mga kanans, maokin ni no nagkakaroon ng problema or trouble sa ato ang synovial fluid. Synovial fluid maokin ni parang grasa siya sa atong mga kasukasuan, sa atong mga joint kay para dili siya manghubag mga kanans. Kay kung wala mangutay grasa sa atong mga joint mga kanans, mubangga kini siya. So diya na dayon magsugod yung inflammation. Or monod na yung ginatawag nato na nagkakaroon ng mga arthritis mga kanans or mga osteoarthritis. So meaning to say mga itis-itis, inflammation na siya na mamaga. Isa po sa inungdan nga nung nagkakaroon ng mga rheumatism kay tungkol ni taas ang atuang uric acid level mga kanans. So yung uric acid nato mga kanan, makuha kini siya sa atong mga pagkaon. So sama sa ginatawag nato na mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, baguong ug mga parat. Pati man ka ng magutman na dili kita mukaon sa insaktong oras, makapataas kini siya sa atoang uric acid level sa atong lawas, and then makapataas siya sa acid sa atoang dugo. Ang acid sa atong dugo makapromote siya og mga inflammation. Mo kini na makabatya kita na dali lang mamuypoy ang atong lawas, dali lang kita kapuyon, kapuyon, and then dali lang manakita to ang mga kasukasuan. Kay tungod taas ang atoang acid sa atong dugo, then plus taas pud ang atoang uric acid. So dako kayo katabang sa matag isa ka nato sa naay mga rheumatism, arthritis or mga osteoarthritis or naay mga gouty arthritis, ang pag-inom sa UID herbal capsule. UID herbal capsule mga kanans, usa ka kapsula i 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang UID na asay capacity para bungkagon ang mga uric acid sa sulod sa atong lawas, and then ipagawas kini siya pinaagi sa atuang pag-ihi. Then mas maayo pod na sabayan sa pag-inom sa non-herbal capsule kay para mas ma-improve yung blood circulation, para mas mutaas ang potency sa matag herbal na ginainom nato mga kanans. Kaya ang non-herbal capsule siya ang nagamintin na mubalik og kanindot ang blood circulation, and then siya ang mumintin kay para yung mga herbal nato na ginapang-inom mahatod gyud siya kung asa yung kinahanglanon mga kanans. So yung mga uric acid maipagawas gyud sa atong lawas, then yung mga acid sa atong dugo man-neutralize niya mga kanans. So meaning to say, ang non-herbal capsule og UID makatabang siya para i-purify, limpyuan ang atuang dugo. Once na limpyo ang atong dugo mga kanans, diri nato makita mga kanans yung kapagsik sa atong lawas ug dili nakita dugay kapuyon mga kanans. And then para sa naay mga problema sa mata mga kanans, kanang sigig pangatol, early sign ka na siya na pwede ka magkaroon ng pterygium mga kanans or mga cataract, glaucoma. Kay once na sigig pangatol atong mata mga kanans, meaning to say na ay pag-decrease sa blood circulation sa ato ang eye cells mga kanans, and then nihina na yung capacity sa ato ang mga eye cells mo, na sometimes makabantay ka na medyo lubog or medyo mulabo ang imuhang pananaw. So nans eye drops dako kayo ikatabang para ma-improve yung blood circulation, para ma-preventionan yung mga dako na mga problema sa ato ang mata. So pwede i-apply 2 times a day mga kanans.
0: Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado, hangtod na lamang ang Lunes pohon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
3: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herbal capsule. Kaya
0: yes,
3: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
3: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
3: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herbal Capsule.
0: Yes.
3: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herbal Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herbal Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Yung Mega Man Herbal Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
3: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
3: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
3: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
3: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
3: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
3: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
7: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Giselle!

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan, ug sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikas 32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ay!

400 gitulod ang Wipro na pikas ang flood control. Mo na siya mga pabutan sa mga tunggi andam kung adlaw nga nasayod baga mo. Nasayod baga mo. Og unya atong unang lingaw-lingaw city pabutang duha para makumplito ngadtos mga wak-wak may galag surat. Magsugod ata, diri sa to ang pagpanaguban.

0: tao kini sugilanon sa pagtuli sa akong lolo a long long time ago.
1: Okay, padayon to may gala. Diris to ang pagpunagawan. Aghobo kay Ismer Hoyta. Okay, padayon to masaligan og gonja. Dito may gala sa mga tubag. Tubag na kulong kay oho. Isinggit din og naiputput. Lang ang tubag kay purlo na lang gika ni Rolly Salvacion sa subida sing-sing ambulance Rolly Salvacion. Ako ang tubag lang sa imo ang digmo si Perna gikan kuno kang wang-wang buhon. Wang-wang na yan. Okay raman tong wi-wi pero wang-wang. Lang track sa basura Rolly Salvacion. Ako ang tubag lang nagbuak og itlog kay giprito gikan daw ni Anisa Bogosibo. Oh, basura lang kay isigrigate. Malata or dili malata, mora na si inyo ha. Amo kay tuluman. Ang isa kasako malata, ang isa kasako dili malata, ang isa kasako kay dili makuha. Aga ang tubag lang kay malata og dili malata ra dinyo ha. Lang tubag kay Tartarilla Rolly Salvacion subida sing sing. Loy kini kabayo anong Tartarilla. Magutot-utot ko na siya.

Buwa ko tao ng baba. So, dapat ipapahuway na. O, masahero man galing mo, pagrila, multikam na. Loya po na na. O, gadagan, napag-insalon siya ang iti. Daw, tumagay. Ginamos, gibutangan og itlog. Pero ang itlog, butangan og ginamos, has kagyong, katula. Lami ay. O, ang ginamos, butangan itlog, lami. Pero ang itlog, butangan ginamos, bagay. Budleg, mahimutang, baga. Aga, tumaga, saging, okay? Oho. Lain pang tumag, diri masalagan. Outside by side, outside by side, from inside, ang inside, gikarun, mo nitong kwan, umatay. Balong tubag kay iring naligsan katag, gikan, ang katag, unyang iro, kay katmang katag, unyang iro po maligsan, dogma, dogmok. Ang baboy pig, pigsat. Aga adi bagyod balong tubag chicken joy na long roli salvasyon aga akong tubag long santil mo na long gikan ni roli salvasyon subida oh nanghanting ko nanghanting ko og santil mo sa una wakoy kuha idlas mangkaayo kaspa na long ni Duboy Sigra Buanoy. Aga, tawag lang kay naglamaw og botong, Roli Salvacion. O kanang bitong kaspahon ka ba niya maligo o kinigbubo ni mo kay munaog dito sa mong itlog? O, di magdugay, kaskarohon po na itlog. Sige na po kagpangil kila. Nanguhag nagbas. Nanguha nagbas sa pa. Iduboy. Kasi nagbas. Lain pang tubag. Long nagtagod-tagod o himuong dinuguan. Iparis sa puto. Nido boy, sigra buanoy. Piyoto. Nagitao nga magluto dinuguan nga. Lahira gino. Abot kong baho. Ito slayo kayo basta. Long tubag imutig mo kay himayang nahunlak. Nido boy. Or bilahang nahunlak. Aga imong tubag na mingwit ng halwan ng puyo ni Duboy Gapon dayon long so, sa pa na nabara kay daghang basura ni Duboy aga ang tubag long nagduwa og siya tom ni Duboy Gapon.

nag able og pultahan og gikan daw kang Jing sa Bohol. Kuya Balong, ang tubag simtig mo kay water flowing gikan ni Eric si Katuna Street, Cebu City. Kumustag maayong pagpaminaw. Tubag na kutig mo long kay Bacos na long gikan ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing Gurunis Balamban Cebu. Og along tubag kay cellphone along gikan ni Rolly Salvacion. Og tubag pa nagbutang og bat or nag-ilis or nagbutang og battery sa cellphone. Uap agya po. Tubag lang kay Boy Scout. Okay. Lain pang tubag. Dua og scatter gikan ni Rolly Salvacion kana. Salamat sa scatter. Sa una ga motor pa karon nagbackline. Salamat sa scatter. Sa una naka four wheels pa karon ga bike na lang. Nawlay paminaw. Kada sa taga Bohol eh. Ay kumusta? 190. Mayong pag paminaw ni Mudia. Ang tubag long kay Lobot Arya ng Cantil E. Yuto! Akong tubag tigmo pa Plus Senador Rigidoot ang Plus Senador Balong Lotgardo de la Victoria taga si Katuna Street Barangay Dayas. Ayan. Lain pang tubag. Bata bagong nataw ay purul. O gidugo sa labador nga na ay sunod nga tubig. Pioto! Wap, aga po, lothang na balaw ang tubag si Muntig mo. Tagadaan bantayan si Muli. Salamat. O gadi, panyod. Law, ang sa goitig mo ni mo. O karun pa kung nakapalit o radyo ko. Range ng sambungan si mo. Ginoot ang Y4L na pikas ang flood control. Ang tubag kay Dua ka katang nagapas o kahoy gituklod sa gabas na pikas ang kahoy ili ng lumbangan. Kumusta mga taga lumbangan? Tubag long kay Pultahan Y pangag address Piotor. Pagyagyapon. Ang tubag anak long kay Pultahan gikan kang 919 lang tubag ka ignition switch giduot sa Yawi gikan daw kang tim-tim sa Cebu. Kumusta man din din dayon ang tubag kay Linong Aga nga mani gikan ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing. Barko na balong gikan ni Rolly Salvacion Piho to. Pagigyapon mga mawa. Dayon na lang tubag kay kwarta nga dollar na long gikan ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing gapon. Nakuha na si US dollar no 62 na kapit. Lang bulitas gitaon sa bagong tinuloy gikan ni Rolly Salvacion. Sige, pataon ang bulitas. Pataon po nagbiring imong asawa. Nagtimba sa tabay ang timba gituklo sa tubig nga mga waipurol o ang tubig mga napikas mo ng flood control main ng Bugo City computer. Wap aga po ligid na lang ipasod sa yantas. Di apadyod balaw akong tubag kay Malita lang kika ni Role. Oy Malita wap agad maprobo sa sulod. Madaya pero kung gusto. Okay, tinubdan sa tubig. Lain pang tubag. Lain tubag kay Imbornal. Piyoto. Kumusta di Arule? Aga lang tubag. Litson Paksiw. Ito mo, mas dana. Guto ko mga sa talitsong pagsiyo. Agbal sa CR or Enidoro, dyan ng simulan.
Kumusta man dyan? Asa may Sibulan? Ang tubag lang kay Barin na na o John sa Sibulan di pagyod dug kailangan yung basa ni dugha sampot kuyot dugha nyut yut lubot sap yut mikan sa yut Lawag akong tubag. Anang tigmo ni mo kay Sipar na long. O gikan daw kang undo sa buhol. Kumusta dias buhol do? O nagdaro long gamit ang kabaw or baka. O gikan daw kang inting. Bugo. Kumusta mga taga bugo? Ha? Mga taga bugo. Kumusta mayong pagpaminaw? Akong tumaglong, nagtudling. Ikan daw kang dyan-dyan. Buhol. Hop, agi hop.

nag-ipo og o string bench. Wa ay pagyapon akong tubag balong sa imuhang at tubag anang imuhang tigmo kay nanikop. O sa mga kuha pa pait-pait or buring. Buring-buring. Lang pitak kang a disiper. Gikan daw kang unyot si Kihor. Kumusta mga taga? Si Kihor. Og akong tubag. Lang sa imuhang digmo. Nara. Yan, akong tubag balong. Sa digmo ni mo kay. Si Pergay.

Pagkitubag na ko lang sa imuhang digmo. Computer na. Mouse sa computer. Og ang akong tubaglong sa imuhang digmo ka isampot. Wa pagigyapon. Wa ay pagyapon. Lang akong tubag anak kay Gunting. Gikan daw kang PD asa buhol. Kumusta ang buhol, PD? Diyan tubag lang nag tuli. Gikan daw kang puldo, si Kiho. Kumusta man diya puldo? Oy, diya sa lasi, kumusta maayong pagpaminaw? Ang kuya... Kasi kuya urong sa tingnan. Patinganin mo, boss? Itong driver sa van. Lang akong tumag. Dextrous. Computer. Wap agapon o ga akong tumag daw. Anang imuhang digmo kay shotgun. Computer. Okay, dito Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang anding may gala sa Dumagiti. Kanang bayhin? Oh, gribogi ko bay. Sa unsa? Kanang ingon nila ba nga bawal tamo mag-drive o magkainom? O itinu, o ganyan bay. If you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Pero kalibogi ko bay. Ano man? Nga naman lagi ng mga imnanan bay. Laman lagi mga parking area. Ayaw! Ito, ano? Namalagi parking area ng mga inan. Hoy! Oh, kanakuntang mga inanan, para di magkainom ang mga naisakinan, magbuta ang parking area. Parehan ng no entry. Wala man po yes entry. No parking. Wapo yes parking. No smoking. Wapo yes smoking. Kurimaw yan. Okay, kadawa to lingaw-lingaw may gala is uno. Uno. Pabuto na yun may galang usap para magkumpleto ha. Ayan, pabutang usap kurimaw. Lang akong atubag anang imuhang tigmo botones ug uhalis. Gikan daw kang Christine Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Akong tubaglong kay remote. Gikan daw kang Honey asa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Dayo. Akong tubaglong naga si Sarian. Gikan daw kang Sandra sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Oga dayon akong tubaglong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Tirgas. Yotor. Akong tubaglong kay bakho na nagkanal. Gikan daw kang Efren Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Sipar na lang sa jacket. Gikan daw kang Janjan Buhol. Kumusta man mga taga Buhol? Dayon itlog na pusa. Ayaw!
Huwag mapusa pa niya itong itlog, no? Sa kay color, aning mamaya. Lang nagbulkit og ligid. Tantan sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Computer. Wa pag-iapon mga salingan. Og balong. Ang akong tubag. Bungi na long. Og ikan daw kang Juday. Bugo. Di apagyod nagpahilot. Ang Waiporol ang panunghutlong. Og nag-charge og cellphone. Gikan daw kang Jeffrey Dumaguete. Uwa ay paghihapa. Og dito may galas lain pang pasiaw. Okay, pasiaw daw masalingan.

0: Jo daw may galas tanay. Kini si Balong nga manlimusay di askilid sa bangko. Alas 12:05 may agi si Henry. Muhatag unta siya may gala. Oy, aha man imong lata diri bay.
1: Ay, onya na laon na bay.
0: Ang lata ni mo ba kay muhatag unta ko?
1: Onya na lagi alaon na.
0: Ano onya pa malaon na?
1: Break time pa man.
0: Nun, break pagani.

0: Pariya itong manlimusay ng tingala si Balong na si Henry. Doon naman kabuok lata. Uy! Sa manibay nga, isa naman ito ni mong lata. O niya karong doon naman. Ay, dugay na bayak ko. Nanay brancho ay. Ayaw! Ayaw! Yasin so, nanay brancho. Lata A, lata B. Ayaw! Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Yan ang tubag anak balong kay switch. Agikandog kang jingjing tunghaan ming lanilya. Og ang tubag anak balong kay durnab may sa buhon. Wa ay paghihapo. Aga tumaglong kay Dormel, way ngag address. Gitotlod ang way parol, napikas ang flood control. Dayon tumag anak balong kay remote computer. Wapag yan po nagkasakto og tumag. Balong tubag itlog na pusa. O, gikan ko nung kang Agritsen sa Sikihor. Kumusta man ni Agritsen? Kaso may Sikihor. Dayon akong tubag nung Kuhol. Ay, sa mga kalakin, andi ang hindi magbigaman. Ha? Mura mong suso ka. Kalit lang katagak. Oh, kalit lang katagak, murag suso. Aga akong tumaglong anang imuang digmo kay nag asam ni siya nagbigas og kawayan kompyuto. Wap agi hapo. Aga akong tumaglong tuli. Operation Tuli. Okay, dito may gan last line pang pasihaw. Ikan daw kang bani may gan last si Kihor. Kanang bayhin. Oh. Nakaduwag na kaanang lima ka istorya anang upat ka bungol ba? Unsa? Kanabang istorya anang upat ka bungol nakaduwag na kaana?
1: Wala para ba bay?
0: Aw.
1: Unsa aw?
0: Ikalima na ka ba?
1: Suntok. Pareha to. Newspaper mo diyan, newspaper. Tigulang or upat katigulang na ilad. Ay, papalit ka na ko dong ba? Oh, naroo, 20. Pagtanaw niya, wa may headless nga upat katigulang na ilad. Dong, asa mang upat katigulang na ilad, ano dong, wa man din eh. Oh, newspaper pa mo di, oh. Lima na kabuok ang tigulang na ilad. Lima na kabuok. Ikalima na kalawa. Menong ang manang ima daw. Lang akong tumag. Push button. O, gikan daw kang tani. Buhol. Og dito may galabis. Ito ang nasa Jod Bakamung. Nasayod ba mo mga silingan? Pila ka buok verses sa Bible? O, nagamakin na mga versikulo may gala na sa Bible. Matutpas gamong pagtuon. Ang verses o versikulo may gala sa Biblia mukabat sa 31,102 verses.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati yun ko ng isahay, ang akong bitin mo, kaka, di ko gusto nga mag-hinsin ko ka nga para sa iblag nga kapalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sinceli at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilano Sir, agpuyo ko din sa Purok Do, Liz, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tama kuro. balik tama igala dir sa tuang. Pag panag-uban balong. Akong tubag. Anang imong digmo. Ang tubag ana balong kay shotgun. Tumbok ka kang. Kandado og yawi. Og ikandaw kang. Wilfred sa bugo. Kumusta man mga taga bugo?

0: Long Asligan, Long Akong Tubag. Sa gamay pa, ang katong sa gamay pang igala tawgon para mukaon. Karon kay masuko ng ginikanan kay muli rag mukaon. Sa una tawgon yun para mukaon, bata pa. Pagdako na masuko ng ginikanan kay muli rag mukaon. Makalibo, gid ba? Sa una, og aksyon naglakaw, malipay ang ginikanan. Kaya mo lakaw na. Karon masuko na kay sige naglakaw-lakaw. sa una, maugay apon. Tubag, masuko, tubag. Katapos ang ibili may gala sa Kurimao, zero. Kompleto na. Waday oras, salamat kasi pagpaminaw. Sa Lunes na Sampuhon, og happy weekend.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong daghang kaing salamat o mga mga higala o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon kining ubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.
3: Tag na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit panggamot sa anumang uri ng
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, Lucans.
6: Gainom ka o dito ang sa'yo mandi. Gisulayan gini mo.
7: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, nagamita which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magandang kuhuntag na. Ako mismo, nagkapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbilaran.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ako Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
8: Giditox Plus Herbal Cap. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. See

0: plus forte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyo, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: di kanunay.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: DTX 500!
5: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan, the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sa mi sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy, what a-
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilabian.
13: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy?
15: Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
14: Ah, oh, Mare. Ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
15: Uy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kada tuig Mare para makaabilita sa mga diskwento.
14: Oh, delikat Mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka bulan sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
15: Oh, mao ba Mare?
14: Interesado ko makuha sa bug share Mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
15: Sige Mare ha. Sige. Dagkakig salamat sa imong impormasyon ha Mare. O matayon Mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium Propulsion, October 11, and Pink Zumba Marathon, October 18, the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
0: G22 here! Step into your Myra era.
6: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
16: Balita ug impormasyon, gikaminaw sa katawang bulano.
17: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon pumaminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
18: Akong pipaminaw na radio station, kaya wala NDY Arde Ragyod, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
19: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY Arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
21: Ang istasyon sa katawhan.
20: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
22: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyu sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action Radio Show namugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi nimo sunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras Atbang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas ug Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan nga imutang sa Miguel Paras Street, Atbang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square, Atbang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street, Atbang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarence Street sa Yukon Building ug sa dalan CPJ East Avenue at bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

0: Maigala, kumusta? Welcome sa Tolmanon Democracy in Action. Kini na sa inyong higalas kanginan si Bob Galera na magkiguban kaninyo suod sa 30 minutos. Maghisgot na kita sa mga nag-alintabo ng mga isyo sa itong palibot karon. Adlaw kita ron nga Sabado, October 10, 2026. Welcome, welcome sa itong manong Democracy in Action. Kaoba na today sa itong broadcast center. Ito ang workaholic barangay kagawad sa DAO, Engineer Jerry Cahis. Ato mga pagtibaya sa itong mga radio listeners, sa itong online viewers, mga bulanon. Mayong hapon di kaninyo. Ato po ni shout out na ito din ni atong mga amigo diya sa City Council. Ni former City Councilor Jonas Rebelcatso, City Councilors og Majority Floor Leader Plong Plong Bonal Cap Rinca, City Councilor Idi Borja, City Councilor Tim Butaled. Maing hapon di kaninyo. Mga kaigsunan, atong tukbilon paghisgot kabahin nining 521 kilos nga crystal meat mao ni siabo dinis ato makaigsoonan nga na-confiscate kini dito sa Laos sa mga otoridad. Then kining na confiscate nga 521 kilogram sa crystal meth. Sa mga otoridad dito sa Laos, nga usa daw ka Pilipino Pinoy nga pasahero ang nalambigit nini sanglit siya gi-detener karon sa mga Laos authorities. Human kini mong Pinoy ni chartered ni nining private jet diin dito na kaplagan ang 521 kilograms nga crystal metam pitamine. Diin gideklarar kini dito mga igsoon og beef products, kining beef ka namang suyop-suyo pita may uso ron. Kining mong Pinoy, matod pa sa report dito sa Laos News Agency nga kining private jet mulupad kini gikas Laos paingos Manila. Pastilan makaigso na nahitabo ni niadtong October 1 dito sa Luang Prabang International Airport sa Laos. Din dito ang luggage kini mga malita nga ilupad unta kini paingon dinis Manila sa Pilipinas. Kining jet mga igsoon gikanis Malaysia nitugpa dito sa Laos pero gikas Malaysia way karga, wa pa ni karga. Pag-abot sa Laos, matod pa sa balita mga igsoon nga ni mandar ang Pinoy nga pasahero nga dunay karga nga pick upon dito sa Laos Airport. Not knowing sa maong piloto nga dimalita di ay dito. Nibaliban ang piloto kay wa man ma-appeal sa ilang agreement lagi. Nga sa gibug-aton 521 kilograms. Delikadong eroplano makaigsunan kay overweight man eh. Kining karga ha. Nibalibad ang piloto. Onya karon kay doon namay ni tip sa mga otoridad sa Laos nga kanang malita diha na mga epektos diha. So pag sobay pa mga igsoon, siya buri ay. Mauni nga natanggong dito ang dua ka piloto katong kakutsaba dito o ang Pinoy. Mga Ikson, ang value sa usa ka kilogram, usa ka kilo nga shabu, street value, base sa pricing sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, ang matag kilograms anaa sa 10,600,000 kulbaan eh. Atong kumpare nga veteranong City Councilor Tagbilaran, Idi Borja, pre, mumisis na kunimo ha, pili lang ka, 17 ka, 24 ka, or 31 ka. 10,600,000 ang pricing sa matag kilo sa shabu dinis Pilipinas base sa PDEA evaluation or calculation. Di modo kining 521 kilos nga shabu, which is supposed to be intended for Manila, Philippines, ana-ana sa mga aber ato ning kompyuton para dito masipyat makaigsoonan. Ah? Dito masipyat yun eh. Kilograms sa time sa ato i-multiply ni. Ah? 10,600,000 nani sa mga 5.5 billion pesos. As kang ngilngiga eh. Pwede ngilngiga. Gawas pa nini mga Ikson, laing shipment. Ah? Laing shipment sa maugyapong produkto para gyapos Pilipinas, gikan nas na-confiscate ni sa mga otoridad dito sa Gulf of Thailand. Ang balor na ni Makaigsoonan ana sa 1.1 billion Philippine money. Ah, kulba kayo. Kulba kayo Makaigsoonan. Naunsa naman itong nasod aron? Mura naman tang tambakana din ni Makaigsoonan o mga epekto siya bo. Ah? Mga Ikson, dini sa Southeast Asia, niya diha ang triad. Ah? Diha sa Laos o adjacent countries. So kining maong epektos, gikan ni nining triad sa Southeast Asia. Oh. Didagko na ni. Wa ni may tabo sa previous administration. Panahon ni Presidente Digong Duterte ba? Wa ni may tabo. Karoon na ni. Barko-barko, jet-jet na makaigsoonan niya. Kini maong jet, private jet. Giabangan ni nining Pinoy diin ang taripa kagikasabutan nila is $50,000. According to reports, gikan dito sa Laos, mga media mainstream media dito. Nga matod pa sa aligasyon din magkisunan nga dili binuwani kung weekly ang shipping nining mga epektos para sa Pilipinas. Ah, 521 kilograms. So kining epektos makaguba maguna siya sa utok sa tao. Ah, mabuang ang tao ni makaigsunan. Mutulilik ang mga tao ini. Kaya ang ipikto ni ining siyabo, mudiritsos otok. Maupitan ni mga nakuranta na rin sa itong katilingban nga pirting niwa nga. Watina ang wakapirma. Ilhan man ninyo, kini mga adik-adik, nga inyong makita. Una, gasigan ang mata. Tanawan ang ngipon, nga pod-pod. Kay natural. Suyupon man nila na. Musod na sa kaugatan. Magkaniwang ang mga adik-adik. Kay masupres man ang ilang appetite. Di na ganahan mo kao na, sir. Ah. So, umana diha ang mga manifestation nining mga adik-adik. Ato pong i-shout out na to din si Dr. Ed Siruhe. Duke! Kumusta na imong teritory diha sa Kandihay? So, umana mga kaigsunan. Eroplano na kargahan, barko na kargahan. In fact, dunay Pinay nga nasakspan dito sa Middle East sa mga airport authorities. Kay siya maoy courier sa cocaine. Diya sa iyang luggage nga mobiyahe na paingon sa Pilipinas. Hasang ngilngigan itong kahimtang sa itong nasod ba? Nianing mga kagubot gumikan sa Siabo. Nibalik na po ang resurgence sa away sa mga sundalog Muslims dito sa Mindanao. Nibalik karon doon ang ganyang ambos na itabo dito sa Lana o sa Solo-Holo. Doon ay mga lima at pito ka mga sundalo nga nasakmitan silang kinabuhi. Ni aning trahedya karon dito sa Sugbo nga nalaka ang buke dito o nalubong ang usa ka pamilya dito. Ni aning lunop nagpangitabo dito sa Luzon. Ni aning nagpadayon karon nga impeachment trial. Wata kay bawg anos ani mo parking unsay kahumanan ini. Ni apaneng Super El Nino nga muhapak sa tong nasod hangtod pa kini sa June sa 2027. Ni apaneng way poas nga pagkatkat sa presyo sa fuel. Sunod semana musaka na pod. Gumika niya ng gira dito sa Middle East sa Ukraine o Russia. Ha? Grabing kalanrakas nagpangitabo sa atong nasod. Nibalik ang mga tulis. Hold up. criminalities. In fact, kagabi, doon ay gasolinahan dito sa Tubigon. Gitoles, mga kapatid. Niyaneng mga bomb threat sa mga eskwilahan. Kaluos Ginoo, nasakspa na. Katong bomb threat gikan sa usa ka estudyante nga 18-year-old. Ang ayana, pasakaag kaso. Dili pwede i-condone ang iyang criminal acts. Kaya napurhisyo maganikanan mga estudyante. School administrations. O ubang pang mga petty crimes. Wa na makadimao ni atong nasod mga ison. Niya po yung mga opisas gobyerno. Giaway nilang China. Ah. Gumikan na niyang usaka yabag makaigsonan ng politiko. Nga matod pa sila iyang aligasyon nga ang China nihatag o kwarta sa mga Duterte, which this political animal cannot substantiate his allegation. Napungot ang China makaigsonan mao na nga dili na mo supply ang China o fuel sa Pilipinas because Philippines has a constant export agreement with China government, with the Chinese government. Karon ilang gilabtang China. Dili na kita makaangkat pa og lana gikan sa China. Gumikan ng reckless na to nga mga officials gobyerno. Nga mutola magherse. Why resibo? Bisag ako China. Ganong i-apil-apil man mismo. Ganong i-apil-apil man yung mong gobyerno sa inyong pamulitika ng Pilipinas may labot na mo. Which is correct. So maglaway na ang Pilipinas sa lana gikan sa China, mga igsoon. Usa kini ka blender nga buhat sa tuang mga reckless top official sa tong gobyerno. Nga lang awayo man ang China god. In fact, mga kaigsoonan, si Presidente Bongbong Marcos, pirting amiguha sila ni President Xi Jinping sa China. Nagkita sila karong bag-o. Aron, pagsiminto, ipadayon ang diplomatic relationship. Apil ang business trading. But yet, doon ay mga opisyas, gobyerno ng mga reckless, mutuog herse. Giaway lang China, pero si Presidente Bongbong Marcos o si China President Xi Jinping, pirting ka pag-amigo mga kapatid. We cannot understand these people around us. Ah, so mao kini karon. Hala mga senador, mga congressmen, investigahan ninyo neng Pilipino nga na-involved nining aborted shipment of 521 kilograms of shabu from Laos. Ha? Imbestigahan ninyo. Maayo malamog pagukod-gukod ni Sara Duterte. Kine? Ha? Por vida, mga kapatid. Naisorbi bitaw karon. Sa previous survey sa SWS, ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos was 41%. But this early, from 41% to 31%, it was reduced to by 11%. Ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos. Nga naman na, nga may resulta sa survey sa SWS, probably because Pilipinos nagka-bugnaw ang ilahang pagtuo o sa pagpadagan sa atong presidente sa atong nasod. Gumikan ining mga problema nga atong gisapopo karon. Dakong problema mga kapatid. So ato din eh. Nga maningkakal na tag-ato. Bisan to gilingaw-lingaw ta nang tag 10 kilos, 5 kilos nga bugas o kanang tag 20 pesos nga bugas. Initiated by the national government, so be it. Pero maning kamo tag ato. Mga ison. Doon ay mga giant network sa Manila. Wa mo take ning isyo ha sa 521 kilogram sa Siabo nga nag-involve ang Pinoy. Hilom ay kinahiluman. Mingaw pastirana. But kato si Gracioso, bitaw, Graciosa. Nikalitlan o tunga, murabag. Murag kalag, bitaw, mahalo na ba? Sa iyang expose ko no hay. Gagahatod sa kwarta gisogo siya ni former speaker. Ha? Sa Congress nga si Velasco. Gahatod og malita para ni presidente Digong Duterte og ni Vice President Sara Duterte. Apir pas pulong adto. Billions of pesos daw. Gitokob dayos mga giant network sa Manila. Ah, gitokob dayon nila ay. Wag rin ko excited ang mga Duterte o si Velasco. Sa dihangan ni Gawas, sa social media, nga kato si police officer Gracios nagitang-tang dito kay wapoy klarong panerbisyo. Di-dismiss ba? Dito na ang giant network, ilang i-arrest, gidelete nila. Ang ilang kunuhang exclusive scope na interview mga ison. Karon, niya ay Pinoy na involved na ining 521 kilograms of shabo, yet, kini mga dagong networks Manila, wa yun, maghisgot, wa manyos nila. Nga naman, kung unsa inyong balanse, mapoy ako. Mga ison, ang Supreme Court nakadawat na sa 64 pages nga comment gikan sa Office of the Solicitor General. Then, ang position sa OSG is to dismiss the writ of certiorari filed by Attorney Romy Macalintal. Kabahe ni adtong bago pang ipirmahan nga balaod ni Presidente Bongbong Marcos, parte sa extension sa barangay and iski elections, which is already set by November 2. Tunga na ang OSJ. 64 pages. Office of the Solicitor General prayed to dismiss the petition. Wapasab mo submit ang Senado, ang Kongreso, because Supreme Court was also ordered the Philippine Senate and the Philippine Congress to submit their comments. Anyway, mga igsoon, sa diha, nga nadawat na sa Supreme Court ang petition ni Attorney Romy Macalintal, petition for certiorari and prohibition pagdeklarar sa Republic Act number 12326 as unconstitutional. Kabahin kini sa postponement sa barangay o sangguning kabataan elections. From November 2, 2026 to November 13, 2028. Extended term sa itong mga barangay officials for 5 years. Doon na sila ay butasyon ane. Doon na sila butasyon, early butasyon, ang Supreme Court. Ato mong isyataw din si Romulo Colajara. And take note, ngang Supreme Court composed of 14 associate justices and one chief justice. In other words, 15 ni sila. Ang nibutar, ang ni-register sa ilahang dissenting opinion, dissenting stand, meaning, isupak ni sila nga i-postpone ang barangay and iski election. Mao sila si Senior Associate Justice Marvin Lunen, Associate Justice Alfredo Benjamin Cagia, Associate Justice Henry Jean Paul Enting, Associate Justice Antonio Co. Jr., ug Associate Justice Maria Filipina Singh. 5 sila. Mga igsoon, dunay duha ka justices nga wa mo appeal kay dunay official travel. Sila si Associate Justice Ramon Paul Hernando o Associate Justice Amy Lazaro Javier. Mga igsoon, karon o makumpleto na ang submission sa Senado o Kongreso sa ilang comments sa petition for certiorari ni Attorney Macalintal, ilaning butasunan pagbalik. Butuhag balik nila eh. Pero akong tanaw, mga isoon, dili pa maubot ang tunga-tunga ning buwan sa October. Mukha map na good sila og butisyon. In my honest belief nga dili na matabag barangay ang suspension. Magpadayon na ni ang barangay og iski elections. Klaro naman, lima ramaning ni against. O niya, nguli naman yung duha ka justices, associate justices. So, 10 na sila. And in words, mapostroning maong eleksyon sa barangay og iski eleksyon. So, money, ang COMELEC is on standby. O boxing, bug-boxing pa ni, ga positioning na ni sila. They hold throwing their punches ang COMELEC. Paspasan mag-inis COMELEC ni. Kay kanusa ganito yung filing dyan on the ogoan pa ni? Kumala ng filing tanin nyo, no? October 28 yung filing. So before October 28 ang filing sa COC sa mga barangay iske officials before 28 of this month doon na resolution ipagawas ang Supreme Court. But I am confident enough nga madayon kining election. Para po nga mawa na ng hangover sa mga sitting barangay officials and iske. Di ba? Na hangover mo na siya na usang man ni madayon ba rin di iba ni? Ang COMELEC po. Matod pa ni George Garcia, ang chairman sa COMELEC, nga they are on standby but they are ready all the time. Humanag imprinta daw nilang mga sample ballots, mga Exxon. Ready na sila. So, mo na itong paabuton. Ha? Ha? Karos, ah? First week ang yung filing sa COC. Pero gihold in abeyance na mga Exxonan ang filing sa COC tungod ni ining petition for certiorari ni Attorney Makalintal. Pero na naman ang lima, disinting, o di na madugangan. Considered good na siya. So, atong paabuto ni. Kaya ubang na bang mga politiko? Gapasensilyo na sila sa bangko. Kaya ilang iabono sila ha, mga kandidato, pagkakapitan, mga konsihal, iske. Di ba? Kaya ato pa sa pasensilyo, inig, tumoy-tumoy na sa Oktobre, wala na, hurot ng mga tag-50, tag-100 nga paper bills dito. Di ba? So, makasib atong mga officials nga may mo abono sa atong mga magpapili, magpa-re-elect, magpapili, magpa-elect ng barangay officials o mga iske. So, ma-save the bill mo po, ha? Inigawas na sa resolution sa commission election. Oras na peligro na. Matod pa ni Ronaldo Colahara. Idol, i-shout out ang mga lineman sa Buhiko Uno. Hala, mga linemen sa Buhiko Uno. I-shout out mo sa request sa inyong amigo nga kauban niyo si Ronaldo Colahara. Hinahinay mo sa trabaho ninyo, ha? Kaya doon na rabay lineman nga ni Tikeg kaya na kurintihan. So, safety first. Common sense. Ang inyo yung gamiton permi. Oras de peligro na. Kauban na to, diri sa Broadcast Center. Barangay Kagawad, Sadao, Tagbilaran City. Jire Kahis, o atong aktibong engineer. Sa masdanan, kinyong higalas kanginan si Bob Galino kanayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless our day.
1: Ang radio program, Democracy in Action, maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan, usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero, ang Democracy in Action Radio Show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD Worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan o kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall o Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sangang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
0: This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
0: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford ba? Afford ba?
1: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
0: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wishlist na ako for the year?
10: Grabe, kanaghan!
9: Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino.
18: Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Las Fuerte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniindak at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
12: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: Umbo, blema, igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balita!

0: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man sa kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nga nung watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon o deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: TYRD Kinaham
1: Kanuna
0: Kanuna.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
4: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
5: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinsay ngalan nato, sir?
8: Paul Mercado, diyan ni sir.
7: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
8: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Ibisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
11: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom ko, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
12: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
14: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
15: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
16: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: apiking yun. Mabasa akong mag-ulan. So mauna nga nakita nga angay gyud sila tabangan. Busa, pinagin ining programa sa ato ang balay, pag-alagad, bagong balay, alagad o kining balay paglaom, no? Pinanguluhan sa ato ang gobernador, of course, o ato ang amahan sa atong kapulisan, Provincial Director, Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. So, doon na tayo duha nga for turnover. So, ongoing na kini, nahuman na kini, o ato na kining i-turnover pod. Mauna po din ang sunod na itong schedule. Unya, doon na pakitay upat nga ongoing construction karon, no? So, nindot kayo. Bliss kayo ang ato ang mga kababayan nga atong mahatagan ni ini. So, busa mapasalamong tunta sa makausapa sa mga tagdumala ni ini nga nahimo kining posible, no? Inubanan sa atong, of course, ato ang labawong makagagahom. Unya, uban ka na to karong gabi una, ang ato ang Provincial Superintendent of Bohol Provincial Internal Affairs Service, Police Lieutenant Colonel John Gilbert Sipada Basalo. Una sir, una na ko i-turn over ni mo sir sa imuhang pagtimbaya. Tuguti usab ako nga pagtimbaya sa imuhang deputy sir nga akong classmate yod, yeah. No? Akong classmate sa recruit si Police Lieutenant Mary Jane Tigmo, no? Nagkita yeah. Gyud mi sir, nalipay ko nga siya usab na uban na nato dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol Police Provincial Office. Na dako na siya gay matabang usab ka na to, sir, pagtambaya yung sa ato yes. ang programa sa imuhang buhatan. Yes, sir. O sir, una imong pagtimbaya sir sa ato ang imuhang mga suking tigpaminaw o sa imuhang pamilya.
1: Yes, maayong gabi, no, bro. Maayong gabi ginatong tanan. So, tuguti sab ko nga muhatag og pagtimbaya. Una sa among director sa Area 7, si Police Brigadier General Jerry Ratonil. Sir, maayong gabi, sir. I understand nga ang iyang mga kagikan sa daning tagahagna, no, sa Bohol. And he was first assigned before siya na-assign og Area 7, assigned siya sa Area 1. And before that, Areas 13. And we back pa gyud, taga Cagayan de Oro gyud ni siya sa akong nasabtan, no? So sa Area 7 family, maayong gabi niya sa ako pong mga tao sa Bohol Pias, sa Lieutenant Jane Tigmo, akong deputy og mga kaubanan, no? Maayong gabi ka natong tanan. Of course, ato apong provincial director si Police Colonel Pat Digay, sir, maayong gabi og sa mga kaubanan nato sa Bohol Police Provincial Office. Ato usang tuguti usab ako nga mo timbaya, no, sa amahan nato sa probinsya si Governor, no, Erico Aristotle Aumentado. Of course, ang iyang kapika sa kinabuhi si Representative Honorable Banban Aumentado also, and other representatives of the in the province of Bohol, no, first district Honorable Babayap, and third district si Ma'am Alexi Tutor. And of course, ang ato pong inahan sa Tagbilaran City, of course si Mayor Jane Yap, Ma'am, maayong gabi ka nimo, ug sa ato pong mga kapolisyan sa Tagbilaran City. Ako sang ato sang timbayahon, no, ang mga kauban ato sa community kay West Magidta, ako West Central na niya, ikaw West sa BCBP.
0: Yes.
1: So atong pagtimbaya, no, sa atong mga respective chapter heads, no, sa COA si Bro Hermes Quijada, and sa West si Bro
0: Bal Butalid,
1: no, og mga kaubanan. It's nice to see nga we're in the same community nya nag-abot ta sa maogi hapong the same program nga gipahigayon karong gabi.
0: Okay, so tinuod, no, tungod kay si Sir Basalo, kauban nato nining atong community, no, kining brotherhood of Christian businessmen and professional, no, karon naana si Sir Basalo sa ato ang West Central niya. Kita ang inyong ubos nga igsuon anaa sa West Chapter.
1: Yes.
0: So akong pagtibay usab, no, sa ato ang mga kaubanan, sa ato ang BCBP family.
1: Yes.
0: Okay. Unya, sir, uban pa sir?
1: Of course, mga kaigsuuna na to, mga kahigalaan, of course, atong pamilya, sa akong misis, si Lieutenant Melinda Basalo, nga naroon sa panimay na mo.
0: Yes.
1: So, I believe na nihapon na ron sila. Sa mga kadugo, sa mga Mendez family, maayong gabi, ikinatong

0: Tinuod ayo sab sir no. Dili gyud nako kalimtan pagtimbaya ang akong kapika sa kinabuhi nga giubanan gyud kita karon ni moy atong photographer karon sir no. Si Police Lieutenant Marigay Diloy Orapa.
1: Yes, yes.
0: Uban usab sa among duha ka mga anak, si Kevin ug si Sophia. Unya sir, mupadayon ta sir.
1: Yes.
0: Una sir no ang para masabtan sa ato ang mga suking tigpaminaw unsa bay mga mandato sa ato ang Provincial Internal Affairs Service sir?
1: Ang ato ang mandato nakalinya gina sa pagdisiplina no sa ato ang kapulisan, nakalinya na siya sa pagpanindot sa serbisyo sa kapulisan pinaagi sa pagtan-aw no pag-assess sa mga operational guidelines, paghimog mga revisions kung unsa mga kinahanglan o pag-tanaw sa pag-assess sa operational readiness sa atong police units and personnel dinhi sa kapulisan sa Bohol. But of course, makita mga ginato from the beginning ang IAS is the pillars of police discipline.
0: Mm-hmm.
1: So we champion the integrity and discipline within the PNP so that ang atong kapulisan makadeliver og insakto, no? Align ni og atong balikan, align ni sa kining giingon nato nga mantra of our chief PNP, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Tinuod na sir no. So nindot kayo nga sa ato ang kapulisan, duna di ay unit nga nagtan-aw niini para usab kini sir sa ato ang programa sa atong internal cleansing sir, di ba?
1: Yes, of course. Uh-oh. No.
0: So
1: yes.
0: Mm-hmm. So kantong dunay mga di magyud nato ma-please tanan no atong kapulisan aduna gyoy usahay nga magpabadlong sa atong hanay sa kapulisan.
1: Mm-hmm.
0: Mao ni usa sa mga mandato sa ato ang Internal Affairs Service nga paglantaw nini kung unsabay mga nahimo o unsabay angay nga ipahimutang nga silot nining nakahimo sa maong violation. So ang atong Internal Affairs Service ang maoy OPR ang naguna niini ang pag-imbestigar no, sila maoy mo hatag og mga kasamtangan nga pagsilot og aduna mangani makita nila nga mga nahimong kalapasan sa ato ang kapulisan. Unya sir no, since Oktubre na takaron. So within this year sir, magsugod ta ni adtong January ni ining tuiga hangtod karon, unsa na may mga accomplishment sa ato ang buhatan?
1: Yes, thank you for that question bro Sil. So ang atong accomplishment naka angkor ni sa mandate, of course no, sa mandate sa IAS. Tulo lang kami na kining mingunta functions. Una, inspection and audit. Ikaduha, investigation of incidents involving PNP personnel. And ikatulo, disposition of administrative cases. So, sa inspection and audit, since January, nakakandak na taog proactive inspection. We have conducted 107 proactive inspections. So, kining proactive inspections, although i-explain na nato ni before, maumaning ato ang pagsuroy nga to sa mga police stations, mga police units in the field to check on their operational readiness in terms of mobility, in terms of firepower, in terms of communications, investigations, and ICT and others. So, 107 kay ang target na mo in every quarter, kinahanglan, masuroy, ma-inspect na mo ang 65 police units to include BPPO, Tagbilaran, BTPO, and PMFC. So 65 police units in sa first semester niya karon nagsugod na pod mihapit na gani mi mahuman pod sa second round na mo sa pagtuyok nato sa atong kapulisan. So total of 107 aside sa proactive inspection do na po tayo gitawag og spot inspection. Kining atong spot inspection mao ni siya inspection to PNP personnel deployed in the field. Kanang makita nato sa ilang mga beat patrol plan, mga checkpoint, weekly checkpoint plan. So ato nang gi-validate ang mga deployment pinaagi sa atong spot inspection. And starting Jan or since January, we have conducted 1,225 inspections. And by the way, we have nighttime inspections. Ah.
0: Mm-hmm.
1: So from 6 o'clock in the evening until 6 o'clock in the morning. So we also have special inspection. This special inspection is conducted on special events like anong mga street dancing,
0: mm-hmm.
1: mga annual celebrations, katong sa ulog, lately katong ato ang saingan aning sandugo, no, nga street dancing. And even before that, starting January or since January, because of the ASEAN Summit nga diri giheld sa Bohol, we also conducted our special inspection to include also kanang mga big time marathons,
0: mm-hmm.
1: o ato nang gikandakan pod o kanang mga visit during the visit of the Code One, the President, and other high officials of the government. So for special inspection, we have 487 special inspections. Now during sa atong proactive inspections, gi-include na pod ning inventory of evidence.
0: Mm-hmm.
1: Inventory of evidence because of the fear and because of the previous incidents nga dunay mga ebidensya nga wala.
0: Mm-hmm.
1: So mao tong gi-inventaryo na. So mo nang appeal sa among inspection ang pag-check silang case folder, tanaw na to ang ilang mga list of evidence atong i-track og asa na, no? And that is per case folder. So we have 203 case folders nagsugod ni atong May.
0: Mm-hmm.
1: No, nagsugod ni atong May. So kaning inventory of evidence. We also have under sa inspection and audit kining community service oriented policing, CSOP, in line ni sa ato ang community engagement. But ours is more on validating on the perception of the community to the local police stations. So ideally, ang ato ang CSOP, ipahigayon siya during the conduct of proactive inspection nga. Mangadto sa mga lagyong kalungsuran, and some of our personnel will go to the field, will go to mga barangays and kana mga merkado so that they can ask questions, no, naman may questionnaire nga ipa i-float, no, i-administer sa mga tao so that ma-check na to og unsay mga problema pod nga ilang nakita or unsa po ilang ikasulti. And nakita po na to nga most of the comments positive man ang ilang comments sa atong kapulisan, mm-hmm. sa atong mga local police stations. We also have here kanang Oplan Salikop, mao nang simultaneous inspection conducted on mga mobile forces o kanang ato ang mga national support unit. So we already have 40. So since January pod. Nya duna na po tayo gitawag implant bridge, no? Kapadayo ni siya implant bridge bringing adere. Mao ni og duna tayo makita nga mga infractions during the proactive inspection nga ato ang tagaan nato sila demerits, tagaan nato sila og kuan sanctions. But of course that is with the kining mengunta pag-exercise, paghatag pod og opportunity of their kining ilahang immediate superior to kuan exercise their disciplinary authority. So ingon ana. So kanang sa atong rank inspection, ug doon natin makita nga mga defects, o mo na itong ginutid. Although napoy uban nga ito ana siyang i-spot corrected. So mo na implant bridge. So that is in as far as inspection and audit is concerned. So mo ito itong mga kalihukan sa inspection pa lang. And of course, after sa inspection, ari na punta sa investigation of incidents involving PNP members. O niya ito niyong gibahin. Naatay moto proprio investigations, naatay non-moto proprio investigations, and lately, giapil na pod ang ilo ay panta. So ako ning tagsa-tagsahon, ha?
0: Allow sige, me sir, to, go ahead.
1: Allow me to deliver, ha? Number one, kining moto proprio investigations, these are incidents nga our office will automatically conduct investigations even if there is no private complainants. Kon kining lima ka incidents mahitabo. Una, when there is discharge of firearms committed by PNP members, magpabuto, kumon na sa una. Ikaduha, when there is death and serious physical injuries during police operations. Mm-hmm. Then ikatulo, when there is bungling of evidence or lost or tampered, no? Doon na tayo mga nag-ana before ng mga incidents. And then ikaapat, in the case of our police persons under police custody, mm-hmm, nga ma seriously injured, mamatay in the custody of our police offices. And in fact, lately, doon na tayo na-encounter ng incidents na loon. Doon mm-hmm, prisong namatay dito, nagikog.
0: Mm-hmm.
1: So, those are incidents. Na ikalima, katong violations of PNP operational procedures.
0: Mm-hmm.
1: So, pag musulod ani, automatic ang among opisina mo pahigayon og investigation. Even kung walay mga complainant kami, musulod mi dayon to conduct investigations. O, ingon ini kanindot ang atong gitawag og administrative disciplinary machinery because this is so designed kay nakita magod sa leadership sa PNP nga ang mga tao magod hadlok mo reklamo.
0: Oo.
1: Because of that fear of reprisals, so walay mo reklamo. That's why gibutang sa ato ang administrative disciplinary machinery that IAS can and will or has the jurisdiction to take cognizance, to conduct investigations on incidents when these situations will happen in the respective in the places, no? So we have recorded around 6 incidents in PI, no? Before ani natay incidents dito sa Batua, Buena Vista.
0: Buena Vista.
1: Oh, ani atay police na musil sa dito. No? So ingon ana, mo to mga latest na to. Then after aning MPI, doon na po tayo gitawag og non-moto proprio investigation. Meaning, doon ay private complainant. Or, wow, in other words, citizen's complaint.
0: Okay.
1: So, people aggrieved by the action of our PNP members, mo ato direkta sa opisina, og mo lodge og complaint against ato ang kauban sa trabaho against PNP members. So, we have recorded 11 since January. And then thirdly, kining gitawag na itong Iloay Panta. Ngining Iloay Panta, pananaliksik sa nakawan sa tanghaling tapat, gipapil man ni during the time of General Marbil. When he directed the IAS, salin nyo ito, gawa kayo ng moto proprio investigation pag may mangyaring robbery incidents, pag may mangyaring nakawan. And in fact, last year and presently, gi-expand ang ang Iloay Panta, dili lang robbery, kung dili it focused crimes.
0: Mm-hmm.
1: So that's why when there was an incident motor napping in Luon and do na gani pa yung lungkab sa Luon katong Giante, no?
0: Mm-hmm.
1: And other incidents, even murder, no? We conducted our assessment to check if there is operational lapses committed by our territorial police units.
0: Mm-hmm.
1: So since January we have also recorded 14 incidents. So, money ato ang mga accomplishments, operational accomplishments,
0: operational,
1: no, so to speak, no, sa mga administrative side, acquisition of office equipments, cabinets, kanunay man ato siyang gikuan, although dili kayo siya ingon anak kapaspas, and but just the same, we are trying, no, to cope up with the demands, especially sa mga computer sets. And fortunately we also received, no, additional computer sets, desktops sa gidonate sa ato ang advisory council sa Area 7.
0: Mm-hmm.
1: And just the same sa ato apo diri sa Bohol, we also have our own advisory council pod, mm-hmm, no, sa dinhi pod sa provincial PIAS sa mm-hmm Bohol.
0: Mm-hmm.
1: So far, no, katoy ato ang mga operational accomplishments, although daghantag mga challenges nga kanunay nga maengkwentro or ma-experience, struggle ta when it comes to mobility, struggle ta when it comes to manpower requirements.
0: Mm-hmm.
1: But we were able to close the gap because of the dedication of our the personnel of Bohol PIAS.
0: Mm-hmm.
1: And of course, the support of the stakeholders and of course, the support of Bohol PPO.
0: No. So tinuod na sir, no, nahisgutan nimo ang support sa ato ang buhatan kining atong ang advisory council, no. Matag buhatan sa atong kapulisan aduna gyoy advisory council. Alas kasayuran sa ato ang mga suking tigpaminaw nga sa luyo sa mga accomplishment or mga nahimong kalambuan sa buhatan sa kapulisan, sa mga kadaiyang buhatan sa municipal station man or sa mga national support units or sa ato ang Bohol Police Provincial Office, ado nagay advisory council, sila mo imo act, sila mo imo advice, so mao na nga support sila nga usa sila nga mag pastinten sa ato ang serbisyo ngadto sa komunidad, no? Nganong dunay mga kalambuan, dunay daghanta nga mga nahimo nga mapaabot ngadto sa ato ang komunidad, pinaagi usab sa mga advisory council na to.
1: Yes.
0: Unya, sir, nasugutan usab nimo ganina during inspection. So, usa sa gitan-aw ninyo niini ang ato ang tamang bihis.
1: Of course, yes.
0: So, ang tamang bihis usab, usa ni sa mga naguna nga mga tan-awon sa ato ang Internal Affairs Service tungod kay ang appearance sa ato ang mga pulis, mga kapulisan maunay usa nga gitan-aw natog una kung angayan ba sila.
1: Yes.
0: Angayan ba sila sa ilahang position, angayan ba sila sa ilahang panerbisyo, pinaagi sa ilahang personal appearance. So, pagdala sa ilahang uniforme, tungod kay pagdili ka kay bawo mo dala sa imong uniforme, meaning dili pa ka kaayo makahatag og maayo serbisyo sa katawhan, kay even yourself wala ka makahatag og maayo.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Nga purma sa imong kaugalingon. Mm-hmm. So mao na usa sa mga gitan-aw sa ato ang Internal Affairs Service, no? Og usab ngano nga gi-inspeksyon na nila tungod kay adunay mga mupahimulos usab, sir, no? Nga kining magpakarong ingnon nga usa ka pulis.
1: Yes.
0: Unya atong ipahinumdum usab sa ato ang mga suking tigpaminaw nga pag makakita mo og magsulot og mga uniforme sa pulis nga dunay mga kakulangan, no, kanang walay kulang og badge sa maniining among gipangsuot karon, kulang niini, meaning dili na siya usa ka pulis. Kay ngano man kung wala na siya, adunay corresponding penalty, adunay DR system, no, delinquency report nga himuon sa ato ang IAS, no. So mao na nga ang atong kapulisan kinahanglan gyud nga naa sa tamang bihis,
1: kay
0: mao nay usa sa pagtan-aw sa ilahang capacity or ilahang kaugalingon nga angayan sila ngadto sa atong komunidad. Labi na karon, sir, nga ang atong kapulisan naagyod visible sa atong mga kadalanan.
1: Correct.
0: Oo, unya gitan-aw usab base na sa gihisgutan ni sir, no, nga ang ato ang mga deployment gitan-aw usab kay usa na sa ilahang gitan-aw kay mao lagi basin unya og sa deployment na to na aning maungan, pero dito sa area wala diha ang atong kapulisan.
1: Mm-hmm.
0: So mao na nga dunay mga nag-evolve usab ang ato ang kuan, gitan-aw na to kung asa napit ang mga occurrence of crime, no, ang
1: yes.
0: Atong crime map. Mm-hmm. Ang ato ang crime clearance, ang ato ang date, no, katong crime clock na to.
1: Yes,
0: crime
1: yes.
0: clock kung asa napit ang mga krimen na hitabo, so meaning usa na sa gitan-aw gi-analyze sa ato ang kapulisan, no, labi na sa ato ang operation nga maoy priority sa ato mga deployment.
1: Correct.
0: Para nga mahunong or mawala ang mga insidente nga nang hitabo dihang dapita. So mao na nga daghan kayo og mga sumbanan ang ato ang kapulisan alang lang gyud pagresolba para nga ang katawhan nato ma-feel nila ang nga sila safe and secure.
1: Correct.
0: Nga mulakaw sila sa atong kadalanan bisan pa og disuras nga gabi, naa sila sa safety.
1: Mm-hmm.
0: Kuan wala sila angay kadlukan. So par mao nay mga estratehiya, mga gipanghimo sa ato ang kapulisan niya. Usab magtambaya yung atong Internal Affairs Service ani para nga matul-id yun or matan-aw yun niya, dili yun ingon og papel lang ang naa sa ato ang mga deployment.
1: Correct.
0: Nga naagyod personal ang atong kapulisan, naagyod sa kadalanan. Usa na sa mga programa nga visible yun. Kay once nga dunay pulis nga makita na to sa kadalanan, dali kayo makarespondi kung ugaling. Dili man ma-prevent. So, usa nga naguna na to nga mga mandato ang prevention. Mas labing maayo gyud og ma-prevent na to ang krimen kaysa dunay krimen nga mahitabo maresolba na to. So doon naman tayo mga pamaagi ana ang pagsulbad o pagprevent unya kung doon naman gyud makalusot ang pagsulbad sa maong krimen. So daghan na kaayong mga krimen nga naresolba pinaagi sa mga programa, mga estratehiya, sa mga best practice. Anyway sir, nagiskuta sa mga sa atong best practice. Unsa may mga naabay mga best practice karon sir ato ang Bohol PIA sir nga mga
1: I think before to? That no, allow me to make a rejoinder no, labi na sa tamang bihis. Kini mang gi permi natong emphasize no sa atong kapolisan nga each and every member of the PNP is a show window of the organization.
0: Yes.
1: Kung unsay makita sa mga tao ngadto sa usa ka pulis nga naglakaw sa karsada, mo reflect sa organization.
0: Yes.
1: Pag snappy kayo ang pulis, makaingon ang mga tao snappy gyud ang PNP.
0: Yes.
1: Og mo follow na po diha ang respect, mo follow diha ang confidence. Okay, makita man nila nga nindot kayo ang pagkada sa uniforme unya naa silang hunaw na nga nindot sa dangyang serbisyo. Now, as to deployment, we understand, no? I've been there, no? Kanang sa deployment or pag-deploy kung asa gid kinahanglanon ang mga tao or asa gid kinahanglan ang nilahang serbisyo. And that is to provide deterrence on the would-be criminal, no?
0: Yes.
1: To commit crimes. So, kani importante ning papel sa of course operations of course sa chief of police because ang decision making naman sa chief of police kun unsa gyud asa gyud dapitan nila ibutang ang ilang kapulisan. But other parameters, ang common magud nga parameters na to kana manggong convergence of people,
0: convergence,
1: no, when yes. there is convergence no, but not mere presence, not presence that is passive, but presence that is active, presence that is aggressive, presence that is intentional. Kaya nga lagi naming tinatanong, we always ask people, yung mga PNP personnel, do you know kaning tagya sa mga stall ani? Kaila kanila. So did you connect to people around? So mo na importante sa ato mga beat patrol. So dapat mapamiliarize nila ang ilang mga lugar, not just mula barog lang diha, no, kay para makit-an lang. Actually we have There were some instances nga natin mga police stations, explaino na to kay naglibog taw ang police, ang patrol car tawon bagdili. Kay naa lang ang patrol ay police. Og nangita tag asa nilakaw man to sir. So things like that. So at least ang atong kapulisan, no, through sa atong inspection would always maintain that level of alertness, that level of aggressiveness. In fact, panahon ganito ni Sir ni General Garbo kato laging mapag-usapan, maramdaman, no, ma-feel, oh, niya mapag-usapan unay mga pulis di ta mohimo og kwan kay dakpanta, no. So ingon ana. Now, sa ato ang mga best practice, in fact, during the Asian Summit I was able to COVID period. I even developed my own best practice, no. Because at that time bawal man ang face-to-face transactions,
0: yes.
1: No? And I was able to devise a method of documenting complaints even if the complainant naa siyang balay, even if the complainant tuas isla, no? I submitted that. I prepared my own fact sheet, no? And I call that CDTOP, no? Complaint documentation through online platform. Mm-hmm. Sila ni Bayi po ato nga idea, but maybe wa na magud pay COVID. But that was my best practice. And in one case, nasuwayan gyud nako nga ang complainant, all of them witnesses, they never set foot sa Area 7. They never, wa sila nilabang og dagat kay isla man to, tuwa lang, ga-online mi, ga-zoom. Gikuan pag-affidavit. Pagkahuman, gipadala mga documents. Pagkahuman, gisubscribe, gipadala balik. Process na. Process na. So, we have tried, no, nga wa gyud ni suway og or wa gyud ni anha sa opisina ang complainant, but we did that, no. Right now, doon na tay mga programs in the PNP nga mao ni recently gihimo unya future plans and activities nga ato ang gihimo na sa IAS, no. Una, I would like to mention kining integrity caravan. Kining Integrity Caravan, ang background manggod ani, sometimes in 2013-14, the Office of the President directed all government offices to create the respective integrity management plan. The PNP, among the agencies, ang integrity management plan didto gipasa sa IAS. So that's why IAS nigama at that time og opisina, Integrity Development Management Unit.
0: Mm-hmm.
1: But at that time, dili pa kayo siya kuan na institutionalize, gamay pa og kuan. So every year, the agencies, all agencies were asked to submit their accomplishment reports. Nya gagmay kay ipanghatag ang mga accomplishments reports. Mm-hmm. So the CPNP, the present CPNP, General Nartates, and of course the IAS, they have come, sit together and discuss. Nakita nila nga we need to launch a program og maoning Integrity Caravan. Nauna tong pagka formulate ni CPNP sa 6 ethical policing guide, so maunang gi-appeal na lang sad. So do na tay Integrity Caravan na launch atong June 10, 2026 in Camp Krami. Simultaneous to, no? There is a Bohol, I sit with PD and the staff and all the police stations were required to also kay Suman to attend virtual. So part of the program is to conduct lecture series. And part of that is to post a tarpaulin gani sa regional level ang requirements gani marker good on 6 ethical policing guide. And we are happy to see nga sa BPPO nakapost na pud mo guapo na astubangan. We also required all the police stations nga katungala pa and even in issues nga naa sa kampo and even katungala sa kampo for them to comply also. Because every now and then there will be series of activities to include lecture series to be conducted by IAS personnel. In fact, doon na gani training conducted by NIAS for instructors or facilitators to conduct. No? Okay, doon na may interaction kanang napita. So, mauna no, Integrity Caravan. Another program, kining IAS desk na to. Kining IAS desk na to, launch naman na to ni sauna. Pero manumano, kinahanglan gyud nga moadto sa police station magreklamo or mohatag og compliment unya gi-expand ganito through LGUs barangay, so murag nakita nila nga impractical labi na sa manpower labi na sa atong patrabahoon. Although dunay sistema, so karon ilang nakita giusab nilang pamaagi online. So online IAS desk, so kung dunay mga tao nga dunay ikasulti, dunay comment or complaint against PNP, they could just log in sa website or kanang naay mga Google Sheet or unsay mga link niha, so that ato nila ipa kuan, i-encode nila ang ilahang mga comment against the PNP members. They can even upload documents. Oh, so gituyo gyud ni para madugangan ang access no sa katawhan sa atong IAS desk, although in the process pa man of developing further pa para ma kuan gyud nato, makaskade nato down to the grassroots level unya sa atong mga katawhan para doon sila easy access. And ato lang sad emphasize nga dili gyud ingon nga complaint lang. Kung doon na sila yung mga nakita nga maayong gihimo ng atong kapulisan, idaig sila, pwede po ilang ipaabot through sa IAS desk. So, ingon ana, no? Ang ato ang plans and programs sa IAS. And, ikatulo, kanunin na ito ng gihimo, ana, as I have reported earlier, no? kining implant bridge, kining bringing infractions to disciplinary governance and enforcement. This implan established to ensure consistent, effective, and lawful exercise of Internal Affairs Service authority in the investigation, prosecution, and conduct of summary hearing proceedings involving Philippine national personnel for administrative liabilities arising from inspection and audit activities. Related ani bro, no? Ako lang i-mention, we are now required no to come up with our database. All the PNP personnel who have incurred defects, no? Derogatory reports, DRs, defects in the wearing of uniform and all, even firearms, even vehicle, even offices, amo na siyang i-database, amo nang i-encode, although gama lang sa mga mua, ang system, i-kuan pa man sad ang nationwide yun. But the purpose of which, para doon na may makita nga database o mag-inspection me, i-check na mo itong data na mo sa previous inspection in this particular station, kinsa man itong naanay mga demerit, kinsa man itong naanay kuan. Oh. And once nga, makita na po na mo siya nga na-defect, adili na ta mag hinay-hinay pa. So, mo elevate na ta sa atong action taken. Dili na DR lang kung dili. Kay, o atong tanawon good ang DR system, naamang po ito'y ceiling. Nga kung makaabot sila demerits, maku-incore sila demerits more than 20 points, musunod na ang administrative proceedings. Administrative proceedings na. So, kasuha na sila administratively. Negligence or neglect of duty, irregularities, and all that. No? So, mauna'y ato ang gikuan. Ang idea ragyod ana, ang katuyuan ragyod ana, nga, ang ato ag yung PNP personnel, makadevelop o culture of discipline. And in fact, maumnipermig na itong emphasize, even during sa itong mga inspection. Kining culture of discipline, nga, even before ka mo wear sa imong uniforme, you must see to it, nga speak and span, see to it, nga, all are well shined, limpyo, so that makita ka sa tao, respetado ka. No? So these are our kananguan, kining ato ang mga plano sa PNP sa Bohol Internal Affairs Service.
0: Tiyo, nindot kayo, no? Mga kaigsunan ko, nindot kayo nadungog na to, gikan sa accomplishment, paingon dito sa mga plans and program, unya best practice, so kahinumdum ko sa best practice sa panahon sa si ang atong provincial director maoy chief of police sa Tagbilaran City, sir, no, nga kining iyahang best practice nga tungod kay naobserbahan nga ang atong mga katawhan usahay mahadlok mo adto sa police station mo report kung dunay gusto silang i-report nga dunay namaligya og drugas, dunay nigamit og drugas, dunay kawatan or unsa pa diha nga mga krimen nga ilang gipanghimo, mahadlok mo adto kay lagi basin unya og sila maoy marisbakan. So gitan-aw na, gi-analyze, gi-studyhan mo na nga sa panahon sa ato ang provincial director, siya pay chief of police sa Tagbilaran City, naghimo gyud mi adto og box nga ang gibutang namo nga level adto is isumbong mo aksyonan ko. Yes. Gibutang gyud namo didto sa mga barangay para nga ang ilahang mga report, complaint nga dili sila gusto mo adto sa station, ihog lang didto, sir, no, mag-swat sila, ihog didto, then ikuliktaho na sa ato ang mga operatiba.
1: Correct.
0: Then adto i-analyze unya i-background kung unsa ka tinuod ning maong report, pero dili usab kita mo randomly action dayon tungod kay ato pang i-evaluate siya kung unsa ka tinuod. Kay usahay usab kining atong programa, nindot ang atong programa, pero sakyan usab og binuang
1: nga, yeah, of course,
0: naay kontra nimo, wa ka muangay saya, nag-away mo, himuan dayon og salaod unya i-report dayon didto. So mao na nga i-process gihapon nato, then by the time nga makakita ta og probable cause or mga tinuod gyud nga kini siya naghimo og krimen, that's the time mag case build up, then operation. So ingana siya ang alang sa kasayuran sa tanan, no, aside sa mga palisiya sa ato ang kapulisan, adunay best practice nga gihimo matag kapulisan tungod kay kini nga best practice out of the box, di wala ni sa guidelines sa PNP, kundili base og sibo dito sa mga station or lugar kung asa ka, kung unsay mga imuhang mga estratehiya nga ma-address ang problema sa maong lugar.
1: Yes.
0: So mo nay purpose nga no, nga dunay mga gi-encourage ang best practice sa matag unit stations. So mo na mga suking tigpaminaw, no, we still have 6 minutes remaining sa ato ang oras. Sir, imong mga panghinapos, so imong mga panawagan sa ato mga suking tigpaminaw para nga aduna sila'y giya, aduna sila'y unsay angay buhaton nila kung ugaling. Manginhanglan siya sa sila sa serbisyo sa ato ang Internal Affairs Service.
1: Yes, thank you, bro. No? And before I will respond, no, kana bitaw na apoy mga reklamo nga mo file o complaints against atong PNP members. That's true nga ato magina siyang i-process po. Mm-hmm. And of course, we even treat kanang mga inyo na to, mga letters, anonymous letters. Because there are really people nga don't want to be kanang identified.
0: Yes.
1: Okay. So, kanang tanan, ato maghihapon ng i-actionan, but just the same, we are very much careful ana sa approach na to.
0: Mm-hmm.
1: While we are validating, kung makita agad na to nga wala gyud, wala gyud ebidensya, we experienced that one tugdogay na to sa San Miguel, I think, San Miguel Trinidad, no? Doon na si allegations against PNP personnel. And we investigated the allegations and nakita na mo nga mali, dili supported by evidence ang iyahang mga gi-allege dito. So, ingon ana, no? Mo-balansi kita din sa IAS kung doon na may mga ingon ana nga mga reklamo, no? So, agig pa panapos, nagpasalamat ko, bro, Silso, no? Sis Marigay nga. He was given this opportunity to speak and to on the air and to be able to tell the people unsa may mga kanang kahinguhaan, unsa may mga gipanghimo, unsa may nahimo sa IAS, sa Bohol PIAS, sa maong in this since January to 2026 in this year. Nagpasalamat po mi nga natagag opportunity nga again ma cascade na mo masulti na mo kung sa imong mga mandato og kami sa iya sa kanunay man gid ming naghatag og tagana pagserbisyo sa atong katawhan. Gusto gid mi nga ang atong kapulisan matinud-anon gyud sa ilang trabaho nga sila kanunay gyud mo himo sa insaktong pamaagi sa ilang trabaho. O kung aduna kamo'y makita nga mga sayop nga binuhatan sa atong kapulisan, ayaw kamo panuko, no, o duol sa among opisina aron pag paghatag sa inyong mga reklamo, ipaagi niyo sa IAS desk as soon as ma fully kuana gito siya, pwede niyo ipaagi dito, but pwede rapod nga kamo personal nga mo adto sa opisina mahimurasan nga mo suwat mo para atong ma-validate ang mga information nga inyong ipada sa among buhatan. Kita magtinabangay, no? Magtinabangay nga mas hapsay ang ato ang kalinaw pinagi sa pag hatag or pinagi sa anindot nga serbisyo sa atong kapulisan, sa mga disiplinadong kapulisan sa Bohol. O maghinaot nga sa atong pagtinabangay, makabuot ginato ang kalinaw o kahusay sa atong probinsya.
0: Okay. So nindot kayo, no? Nadungog na to sa makausapa ang mandato, accomplishment, best practice, plans and programs sa ato ang Provincial Internal Affairs Service pinaagi sa ato ang Superintendent Police Lieutenant Colonel John Gilbert Basalo, no? So mga kaigsuunan, doon na lang tayo nahabilin nga duhang minutos nining atong programa nga ang kapulisan karon. But anyway, naminaw din na ito karon ang ato ang kanhi kauban sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran, si Police Master Sergeant Isdilon, Romulo Isdilon. Naminaw din ko na siya o usab sa iyang anak nga mao'y nagdala usab karon sa National Police Clearance din sa Dakbayan sa Tagbilaran, si Police Top Sergeant Ninyo Isdilon uban sa iyang kapikas sa kinabuhi. So dinhi napupos na usab ang laing takna o tulumanon nining ato ang programa ang kapulisan karon. Rest assured nga ang kapulisan nato maghatag og paspas og maayo nga serbisyo ngadto sa atong komunidad o sa atong katawhan. Adunay mga improvement sa matag karon og unya kung unsa may mga makita sa atong kapulisan nga angay pag-ausbon or i-improve busa parang haom kita og makahatag kitang maayong serbisyo sa atong komunidad. Ausbon ako, mayong gabi-i kanatong tanan.
2: Way palinay, diway ardi kanunay.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako dahil gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede-pwede ka natong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generic Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
8: Engineering Prosperity, Denisert, Agamanogan, Zamboanga, Del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulib ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX-500 o may TC red, sila nga akong ginainom, sir.
9: DTX-500, highly recommended sa mga eksperto.
10: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
11: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
12: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
13: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 8 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako'y umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na Junjun ni Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
8: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
9: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
10: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na doon lain.
11: Akong paminawan sa station doon sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ninay, DIY RD kanunay.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
1: DTX 500.
2: Ato sa ning hisgutan, kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension. Karon, kung naay mga cases nga, naay mga parte sa brain nga, galos sa supply sa, gitawag na itong dugo, kinaay pagbara, ilang gigi-atakita na stroke ta, naay bleeding nga nahitabo. Kadtong mga parte sa brain nga, dili masuplayan sa dugo, kinaay pagbara, mga mata ito siya. Karon, munang, pagkatong siya madaot, mga mata, tayo maapektuhan, kung asa to connected sa itong parte sa lawas, mutoy mawala ang iyang koneksyon. Kung nahitabo to sa speech area, possible nga magkosto o pagkabulol, mahiwi ang baba, ang pagsabot, maglisod o intindi ang pasyente. Kung kinisiya nga area, dili matagaan ng pagdagan, problema kayo. That's the time nga magkost niya o after 6 months ang recovery, 1 year ang uman gani. Pag di pagin matagaan ng pagdagan, maglisod pagin o recover. Ang totally ani, ang gikahadlukan na to kung manggahi na giyod ang ugat. Kaya ang nahitabo manggunaan ng stroke, nakalimot ang brain nga naaylay function ang mga parte sa itong lawas. So, kinahanglan nga, kining mga area, galos o blood, kinahanglan kini sila mga buhi, mabalik ni sila. Kanay mga nangamatay ng mga selula, kinangamatay naman eh. Pangnanay area nga nili masuplayan sa blood, mangamatay man na. Karon, unsaon man na karon sa pagpabalik. Hinumduman na ito nga, katong giingon ako, nga stem cells. Ang ato ang lawas, may mga stem cells eh. Kay kanay kasagaran, ang word nga stem cells, madunggan na ito na dito sa mga kursahan, sa laing nasod, magpa-stem cells therapy. No? Pero kita, naatay kaugalingon ng stem cells sa lawas. Ang importante lang, i-stimulate na ito. Magamit unta ni sa lawas. Ang problema, kay dili magamit sa lawas, kay kargado kita og oxidative stress. Possible nga ang mga stem cells, wala na capacity nga muayo sa problema sa cellula. Karon, ang katong neuroblast nga naa sa itong brain, moto siya special nga mga nerves nga mutabang sa regeneration, rejuvenate, repair, dito sa cellula lang na daot sa pati sa itong brain. Katong mga cellula nga dili na maabtan sa circulation sa blood kaya naipagbara. Katong neuroblast, special cell, nga mutabang nga mag-regenerate, kailangan ma-stimulate to. Karon, kung dili ni sila ma-stimulate, problema ta. That's why after 6 months, mag-recovery ang pasyente nga na stroke.
1: DTX 500!
3: Sir Archie, maayong anon mo ra?
4: Yes, dukhan.
3: Kainom ka og DTX 700.
4: Gisulayan
3: gini mo?
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, di makatulog magani ko, katamata. Tapos, ko ang tihil, mamanhot ko sa karon. Kagamit na, which is bulan kapina. Mana palang gani ko ang paggamit. Na ako'y nakita nga epekto. Di na magsigi o mamanhot ko ang tihil. Tapos, hindi minum ko sa matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuog ko. Nindot yun, ano na gini ito? Ang DTX.
1: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
2: Importante nga masabda nato ni. Ang pag-supply nato sa sustansya sa lawas, mga pamaagi kini nga ma-stimulate nato ang capacity sa atong lawas nga muayo sa iyang kaugalingon nga problema. Hilumduman nato nga kaning communication, igo lang kini nga mupugong sa possible nga mga pag-atake, pagsaka sa blood pressure, pagsaka sa blood sugar, pagpaubos sa cholesterol. Sa kadaghanan labi na gitong gainom og DTX 500, gainom og Mighty C. Importante ka ayon ning paginom nato sa DTX 500 nga masabta nato kaning atong paginom kada adlaw sa DTX 500. Kinahanglan masabta nato nga muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga selula nga nadaot. Aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot. Aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke. May kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes. So may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga cholesterol. Kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure. Kanang damages ana ang muayo ana ang lawas nga ang importante nga ang lawas, suportahan nato kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulog nga sustansya sa lawas. Wala ginainom eh, wala tay ginakaon eh. Ngunit usa sa tong ibutang sa una-una ang akong lawas, kinahanglan og sustansya. Muinom kog DTX 700 kay akong lawas kinahanglan og antioxidants na arbay nadaot nga mga selula sa akong brain tungod sa pagka-stroke. Katong mga daot nga mga selula ayuhon to sa brain, kinahanglan og sustansya. Ngunit usa sa mga tumong tinguha, nganong kita ga-encourage gyud nga ayaw mo kalimot kumahimo kada adlaw batasanon nato ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya sa mga leading nga mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Kadungog na ako sa radio
6: ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alivyo na.
7: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
1: DTX 500.
8: Si Albert nga taga Dumaguete.
9: Upo ang akong mga tiil ug mga pagkakit.
8: Kadungog na ako sa DTX 500.
9: Akong gidubol do
5: sus, makakapsul sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
8: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio. Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento. Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: GTX 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa GTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa GTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: GTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alang na itong mutukod og mga balay og building, wanay laing atuan. Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments og mga heavy equipment.

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala NDY RD Radio kay tungod ang paminaw tao mga lapas na balita, mga rinood na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY RD kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY RD. Number 1.

0: Oras alas 9:14.
1: Oras atod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa!

0: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
1: DYRD Sniper ni Bay.
0: DYRD Sniper.
2: Tagbilaran by night.
3: Parenta may gala sa tong tulumanon, tagbilaran by night, agadusong oras, doon na tayo 22 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usab atong mga pagpanimbaya, mga pangumusta karong gabi una. Welcome sa itong programa Tagbilaran by Night, mga igala, karong Sabado. Kumusta mong tanan? Naot nga namos maigahimtang sa panglawas permi. Ito mga kaigsunan din sa tibok lalawigan sa Bohol, sa 1st, 2nd o sa 3rd District, mayong pagpaminaw. Mayon man po sa itong mga nagsukit paminaw din sa Dakbayan, sa Tagbilaran, sa 15 ka mga barangay, no? Sa itong mga nag-view karon sa ito ang Facebook Live sa DYRD Bohol Balita Facebook, no? Paki-share o paki-follow na lang po, no? Sa wa pa maka-follow sa ito ang usaka account nga Facebook nga DYRD Bohol Balita, samtang dili pa available, no? Ang usaka Facebook nato kay dunay technical problem na po, mga higala, no? So diri sa ta sa usaka Facebook nato nga DYRD Bohol Balita, maguban-uban og magdungog-dungog mga kaigsoonan. O niya, pag-usab kung do na moy gustong ipadangat karong gabi una dinis atong programa, palihog na lang pod og text o itawag or i-text, no? Kay atong tagan og pagtagad do na moy mga kuan diha, doon na mo'y mga concern, no, sa inyong dagsa-dagsa ka mga dapit. May pagpaminaw ni Arita Humamoy, good evening, always watching from CPG North Avenue, Tagbilaran City, Ampo-Gamping. Salamat, unya ni Emilita Cal Kuwanag diha sa lungsod sa Lubok. Mayong pagpaminaw o may gabi. Kauwan ba sa Lubok, no? Kaya murag dito sa kuwan na interior nga part sa Bohol, dunay mga lugar nga nakauwan, no? So nako nang tabang pod, no, bisan og naataron sa state of El Nino, mga higala, ha? Pero pasalamat ang giuwan, no, ang atong pipila ka mga dapit, no, especially sa katong mga kuan, mga lugar nga duol og mga daghang mga basakan, no? Kay mo na importante karon nga matubig-tubigan, mga higala, ang mga basakan nato, ha? Aron nga makapadayon ang atong mga mag-uuma, no? Pero ang uban wa gyud mananom kay nalanganin sila, no? Kay basay masayang rapod ang mga binhi nga ilang itanom, mga higala, no? So wa na lang mo pugos ang kining ni ang unsa ni kining ni ang uban na to mga mag-uuma o tanom. Paboto na lang nila ang second cropping, ha? Para maka hunat unya di maalanganin mga kaigsunan. Doon ay mga nungutan na nganong dugay kuno gisugdan ang kining cloud seeding operation. Karon andam na ang cloud seeding. Naa naman tanan ang nakadugay ani mga higala kining gobyerno o magproseso o mga maghisgot na gani o budget, no? Perting langayas gobyerno, mga kaigsoonan, doon na pa'y kuwa, no? Nga magkuti-kuti, no? Kinahanglan po nga careful po, no? Ang kining ni ang pariyasa kapitulyo, no? Mga department diha nga mo request o budget para sa cloud seeding operation. Kaya ang atong mga farmers nag-request po og paghimo og cloud seeding operation, no? Di gyud malikayan nga dunay pagkalangan. So manaron nga langan, mga higala, ang pagpatuman, no? Kay dunay ingon nga iasa pa man ang cloud seeding nga nangamatay naman, no? So atong pasabot lang pud gamay, no? Nga base sa atong nasayran nga kining programa ha sa Department of Agriculture, no? Kining cloud seeding operation unta ni. Onya sila untay dapat magpaspas ani pero careful po sila mga higala gumikan lagi. Kay istrikto gayo ang gobyerno. Kung masipyat ka ng gamay, ombudsman, kaso dayon, kaso left and right, no? Kung doon na rin sipyat, bisag perma, bisag kuwag litra mga higala or unsa ba, no? Di magkadimao ang kiningni ang mga dokumento mga higala, no? Mga papeles, uguban pang mga requirements, kuwang, unya di mamao, mo resulta mga higala sa kiningni ang pag-flag sa kuwa, no? Kay kuwa magyud ang kuha na na. Sila magay last nga mo audit ana og sakto ba ning mga papila. So mo ni hinungdan nga baguhay pagyud na gidali-dali mga dito sa Kapitulyo gamikan kay perti pong dugaya sa regional office sa Department of Agriculture niya ang mga budget ani dili man ni kuhao nato deres naay budget sa provincial government lahi po tong budget nga gikan sa national government pinagi sa Bureau of Soils and Management kon BSWM gitawag, no? So mana karon nga tungod sa mga kalangan sa proseso mga higala sa pagbayad, no, sa kay yagi pa nagpila ka kuan nito pila ka lamisa na bag-o mulusot, muagi pagpila ka magkamot ng mupirmaan ng mga papel mga higala, no, bago maaprubahan. So anyway, na pirmahan naman na kuan na award na notice to proceed na, bot pasabot ready na nga mulupad tong eroplano. Karon di pa hinuon mahimo nga mag cloud seeding kay sige pa mag-uwan, no? So matod bitaw sa pamahayag sa gobernador Aris Umintado sa iyang supa kagahapong adlaw mga higala nga if needed, no, bot pasabot kung gikinahanglan na gyud sa pagkakaron di pa man wa pa man gikinahanglan na ang paghimog cloud seeding kay gasige pa man og uwan mga higala mag-uwan gani dinhi sa syudad sa Tagbilaran. So if needed, no, so kung gikinahanglan kung mo masinati na pod ang taas nga panahon nga way unuwan, no, parehas mga buwan sa Agosto, paatras, no, puwerteng inita, Y11, matugip, dito unta ang kining ni ang cloud seeding operation. Pero saon man nga, puwerte mang dugaya sa proseso sa gobyerno mga higala. No, basta maghisgot na og kwarta, budget, no, kay careful ang mga ahensya po sa gobyerno na mo-approve nga way klarong papel or kuwang ang papel o wa magadimao mga kaisunan kay kining subject, no, sa mga kaso o silot sa gobyerno mga kaisunan. So mana nga karon naana ng cloud seeding operation team andam na nga mulupad anytime kon gikinahanglan. So sa pagkakaron di pagyud gikinahanglan kay gasige pa man og uwan. So i-reserba kay matod sa pag-asa mga higala hangtod pagyud sa 2027 ang El Nino. Unya super El Nino pagyud ang gi forecast mga kaigsunan sa pag-asa. Ha? Mao na nga standby unya kahinabi tang mga mag-uuma didtos lungsod sa Pilar kay ningadto man tas lungsod sa Pilar lon. Gumikan kay gimitahan ta sa ilahang first humay mayani, ha, tong ang ilahang festival, no, gi kuani gi giusab ning ilahang festival sa una, tubig-tubig kuno ni ang ilahang festival karon kuha na humayanihan. Humayanihan festival mga kaigsunan. So mao na nga dunay mga mag-uma dito ng atong nahinabi matod pa nila nakatabang man kuno ang cloud seeding pero di gyud ingog totally kay pilar by asin no og mahurot na awa na pod ha pero at least makatabang tabang ha nga masalbar tong salbaronon mga kaigsunan. So mao nay sentimento pod sa mga mag-uma nato nga sa dihang nasinati ang grabing init ni atong mga nakalabayng buwan, wa na lang gyud pod sila mopugos og tanom sa ilang mga binhi para di masayang mga higala. Alas 9:32 gisuwayan po nato contact diri ang atong hepe sa PDRRMO Dr. Antonio Damilario, wa po pod mo tubag basig busy. Ngutana tag unsay update no bahin aning kalsada diha sa Bay Tagihon no og kano saan na maagian ha kay gumika na nang presensya sa sinkhole do na may taga Mines and Geo Sciences Bureau MGB nga nag ocular inspection no gani ang mayor diha si Mayor Alvin Oy. Doon na po iyahang post sa social media, sa iyahang Facebook, sa update. No? Matod pa niya dari. No, ito na lang yung basahon. No? Okay. Update sa National Highway along Tagihon Baclayon nga gisiraduhan tungod sa gituuhang sinkhole. Ha? Nagpadagan ganiha o GPR. Ha? Ground kuani ground penetrating radar money ang meaning aning GPR kauban ang taga CDRRMO MGB DPWH1 og DRRMO Baclayon naay duha ka metros nga gilawmon ang nakita og nakuha didto nga lugar pero di pa accurate ang resulta ha kay basa onya basa ang ilawom o ubo sa kalsada nga mo interfere o makasamok sa pagbasa sa waves o resulta so gikinahanglan ni Guan ay uga ha, para dili masamok ang pagbasa sa kining ni ang ground penetrating radar sigon ni Engineer John Paul Gascon DPWH 1 hepe usban og padagan sa GPR sunod semana agoy sunod semana so madugay-dugayan pag yun eh kay sunod semana pa man kuno ha gamit na ang GPR sa MGB nga tua sa Cebu kay mas taas ang maabot wa din ni nila gi-anticipitaan nga magdala unta kuan ha? Diha naman ang taga MGB kaha. Nga nawa man sila magdaog gamit nga hibaw naman silang dunay presensya sa sinkhole man kaha dihang dapita. Ha? Pero anyway, matod pa dire, mas taas kuno maabot tong GPR sa Cebu. Ang igamit ganina nga GPR ang tagbilaran nga mubo lang ang masukod. Okay. Kung unsay data nga pinaka-critical, pinaka-laom nga makuha mo isundon sa planning sa DPWH. O niya, magpatawag ko no ang DPWH og meeting kauban ang DNR kabahin sa mga restrictions og naay sinkhole. Humani ana mag soil exploration test sa lugar diin lima ka buho o holes para makuha ang recommended meter setback sa MGB. Diha na nila may bawaan asa ang pinaka-stable nga part para proceed na sila sa construction. Nasayod ang tanan unsa kadako ang epekto sa mga pagsirado sa kalsada. Ha, unya may pasalig si Engineer Gascon nga himuon jud sa labing dali nga panahon ang pagtrabaho. Sa kuan mga kaigsunan, sa ubang nasod like Japan na diha bitaw to sa Facebook, nag-viral to nga perting lauma sa sinkhole naas taliwas kalsada, nakaon ang tibuok kalsada, no, ang pikas-pikas nga linya, pero ipaspasan na wa ra siguro abdi ko sa kasimana to na agiagbalik, no, so ingon ana ka paspas pod ang mga kahimanan o equipment, no, sa mga engineer dito, mga igala sa laing nasod. Dere sa to, ah. Ha? Pero tingya, ya, ah. Ha? Waragani na na lusno o maayo ng kalsada diha. Mga higala. Pero malagi, di man ta engineer, di man ta eksperto ani, ang atong paabuton, magpaabot na lang ta. O ganos maagian mga gaigsunan. Kay di man ta Japan, Pilipinas man ta. Ha? Uwahi man ta, late man ta kanunay sa mga modern technology, mga kaigulaan. O niya na apay, maingon na pong kuwana na, DPWH nga, requestan pag budget, pastilan, na? Ang hadlok ana, o moingon na pong, wapay budget, pastilan. Dako, rabag budget ng DPWH. So, hinautang nga, doon na na budget, no? Maapila na na sa ilahang kuan mga budget para doon ay sobra, no, para karong tuiga og nahurot-hurot na magani kay hinapos naman po hapit third na naman ta sa last quarter of the year, no, unya ang gipaabot nga budget next year, hadlok ani og maingog mag-request pag budget unya human na ra ba aprobahi ang annual budget na to, base wa ra ba ma kuana ni, ha, or depende na ilag asa ni nila kuhao ng budget, mga higala, ha. So expect the unexpected, mga kaisunan, no. So hinoon namang hinuoy mga kuan diha, mga laing agianan, no. Ang hasol ana kadtong taga diha rang lugar ang niya mo libot pag layo-layo, no. So sakripisyo isa lang gamay, no, samtang nagpaabot sa resulta, mga igala, kay ingon ana magyuda there is Pilipinas, no, abtantag pila ka kuan abtantag pila taas nga panahon bago masulbad ang usa ka problema, mga kaigsunan, no. So manay update diha, no, sa tagihon sa lungsod sa Baclayon, mga kaigsunan, as of today nga gipahibaw ni Mayor Alvin Oy sa iyahang kwan, sa iyahang Facebook page, mga kaigsunan. Alas 9:40 kagahapon pod nagpatawag og press briefing, no, si Mayora Jenyap aron nga ma-update ang kining ni ang gikabalak-an nga bomb threat, no, sa tulo ka mga eskwelahan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran, HNU, UB og Holy Name University. Nailha na ang person of interest, usa ka babay, 18 anyos, niya first year college student sa Bohol Island State University. Niya kaduha na kuno ni hiniya himua. Ha? Ang una katong bomb threat sa Putong High School, no? Adtong August kuno nag-post ni siya sa kanang kining ni ang mga group page bitaw, no, kanang mga buy and sell ingon ana, ha, dito niya gipaagi ang iyang post, pero kadto wa pa to mailhi niya karon tungod kay tulo na magyud ka university, mga higala, ang iyang gihinganlan mao tong gisubay og maayo kay di baya pod angay kumbiyansahan karong mga panahon na kay nausor ba ng mga shooting-shooting mga kaisunan, no? Dito sa Leyte, dito sa Zamboanga o ang pinakalas dito sa Cotabato. Diin doon ay mga estudyante, no, ang kining ni ang nangamatay. Gumikan aning maong hitabua mga higala kadto hinoon, kadto mga kadtong kining ni ang mga panghitabo nga shooting incident wa toy hulga, wa tumiagig hulga nga dunay hulga ang eskwelahan, no? Kuyaw to kay way pahibaw karon kining mga shooting incident or kining mga hulga-hulga mga higala gipaagi ra sa Facebook, so mas maayo nga naara sa Facebook taman, no? Pero di gyud angay kumpiyansaan, no, kay wa man ta mahibaw sa mga utok karon sa mga kabatanunan. Pero matlod sa hepe sa Tagbilaran City Police Station nga si Lieutenant Colonel Bicoy nga wa min hinuoy capability, no, ang maong babae nga suspect sa bomb threat sa paghimo og iyang tinud-on ang maong iyang bahad, no, kay purely joke lang, bomb joke siguro iyang himo kay kuan adlaw man tong Biyernes, no, Biyernes ba to, Teacher's Day man to, no, October 2 basin og iyang gihimo to para way klase, so wa nagi klase kay ga suspend man og ang tulo ka mga eskwelahan ga suspend man dayon sa ilang klase kay nahadlok lagi niya para pod mohimo ang mga pulis sa ilang mga trabaho, no, nga pag secure eskwelahan, pag pangita og dunabay bomba o wala kay liman ba pod kang bomba, So di angay kumbiyansahan mga igala. So usa ka babae na ang natumbok unya pa filean gyud og kaso, no, sa mga pulis unya dependin lang pod sa tulo ka mga university ang HNU, UB og BISO kon mo file ba pod sila og kaso against sa maong suspect na nagpakalat og bomb threat diha sa social media mga kaigsunan, no, kay basta ang pulis ilahang i-file, ilang ipatuman ang balaod, no, kay kung di filean dili tinud-on mugara, no, magbalik-balik unya makahatag og kuan, makahatag og panic, no, sa dunay manundog siguro, no, og di ma-file ang kaso, sundugon siya, no, daghan pang mga estudyante ra barong mga garaon mag-post-post anang social media mga higala. So kuha na kining lesson learned, no, onya ay opener pod sa uban pang mga kabataan nga di gyud maghimo og mga binuang diha sa social media, mag-post-post og bomb joke, bomb threat, no, kay dunay balaod, no, nga magpahamtang og silot sa muhimo ni ana. Nahala kamo mga kabatanunan, ilabi na gatong naana sa saktong pangidaron, no, 18 anyos man i-suspect sa bomb threat diri sa Tagbilaran City. So kamo, kumusundog mo, suwayin ninyo, no, kay para masuwayan pun mo, ma-preso gyud mo kay muraog naa sa 6 months ang minimum sa imprisonment unya dunay 40,000 ang minimum pod sa penalty, kabuang mo pangitag 40,000, no, maglabad pag-o sa inyong maestra, sa inyong ginikanan, no, unya kamo mismo maglabad pod ng inyong kay namo sa prisuhan. So dili angay sundugon, no, kay bad daotan og dili gyud angay pamarisan ang mga post diha sa social media. Good evening ni Beatrice Porol, Mayong pagpaminaw ni Arnie Liray Bujungan. Mayong gabi eh. Watching from Lubok. Ni Lydia Arat. Mayong gabi eh. DYRD. Watching from Albor. Unya ni Aster Doy Sabas. Good evening. Timbiya ko ni Albor Vice Mayor Dandan Samar. Og si Edgar. Og Ma'am Lisel Del Rosario. Diha sa Kugon. Og Ma'am Charla. Og Omer trabaho diha sa Baclayon gikan ni Aster Doy Sabas watching from Habitat Buol. Daghang salamat no sa tong mga nag-view sa ato ang Facebook Live mga higala. Ha? Alas 9:40 7 mga kaigsunan no. Unya sa lain nga bahin sa tong mga balita atong suwayag tawag ning Tubigon Police no o unsa nay update anang gitulis nga gasolinahan dito sa barangay ha di po wa pud mo tubag gabi eh di mo bagting atong subayon og basig nadakpan na di ay ha unya pila po'y kantidad kaha atong na kuan? Pila po'y kantidad kaha ang na agi-block ka ana? Na? Basta mo bagting unya mututot dayon. Gi-block ka ana. Di ka patawagon. Bugoy ning police station uban kay i-block man ta. Na? Ayaw may i-block mga sir. Kay manguta na raman mi. Ha? Adaw. Baliki daw, tawag. Iparing, are. Gi-block ka, ana. Ha? Gi-block ang number. Uy, klaro. Way laing number ya nga pwede matawag, makatawag. O, ganang hipe lang. Hipe. Paliho, huwag tawag ang hipe. O niya, atong suguon ng hipe nga, ipa-unblock me sa inyohang hotline, sir, kay gi-block man. Ha? Si Sale sa kono, atong tawagan si Sale. Kaya nako na siya'y detalye. Basig nadakpan na ni. Atong subayon kay nay breaking news si The Barker Sel Rimalador atong pabuton nga mo sod si Barker rong taon-taon. Okay. Na speakers linya maigala atong dawaton ang report kabahin sa naitabong tulis dito sa lungsod sa Baclayon si The Barker Sel Rimalador. Goy Sel.
2: Okay, daghang salamat lang dito sa lungsod sa Tubigon. Gitulis sa duha ka wa mailing riding in tandem nga mga tulisan ang cashier sa Dom's Gasoline Station dito sa Barangay Libertad, Tubigon. Gibutyag base sa taho sa kapulisan ng mga gas station. Gipanagiya kini sa Saka Marian Dominivi Chato Kalipis. Lumalupyo sa Barangay Hanopol sa lungsod sa Balilihan. Ang biktima, 45 anyos nga dalaga, adunay kalibin o nagpuyo sa Barangay Libertad, Tubigon. Sa asoy sa biktima, nga to sa kapulisan, nga gibanabana alas 6, Biyernes sa gabi, kalit nito nga kining riding in tandem ng mga suspect, nga pulos nagsulob o full face helmet, sakay sa blue Yamaha Mio 125 nga motorsiklo, o may kanaog kineng backrider nga armado sa wa matino nga kalibre sa armas ni Puigo. Gitiunan kining biktima o gapungsanong gikuha ang bag sa biktima o gali kineng misibat sa bang dapit. Dagit ang salaping cash kantidad sa 5,000 pesos nga gikatahong personal money. Lakip ang halin sa mga gas station nga kantidad sa 2,000 pesos. Og nagpabuto pa sa armas ni Puigo ang suspect og may bulhod kini paingon sa lungsod sa Clarit. Kinibasi na sa nakuha sa CCTV footage atol sa mga hitabo. Padayon ang kapulisan sa Tubigon pagsusi sa mga hitabo alang sa posibleng pag-ila o pagkasikop sa mga suspect.
3: So, wala pa na din dadakpi, Sel?
2: Negative pa mata?
3: Negative pa?
2: Hmm. Wala pa may update sa hitabong polis. Wala, nakakonik, napulis niya, nakabumit ko ng full face helmet.
3: Pilay, pilay na kuha ni?
2: Ay, 5,000 personal money.
3: Pila, pila?
2: 5,000.
3: Ah, 5,000.
2: Wala na, 2,000. Gituhan ng alin sa mga gas station.
3: So, kining 5,000 personal nga money sa cashier?
2: O, takay mo, sa cashier money nga kwarta o kanyang personal case niya. Sige nga mo ba?
3: Ya, doon ay laing 2,000, so 7,000.
2: 2,000, kaman ni halin. Patod pa, mahalin sa mga gas station.
3: Kuan ni, ang tag-iyan ni, anak ni the late former mayor, Dumi?
2: Duming, mabutay Duming Chato.
3: Oh, kay Dums. Mamba na pangan sa, kuan, Dums Gasoline Station. Mamba na pangan.
2: Dums Gasoline Station
3: eh. Ah.
2: Mamba na yung tag-iyan mismo, naanin mo po yun sa Hanopol, Maliliham.
3: Hanopol, oh, Hanopol. Napo ilang gasolinaan man dito? So, branch ni nila diha sa Libertad, Baclayon?
2: Tubigon.
3: Ah, Tubigon, sorry.
2: So,
3: branch nila.
2: Branch na. Lagi na yung cashier, may taga-Libertad, Tubigon ni Ellen.
3: Ah, okay. Doon na may mga, di pa malikayan lagi mga comments dito nga ano ko nung wa mo mangayog tabang tong kuan cashier nga mao lagi kay wa pud ta mahibaw sa iyang kuan gibati atong higayuna.
2: Okay, kana ko matarantar na kadto na makasaltong nga na.
3: Nahala, sige.
2: Okay, salamat Len. Manakad gikan sa akong pedagogong i-departor sa lumulanar ang friend mo forever. Basta balita, EYRD, ang kasaligan sa balita.
3: RD. Daghan og kuan, daghan og suhito ning mga nas comment section mga igala. Matod suban. Basig kasabwat ko nung babae, cashier kay wa man mo dagan, ha. Sa ang pagdagan niya gitutukan mag-armas. Ha, unya wa siya mahibaw kun sa iyang buhaton kay nagsunod-sunod pa kuno sa suspect, no? What time may bago unsay instruction po sa suspect ato samtang gatutok sing armas sunod nako ablihin ning muni ngani so maalagi basta social media mga higala daghay eksperto no ang inosente pakasadon ha ang dunay sa himoong inosente ha pastilan mga gaigsunan so looy baya po tong kuan kining ni ang cashier or cashier slash pump girl kay siya may kuan siya may usa ato so dapat ti mga gasolinahan dunay gwardiya no gadaginot pud ning ubang mga gasoline station nga mo man ay prone nga tulisonon gyud no kay open area no labian ra sa mga tulisan ha unya mao gay kuan daghan na mga higayon ana nga daghang mga gasolinahan gigay pang tulis no dili ran diri sa tua kun dili sa ubang mga lugar mga igala so dapat tunay gwardiya nga armado aron nga makasukol na kay basta day dunay gwardiya aw magduaduha naman ang mga tulisan kita na gwardiya nga dunay shotgun no di na sila mo kuan din na sila mo padayon silang tinguha. Gawas na lang og arisgado kayo po ang mga tulisan. No? Nga makigpatay sa 2,000 pesos o 5,000 o pilay amount. Ana, no? Pero og trip-trip lang og asay malabyan, away gwardiya, mao gyud ay punteriyahon. So, kinahanglan doon ay gwardiya. Kay kining di man siguro pud na dako nga makuha nga sweldo ang halin tibuok buwan or tibuok semana or unsa ba no? Nagnegosyo ka, protektahe po ang imong negosyo. So pagkuhag kining ni ang gwardiya, no? Mga gasoline station kay prone mo sa tulis. Ilabi na rong panahon na mga igala nga crisis ang panahon, ha? Mugara gitong mga tulisan nga wa pay laing lingaw, ha? Nga kining ni ang gibati pud og crisis unya, mao na ilang trabaho sa una mobalik yun, no? Og pagpanulis, no? Kon masinati ang crisis sa kining ni ang panahon mga higala. So ato ra nang kuan kining ni ang auhag, no, ngadto sa itong mga nagnegosyo gasoline station nga mag tiner og security guard, no, para safety og maka prevent, no, maka pugong sa paghimo og dautan sa mga dautang tao sama sa mga tulisan mga higala, no, kay mao na alas 9:58 mga kaigsoonan, ha? Aritas itong mga nag-view og uban pang mga greetings dire. Nya basig do na moy mga text diha ato pang basahon karon taod-taod. Good morning, good evening ni Teti Tatad, nagpaminaw diha sa Poblacion Cortes, no. Atong tibayaon ang atong mga silingan, diha sa lungsod sa Cortes mayong gabi og mayong pagpaminaw ninyong tanan, no, sa atong mga tagalungsod sa Cortes, no. Good evening ninyo diha. Unya kagahapon dungan sab sa press con mga igala, no, sa kining ni ang kapulisan, si Mayor Jane Yap, no, dunay mensahe pod sa mga naghimo og kining ni ang bamjok, no, sa mga eskwelahan. Kay matud pa sa mayor nga i-impose gud niya og unsay naas balaod mga higala, no, para dili pamarisan sa uban, no, atong ipa planning mensahe ni Mayor Jane Yap mga kaigsoonan kagahapong adlawa.
4: Nasayod damong tanan na pipila ka mga adlaw ang inlabay, adunay hulga nga na post sa social media sa atong mga dagko nga universities sa syudad sa Tagbilaran. Kini naka-alarma di lamang sa city government, apil na pod ang provincial government of Bohol, ang atong national government, o hilabi na ang mga hingtungdan ng mga universidad, ilahang mga estudyante o pamilya sa ilahang mga teachers and students. Dako kayo ni nga hulga kung magpadayon, dako kayo ni nga hulga kung dili tagdon o dili aksyonan. Klaro na sa tanan nga napiktuhan ning maong atong post. Mo na nga karong puntuha, dako po kaayog pasalamat sa ato ang PNP. Duha ka mga leaders atong PNP ang naasin inyong atubangan, ang ato ang provincial director si Sir Digay nga maupod na himong chief of police kaniadto sa Tagbilaran. O nang di gyud ko magduha-duhag hangyo niya kay kabalo gyud ko nga motabang siya sa atong syudad. O karon ang atong chief of police Sir Joey Bicoy. Naa sila i-presentar kaninyo mahitungod sa investigasyon ni Adtong Post. Ako lang klaruhon na all these investigations are based on data and facts. So, walay pagtudlo kung minikinsa, kundi nagsunod rajud sa saktong legal na proseso o ebidensya. Why are we doing this? Because we want to send a clear message that posting bomb jokes, threatening lives of students, teachers, our universities, the peace and order of our city is a serious threat to the city government of Tagbilaran. And we will not take this lightly. As you all know, tanang pwedeng matawgan atong gitawgan para mapadali ang maong investigasyon and nakakita dayon ug nasulbad dayon nila sa PNP in less than 24 hours na identify nila ang suspect. So thank you very much to the workforce behind the PNP led by our Chief PNP Tarcates. Secondly, kinahanglan yun po nga naanay manubag. Dili man siguro bago labi na sa ato mga media, no, na prior to this, aduna na yung mga hulga sa uban pa natong public schools. And nakita nato na nahimo na ni siyang trend sa mga estudyante, sa makabatanunan, o kuwang o bugat nga punishment para nga manubag ang mga gapaluyo ani. And today, I stand firm in front of all of you nga adunay nipon ang balaod, nagtrabaho ang mga PNP personnel, and they will be presenting to you in a while kung unsay ilang resulta sa ilang investigasyon, kung unsay legal na lakang sa PNP. So, this work behind ma-identify ning maong tawhana will help shape the future of our education system, especially the present here are our partners from the academe. Kung unsay pagabuhato nato, kung adunay simbako sunod na pud nga mahitabo ani, because kinahanglan gyud adunay klaro nga direksyon ang atong city government in partnership with our schools and universities. And let this be a stern warning to the young children, students of the city of Tagbilaran. Kung kani, inyuhaton, sibling na ay legal na action. So, dili lang pwede himuong katawanan, himuong binuang, himuong pastime ang pagpahulga sa kinabuhi sa makatawang Tagbilaranon. So, thank you very much for your presence this afternoon. The sequence of our press con of
3: Mato may gala ang mensahe ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap, no, nga di gyud palampason ang kahigayunan, kinahanglan gyud nga adunay manubag i-implementar o gunsay naa sa kining ni ang balaod mga higala, ha, aron nga dili pamarisan sa uban, no, nga mag postpone diha og bam joke, bam threat, no, kay komo kay nagamit sila sa anonymous nga mga pangalan sa social media, nagtuo nga dili masakpan, no. Ito na hinumuduman nga ang provincial government, pinagid ni Gobernador Aris Mintado, nakigalayon nga to sa national government, no, o nga to sa META, nga matabangan, no, ang kining ni ang mga opisyalis na to, dini sa itong probinsya sa Bohol o mga kapulisan, nga maka-access dayon or dunay assistance dayon ang taga META sa Philippine government o sa mga LGU, no, nga matrace ang tanang mga nagbinuang, ilabinag mga hulga, mga bomb threat, shooting threat, no, kay kinidako ning hulga mga higala, ilabinag nahitabo na ni, so sa atong giingon nga nahitabo na ni sa mga eskwelahan, no, dito sa Leyte, dito sa Zamboanga o sa Cotabato, wa pata mahibaw, may laog, wa na mo sunod mga kaisunan, no, dito Rataman, pero wa ta mahibaw lagi kay samtang ang mga bata dunay access sa social media, no, unya maginiginikanan di makamonitor og maayo sa mga anak o gunsay mga kalihukan na di sa social media, dili ta makasiguro mga higala sa siguridad, no, so money nga og dunay mga binuang diha sa social media, mga bahad-bahad. Kinahanglan dayon nga aksyonan sa itong mga otoridad, mga kaigsunan para masumpo o masanta o dili na pamarisan sa uban mga higala. Ha? So, muna. Alas 10:07 na. 40 unya atong paabuton pod ang uban pa nato mga report karon gikan sa mga TBN reporters. Musod sa ilang mga balita karong mga orasa. Arita sa mga balita gikan sa Tambalanan si Alerto Jun Gutierrez sa iyang
5: Naidang at address ng Galeris Medical Center at tulog ka mga babae nga sakay sa sakay sa siklo. Umakunin na dasmagan sa laing motor diya sa lungsod sa Dawis. Nga tuwa nga nasira, nga ning usa ka driver nga usa ka babae nga nagapuyo kini sa barangay Katarman Dawis na kini iya usab nga duha ka mga bike rider nga nagapuyo usab kini nga nagpuyo sa barangay Dawis na kini usa ikatulo mauni ang usa ka 17 anyos na kini nga nasira nga nina mga alas 8 sa gabi nga ato ang pasipunan ito na kuha nga kini nga nakadasmag ang gikan ng tawag kini sa Panglao kinanalbaho hindi ko sa construction worker o si iya na unta pagpawali lulang sigida ang motosiklo pag-abot sa may barangay dao tungod naging na out of control o naalangan kini nga taga Alicia Untaga nga construction worker nga matupang iya kini nga tapsingan kini nga sa motosiklo nga tulo ang karga ni ini o gidalit sila o risiko sa tuwa nga diro o gidagantes ng Galeris Medical Center o gatua nga sa Iran nga kini nga agina nga kaning ikatunga nga pasahero may nabali ang iyang tuong nga bahay sa nga tiil o nausa ba mga angon o bunog sa kalawasan ang driver o katong bakrader nga minor na wakarot pala sa pinigatiman sa tuwang mga doktor na atong gitawagan ang tumbahan sa kapulisan at magkakuha at ang usagay mga kompleto detalye nang hanay pa sila sa ilahang bladder karoon mga orasan. Gikan ang gamitangan sa Galeris Medical Center sa Dr. Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYR, isaligan sa balita.
3: Kagang salamat, Alerto Jun Gutierrez, alas 10:09 na.
6: Tagpilaran by night.

0: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa ballprint shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall. Din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Din ang maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Oh, ano mo kun anon man imong dagway pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na nako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre.
4: Mauna gi pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala pre, magpagama pa ko.
3: Ay sus pre, ang ngayon butang nga mo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga giprovide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, kung may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mo ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka anak pre.
4: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
3: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa DWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa DWUI pagkakaroon.
4: Aw na, amanday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa DWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Sa inyong lumber of construction needs,

0: kalimutan nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Nako, Senorin Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: Immuni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bataa.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.
6: DTX 500.
7: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.
9: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang yung mga tao, magbebe, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Kagita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL.

XL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Buol Gym, Tagbilaran City, October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City, October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure, and syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. We'll be right back.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Agbilaran by night.

0: Pranita may gala sa tuong Tulumanon. Tagbilaran by night, alas 10:28 na. Itong mga pagpanimbaya sa itong mga nag-view sa ito ang Facebook Live karon. Good evening ni Kagawad Mer Arocha diya sa Punsod Maribohok. Mayong gabi eh. No? Niya ni Morris John Vargas. Mayong pagpaminaw po ni Junfil Besas. Greet ko Kul Puloy og ng Ika Fem Ampil. Salamat ni Titi Tatan. Mayong gabi eh. Diya sa Poblasyon Cortes. Salamat kayo no sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Mga higala. Oras sa tod sa Mintinguha sa ImmuniPlus traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya. Pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus. Mapalit sa nagkadayang butikag mga tindahan sa inyong kalungsuran. Maingon man sa dakbayan sa Tagbilaran, gihimo kini alang sa inadlaw-adlaw nga daily wellness routine. Makatabang sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. May kini imnon human sa taas ug kapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout ug uban pang physical activities, maisab kini kung gibati na nimo. Ang kakapoy panuhot ug kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kining dili maayong pamati. Ang ImmuniPlus o sa ka ready to drink liquid herbal wellness drink, shake lang og maayo. Imnadayon, dili na kinahanglan sa gulag, tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang ato sa duha ka sa shame at ag-adlaw. Bisan unsa pa yung mong lifestyle, business, trabaho, perming naas gawas, aktibo sa sports o pag-ehersisyo, gusto lang nimo ampingan ang imong panglawas, ayon ra kayo, i-appeal ang ImmuniPlus sa adlaw-adlaw nga routine. Alas 10:31, maminaw tag mga balita gikan sa kauluhan. Ngingong dili na i-appeal sa prosecution ang Article 3 sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngano kaha? Atong paminawon ang dugang detalye kalabot ni ini mga higala.
1: Prosecution team officially dropping the bribery complaint against the Vice President. That's because they believe they have enough to convict the VP, including finances that simply do not add up when checked against her sal-in. This is tonight's big story from mobile journalist Fatima Baduria.
2: On day 37 of the Duterte impeachment trial, House Prosecutor Keith Flores confirmed the manifestation already filed, dropping Article 3 or bribery against the Vice President. Article 3 alleges that education officials received monthly cash allowances ranging from 25,000 to 50,000 pesos during Duterte's tenure as DepEd Secretary from 2022 to 2024. The prosecution believes they have presented enough evidence to convict the VP.
3: The decision to not proceed with the bribery had nothing to do with the strength of the case, no? Ang amin dito is we're conscious about the timetable that the prosecution set for us to prosecute the entire articles of impeachment.
2: At the impeachment court, BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Anne Lorraine Garcia Marquez completed her testimony. After her, a forensic financial analyst took the witness stand. Lawyer Alexander Cabrera was supposed to collate into a report his analysis of the bank, insurance, and investment documents of Duterte and husband, Attorney Man Scarpio, from the Anti-Money Laundering Council. The defense objected, calling Cabrera a stranger who happens to hold confidential documents.
4: Definitely the respondent did not, does not, and will never consent to any information sharing of any of her confidential data with this stranger. This court, as of yesterday, has stated for the record that it has not yet issued any subpoena to this witness. Then what authority does this witness have to hold or to be handed over confidential data?
5: The defense has repeatedly been saying that these matters are confidential. I would like to correct again the defense, because these matters have been allowed by the Honorable Court, matagal ko na pong sinasabi na hindi confidential ang katotohanan. At alam naman po natin na pinayagan ni Presiding Officer yung BIR records, pinayagan ni Presiding Officer ang anti-money laundering records, pinayagan ni Presiding Officer ang mga bank records, insurance company records. Ano po ang pinagsasabi nilang confidential?
4: As to the tagline that ang katotohanan ay hindi confidential, I understand that that's the position that has been taken over and over and over and over again by the prosecution. However, this is a trial. We do not try here rhetoric. We try here facts, Your Honor.
2: In the end, Presiding Chief's officer consented to Cabrera as a witness, all because the defense had written in the pretrial order that it is having a forensic expert witness as well. As soon as Cabrera stood, numbers flooded the impeachment court. Among these, the Duterte-Carpio couple's undeclared cash, which included more than $60 million in 2022, $80 million in 2023, $23 million in 2024, and almost $44 million in 2025. Cabrera also said he unearthed 19 undeclared insurance policies, guns, and personal properties, all of which the husband and wife secretly owned. The analyst also showed a summary of allegedly undeclared conjugal income from companies such as Metro City Chow and GenCorp Industries Incorporated, the company notorious for bagging Davao City local government's food and catering services contract worth millions of pesos. The firm was even listed by VP Duterte in her statement of assets, liabilities, and net worth as a stockholder. As to why Sara declared it in her Sal N, despite not being in Securities and Exchange Commission records.
6: I think VP Sara included GenCorp in her Sal N is napaka halaga po kasi ng GenCorp eh. Malaki po ang value ng GenCorp. Kasi po sa loob po ng GenCorp, meron pong 5 Jollibee branches po.
5: Ano po ang naging basehan ninyo para sabihin na merong 5 Jollibee branches sa loob ng GenCorp Industries Inc.?
6: Kasama po sa mga nakuha po naming dokumento galing po sa prosecution ay official receipts po. Kung saan po, ang official receipts po ito ay nagpapakita po ng purchases po sa Jollibee sa iba't ibang branches ng Jollibee na pag-aari po ng GenCorp. Kung si VP Sara po ay nakapangalan po sa GIS ng GenCorp, hindi po pwedeng makakuha ng kontrata ang GenCorp po sa City of Davao. Bawal po 'yon, conflict of interest po.
2: Aside from GenCorp, Senator Judges also looked into Cali 88, specifically the information that it only had 2 employees when it incurred a 150 million peso income and 6 million peso loss in 2025.
7: Kaunti lang yung employee, paano po yun? Paano na-handle yung ganitong kalaking operations? Because this is alarming, Your Honor. You're looking at a company with 150 million sales, 6.13 million ang losses, 2 yung empleyado.
8: If ganito po, at manufacturer po siya ng...
9: You read it kanina, ma'am. Manufacturer, banana chips,
8: ng banana chips, then parang impossible po.
2: Kapatid Fatima Baduria, We Are One News.
0: Mato may gala no ang balita no kalabot sa pag-atras sa prosecution nga i-file ang Article 3 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaisunan. Sa laing bahin sa tong mga balita sa kauluhan gihapon, pundo sa kamara gi-question human nga nadugangan kini og 5 billion sa 2027 budget. Ani ang dugang detalye gikan sa Bilyonaryo News Channel.
10: May double standard daw sa kamera. Ito'y matapos ang umano'y mabilisang pag-aproba sa dagdag na 5 bilyong piso sa sarili nilang pondo para sa 2027. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
11: Napaiyak si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing nang maaprubahan sa second reading ang 7.2 trillion peso proposed national budget for 2027.
12: The ayes have it. House Bill number 10858 is hereby approved on second reading as amended. Session suspended.
11: Nagbunyiri ng lahat ng mga nasa mayorya. Nakuha ng Billionaire News Channel ang inisyal na kopya ng aprobadong proposed budget. At sa aming pagsasaliksik, nasilip namin ang malaking dagdag na pondo na para sa House of Representatives. Sa naunang proposed budget kasi, aabot lang sa higit 17 billion pesos ang pondo. Pero base sa desisyon ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na naaprobahan ng buong kamara, nadagdagan pa ang pondo ng 5 billion pesos. Kaya suma total, aabot na yan sa higit sa 22 billion pesos. Sa eksklusibong panayam kay Navarra's Representative Toby Tiangco, mariin niyang kinwekestyon ang pondo ng kamara. Hindi kasi tulad ng ibang ahensya ng pamahalaan, hindi raw dumaan sa committee hearing ang budget ng kamara. At nang sumalang ito sa plenaryo, ay wala pang 3 minuto ay naipasa na at hindi na binusisi pa.
13: Yung ibang departmento na dinagdagan, at least nagpaliwanag naman yung mga departmento ng kanilang budget, pinaliwanag kung bakit kulang, ano yung mga programang maapektuhan kung di nila mapondohan, kaya kailangan lang ng additional. Pero doon sa House, walang paliwanag, di ba? Bakit kailangan magkaroon ng ganyang kalaking increase?
11: Git pa ni Tiangco, kung sino pa ang dapat mapanuri sa budget ng iba ay tila sila pa ang hindi nabusisi.
13: Dapat kami ang gumawa ng extra effort para magtiwala yung tao sa budget, di ba? Kasi lahat binubusisi namin, lahat ini-strictuhan namin. Dapat kung ano yung stricto, kung gaano ka-stricto kami doon sa iba, dapat ganun din ka-stricto sa sarili namin. Hindi naman pwedeng double standard, di ba?
14: Kung pagbabasya ng mga nakalipas na taon, palagian ang nababago ang pondo na para sa House of Representatives. Kagaya na lang noong 2025, ang proposed budget ng Kamara higit sa 16 billion pesos lang. Pero nang maisa pinalyan, umakyat ang kanilang pondo sa higit sa 33 billion pesos. This 2026, ang proposed budget ng House of Representatives ay nasa higit 17 billion pesos lang. Pero nang maisa pinal, umangat ang kanilang pondo sa higit sa 27 billion pesos. Para sa agenda, ay Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Grabihay, no? He's good, nagbinil yung budget, pero mura o wag hapon na ito ma-feel, no? Ang kung asa na paingon ang budget, mga higala, sa gobyerno, ha? Labi na nga karon krisis, unsa kahay kapaing na napod ani, ha? Unya, hadlok ni mga higala, gumikan kay approaching na ang eleksyon. 2027 ni nga budget, sigurado, ha? Nga paldo, ha? Ilabi na itong dunay mga access sa budget, mga igala. No? Di na magini matago nga mao na magini ang realidad, mga kaisunan dinis Pilipinas, nga ambot lang og pila ra ka porsyento sa mga budget ang mo paingon ngadtos tinuod nga mga proyekto nga punduhan og maayo nga maka somehow makabenepisyo ang mga Pilipino, mga kaisunan. So ambot o gasa na ta paingon ani, no? Do na pa by chance kaha nga ang pundo gikan sa buhis sa katawhan mabalik pinagi sa mga sakto nga mga serbisyo og dili ngadto sa mga saktong bulsa, mga igala, sa mga politiko. Ilabinas ngadtos mga dunay access, no, sa pundo, mga higala. Labi na kato mga matawag na tong kaalyado sa administrasyon, mga kaisunan. Kay dunay butaw report ron nga ang duha ka mga kongresista dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga higala, ha, nga nag no sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, miubos og maayo halos katunga ang nakuha sa ilang budget, no? Sa ilang mga distrito, gikan sa 1 billion na alin lang sa 500 million sa pagkakaroon mga kaigsoonan. So dako ning epekto ngadto sa mga proyektong programa sa matag lungsod sa ilang distrito, no? Onya ilabi na katong wa nay pundo para sa MAEF nga magamiton para sa mga pasyente nga malandig sa mga tambalanan, mga kaigsoonan. So ingon ana example mga igalang nga gibraso og maayo, no, sa administrasyon ang budget karon, no. Og kinsa tong ilaha maoy priority sa nga mahatagan og saktong budget mga kaigsoonan. Ato ra ipahibaw dai nga ugmang adlaw i-launch ning Grow Banana diha sa Barangay Kabawan ning Dakbayan sa Tagbilaran. Gi-initiate ni sa T Construction sa DYRD, Diocese of Tagbilaran og Provincial Government og ang Barangay Kabawan. Dunay 200 ka mga binhi nga saging ang itanom. Karong panahon na mga igala diha sa Barangay Kabawan. Unya ipasalamatan kining maong mga binhi sa saging gikan sa provincial government pinagi ni Gobernador Ari Sumintado, pinagi usab ni Administrator Aster Gaberte og provincial agriculturist Lisa Quirog og Larry Pamugas. Maingon man pod ang gikargahan sa mga saging, mga seedling sa saging, pinaagi ni Provincial Engineer Dudong Gasatan. So ugma ning adlaw, Grow Banana project launching diha sa Barangay Kabawan, Tagbilaran City mga kaigsoonan, no? Baliktas impeachment mga igala, no? Matod pa sa gipresenta sa impeachment trial nga moabot kuno og 818 million pesos. Wara kaabot og 1 billion ang undeclared assets sa magtiayong Duterte, no? Matod ni sa kining ni ang migawas atol sa nagpadayon nga impeachment trial mga igala kagahapon ning adlaw, no? Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Atong paminawon ang dugang detalye bahin ani.
10: Sumentro sa tax records ni VP Sara at kanyang asawa ang day 37 ng impeachment trial. Naungkat din ang pagtanggap umano ng bise ng kompensasyon mula sa Davao City Hall. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe, live nag-uulat mula sa Senado. Dexter, ano na ang latest sa paglilitis?
15: Kuwena, iniharap na sa wakas ng prosekusyon itong kanilang testigo na isang financial forensic analyst ngayong hapon sa katauhan ni Attorney Alexander Cabrera na siyang naglahad, Kuwena, na umaabot umano ng higit sa 800 million pesos ang undeclared na income at assets ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Manny Scarpio. Pero nauna dyan, Corina, ay iniharap din ng prosekusyon itong taga-BIR na naglahag ng mga tax records, maging yung mga kita at yung mga negosyong may kaugnayan sa second couple. Ito'y sa pamamagitan, Corina, ng kanilang testigo na si Attorney Ann Lorraine Marquez, ang BIR Chief of Staff sa Office of the Commissioner, kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa mga paratang ng unexplained wealth at hindi pagdeklara ng mga ari-arian. Sa direct examination, inilahad ng prosekusyon ang mga opisyal na tax records na mag-asawa sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Kabilang dito ang mga impormasyon sa kita nila sa mga nakaraang taon na iniuugnay ng prosekusyon kung ang kanilang mga ari-arian ay tugma sa mga kita at pinansyal na impormasyong idineklara. Ipinakita rin ang BIR Form 2316 ni Duterte para sa taong 2023 kung saan nakatala ang City Government of Davao bilang pinagmulan ng kanyang compensation income. binigyang diin din ng prosekusyon ang Section 13, Article 7 ng 1987 Constitution na nagtatakda ng mga limitasyon sa pag-practice ng profesyon, pakikilahok sa negosyo at pagkakaroon ng interes sa mga kontrata ng mga opisyal ng gobyerno at saklaw dito ang Vice Presidente. Kaugnay din ng pagsusuri sa mga negosyo na mag-asawa ang mga shares of stocks ni Carpio sa Cali 88 Food Corporation, isang negosyong nakabatay sa Davao. Ayon sa testimonya ni Marquez, walang natuklasang record ang BIR ng paglilipat o pagbibenta ng mga shares na ito sa mga record na sinuri ng ahensya. Sa cross-examination naman kaninang umaga, Corina, kwinestiyon ng Defense Counsel na si Attorney Christine Ferrer ang paghahanda at interpretasyon sa mga tax record na inilahad ni Marquez. Kabilang sa mga tinutukan ng depensa, ang mga blankong column sa BIR forms, lalo na yung mga bahagi para sa income not subject to tax at income subject to final tax. Iginit ng depensa na ang hindi paglalagay ng halaga sa mga column na ito ay hindi agad nangangahulugang walang ibang kita ang isang taxpayer. Question din ni Ferrer ang pagkakabuo ng mga summary na isinumite sa impeachment court, kabilang na yung impormasyong nakapaloob sa mga original na record ng Revenue District Offices o RDO. Sa redirect examination, muling pinaliwanag ng prosekusyon ang pinagmulan at paghahanda ng mga dokumentong inilahad ng BIR official. Binigyang diin na ang mga record na ito ay nagmula sa mga opisyal na database at sa mga kaukulang tanggapan ng BIR. Sa recross naman ngayong hapon, muling sinuri ng depensa ang mga posibleng pagkakakulang o hindi pagkakatugma sa mga summary at original na record. Iginit ng depensa na ang anumang pagkakaiba sa mga dokumento ay hindi agad patunay ng sinadyang pagtatago ng yaman o paglabag sa mga kinakailangang pagdeklara sa SALN. Sa pagtatanong ng mga Senator Judge kanina, kwestiyon ni Senator Rapi Tulfo ang pagtanggap ng Vice Presidente ng kompensasyon mula sa Davao City Hall na lantaran umanong paglabag sa konstitusyon.
16: Hindi ko po maarok. Si VP Sara ay isang mapanuring abogado. Ang kanyang kabyak, si Attorney Mans Carpio, ay isang tanyag na abogado at kasapi sa isang dikapanilya law firm, ang Carpio Lawyers. And ang kanyang chief of staff ay isang abogado rin. At nakasisiguro po tayo na mayroong pang ibang mahuhusay na abogado sa OVP. Now, bakit kahit isa man lang sa kanila, hindi sa ulado ang Article 7, Section 13 ng ating konstitusyon, si ma'am nga, isang pangkarinong abogado, alam niya. Strike 2 na po ito, Mr. Presiding Officer. Kung inyo po matatandaan, dati ko na naitalakay dito ang hindi pag-divest ni VP Sara sa mga kumpanya kung saan siya po ay isa sa mga miyembro ng Board of Directors.
15: Sagot naman ni Defense Counsel at Spokesman Attorney Michael Poa, mayroong nakahanda silang testigo na ihaharap para sa nasabing issue na inungkat ni Senator Rafi kapag oras na ng depensa na magpresenta ng kanilang mga ebidensya.
17: We will address this issue kasi alam naman natin pag mag-headline yan eh, di ba? So we just assure this court that we will address this issue and face this head on and give you a perfectly reasonable explanation during our presentation for evidence.
18: Guys,
15: Corina, balikan ko lamang itong naging testimonya ngayon, itong ngayong later part nitong hapon, pagtestimonya nitong si Attorney Cabrera, Alexander Cabrera, itong financial forensic expert na kanyang inilahad nga na binabanggit kanina na nasa 817.8 million pesos ang pinagsamang hindi naideklarang assets at income ni na Vice President Sara Duterte at ni Mans Carpio.
0: Okay, so mga tumahigala, no, ang mga pasabog sa impeachment trial. So doon na pa yung mga umaabot na ng mga pasabog, mahigala samtang magpadayon ang maong trial, no, ni VP Sara Duterte, mga kaigsunan. Nagatusong oras, doon na tayo 53 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. sa laing nga bahin sa itong mga balita, arita sa balita sa rehiyon, no? Gumikan kay tulo ang namatay sa nahitabo nga landslide dito sa Cebu City, no? Gumikan kuno ni sa linog ni adtong 2025 nga nahitabo nga posibleng na trigger ang crack pastilan. Atong paminawon ang dugang detalye bahin ni ini.
18: Ang apo niya ang nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa at bato. Ayon po sa mga taga-barangay, isa sa hinihinalan nilang sanhi ng landslide, ang crack sa bundok, bunsod ng Lindol noong nakaraang taon. Nakatutok doon la si Femery Dumabok ng GMA Regional TV.
19: Tiya matinding pagdadalamhati ang ramdam ng mga naiwang pamilya ng mga biktima, lalo na ang isang ina ng isa sa mga nasawi at nag-iisang survivor ng nasabing landslide.
20: Puno ng paghihinagpis ang mag-asawang Andamon matapos masawi ang kanilang 5 taong gulang na anak dahil sa landslide sa Barangay Pulang Bato, Cebu City. Natagpo ang patay ang kanyang anak na si Kaden at inang si Judith. Sa ospital naman nasawi ang pamangking si Sian Kyrie. Kapwa 5 taong gulang ang nasawing magpinsan. Nakalabas na ng ospital matapos nagtamo ng mga galos at pasasapaa si Julie Pearl. Kwento niya, nananghalian sila nang mangyari ang landslide.
21: Ngaon mi nga to sa ilata, padaman mi balay. Ngaon mi mo sa pagbundak sa uwan. Todo dato paghapit na mi mo manyan na akong mama nga. Dahil balhin ka tanga tos balay ni lola ni mo kay kanang puan, kanang murag nagatakatakang yuta ba. Ko, ini ko man ato kaon ma. Iguragi ko na kay ngunin ko manog kaon, anak dayon ng yuta.
20: Nang madaganan daw silang apat ng nasirang bahay, mga gumuhong lupa at bato, ramdam pa raw niya ang anak at pamangkin na nagpupumiglas sa ilalim at narinig pa niya ang sigaw ng kanyang ina.
22: Lambing kito na kong bata. Eh, kanang padoon ko ato mo biyahe. Kiss kito na ako, yan mo na nga.
23: Lambing sa biyahe pa.
20: Ang lolo ng mga biktima nasa trabaho raw nang mangyari ang landslide.
24: Kung liha pa ko kanang pagkahitabo, malibre na ko sila. Kaya mag-uwan, magawas mo ko.
25: Ay, mugi na pagawas mo sila.
24: Kaya matanaw ko sa pangpang. Liha pa ko, matabang gito sila. Kaya mo, ako itong ino manggawas ta.
25: Ako naman mo, igibaso yung sir sa naitabo?
24: Ah, wala. Kaya may igibaso. Kaya mag-inas yan, disiglas siya rin.
20: Ayon sa kapitan ng barangay, isa sa tinitingnan nilang dahilan ng landslide ay ang nakita umanong crack sa ibabaw ng bundok na posibleng dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong September
26: 2025. Kay naapamanggoy yung kaning liliki dito sa babaw, unya, possible yun nga, mabag-down yun to siya. Malabi na kinabito yung mga kawayan dito, unya, dako yung kay nga liki, sige pang uwan-uwan or muhangin ba to. So, dako yung chances nga mo matakob dito balik sa katungkuan na landslide yun. Naagin may reminder po ano nila. Kuan, actually naagin gibutang yun nga tarp unta diha nga kuan, landslide prone area gina diha.
20: Nasa 75 pamilya o mahigit 200 individual na nakatira roon ang pinalikas at pansamantalang nakatira sa gym at daycare center. May mga initial na tulong nang ipinaabot ang LGU at ibang ahensya ng gobyerno.
19: Pia, initial na umanong nag-inspect ang Mines and Geosciences Bureau sa lugar at initial na sinabihan na bawalan umano, bawalan munang bumalik.
0: By the way, Galan, napupos na itong oras, itong Tulumanon Tagbilaran by Night. Inyong nabati ang mga presko o nagbagang balita, maingon man mga impormasyon. Uban sa itong mga TBN reporters. Uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Kini si Alin Doidora, nagkasalamat. Mayong gabi, keep safe. God bless us all.
27: Ladies and gentlemen,
1: We now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

I'm gonna put, I'm gonna

pues el problema es ese día.

0: Adiway Arde, ang aunty paminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY RT Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY RT, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RT. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY RT. Number 1.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: TYRD Kinaham Kanunay.
3: Kanunay. Kanunay.

pakatu, nyapa kabutangan.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
1: Ang ganon! Pahili sa pulang arriba! Kainin pa yellow! Pahili mo kalimutan!

0: magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: DYRD, kinaham, kanunay.

Kệ, mà bà tôi phải tin cả mối xã còn.

0: PX ang makabuhay plus dietary capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Para pagpagaling ang Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na i-chance kang makadao og more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadao og GCash kun mo palit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mindset and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba mare? Papila ko anabi?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kay aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
2: Nindot jud kayo pre og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multi-Purpose Cooperative, our member, our asset.
4: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, o diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
5: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Adi way arde, ang ti paminaw yun, everyday man sa kumaminaw, kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong ti paminaw na radio station, kay way lain di way arde ragyo, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang di way arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimon o sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas. Extra maayo, bag-ong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
8: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
9: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
10: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.